0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibujod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una,

0: kape nga herbal, ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pa ganito karangahong asid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampton Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di man dili na kuan ko ang una maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sampton Vitamin C.
3: Ako man giliban na on padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko nga babaan bayaran.
4: Hi, sir. Mangabang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sampton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sampton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Sampton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: XFM.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Achia, nasiyot akong bumiyong piging gasiyot. Nang huwag akong mabungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga-puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
7: Ay, kay, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:18 ng mga katropa. Kining maong time check, hitod gini ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape. Ngayon na glutathione o collagen kape nga magkapaputi. And of course, mga katropa, magkapahami sa tuwag panita. Tanti kayo ha, mag Santon Gold Coffee Mix.
1: Sa modernong panahon, diin da kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye!
8: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
1: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
9: Kinsa may angay madupag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Nesesei nunesei. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang ihataga ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato din sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan suok sa nasod. Nanabot din ito kapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong bagubanuban, ining atong tulumanon ng Bullseye. At law kita karon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Pero ting bitay. It's a 14 baga katropa nining abuan sa Agosto tuig 2026. Bullseye! Gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Lame and Chavez Biking.
1: Libertas expresiones nan solom ius lukindi ex. Sid itsam ius odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dilit ang kagawasan nga mga istorya. Kundili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, kini yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye. Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Buntag, Pilipinas!
1: Good morning, world!
0: Parang gamay pa mga gavyo, katrobagrapa. Anyways, good morning! Kumusta ang inyo tagsa-tagsa ka mga kabuntagon? May buntag din, abay na ko, japit kandol!
1: Uy, aksiyo, hama na ka!
0: Good morning! Lutak Eskay, daog ko no gabi eh. Sorbol nas Magic Four, amo ang barangay. Magic sa Eskay na, dito sa Liga, bitaw sa Kwan, Inter-Barangay. Liga sa Tibuok Naga ba? Nakasodig din tao ng amo ang barangay Katropa ka Philip. Sa Magic Four, ayaw lang sa kayo guguya rin nyo, ha? Hello, pig magitas na kasintro. Ako na, kasuod sa kaysa na, parang logi kita. Pero why siguro? Good morning ni Katropang Alex Comendador.
1: Alex, good morning!
0: Roderica Ranque, good morning! Good morning, sir, and watching Facebook Live, there's my sitio Bugokyo. Salamat kayo! Ani adita maglangay katropa ka Felipe arita sa atong hisgutanan. Kay karong adlaw na atay surprise guest.
1: Wow.
0: Ibakita ko tong video kagahapong adlaw katropang rap trending na magini social media. Di na magini mapugngan, di naman ato mataguan ang
1: wala,
0: identity.
1: Wala na.
0: Now, ato na ning ipakita ron kay ato naman sila nakuag side.
1: Mm.
0: Kabantay mo's video sa XFM gi-upload katropa ka Felipe nga dakuan po yun atong side. So, karong adlaw baga katropa, standby kay atong hinabion ang na-trending ni social media.
2: Bullseye!
0: Kaguliyang ni, tali sa legal o sa, ato lang yung tawag ko, gipasanginlan.
1: Gipasanginlan,
0: kay
1: correct.
0: Kay guilty unless proven in court. Gipasanginlan nga kakulo ka didang.
2: Bullseye!
0: Hinomdo mo atong video ng address Mandaway, palayog ko katropang rap-rap. Kaya karon at least matagag katinawan. Kaya ang kuyaw man ko na din katropa ka Philip, no? Ha? Ikaw pa'y biktima kay ang imong kapika sa kinabuhi, nagloib. O niya, imo mang i-upload sa social media ang video mga katropas pagloib si imong bana nga daw ingon tampuga baga katropa nakapakaulaw. Ngadto sa babay. Karon gihimo na rabaning memes kining masahista kuno. Standby, kay ato na silang abuton rando, ha?
1: Kana?
0: Gimo na raban ng memes. So naulawan ang iyang pagkatao, nasira ang iyang image katropa ka Philip. Basin o niyag mo ni Mukiha in town sa legal wife.
2: Bullseye!
0: Kurag, ingon tampunga, ikaw pa'y biktima, ikaw pa'y priso. So at least mahatagan ni katinawan. Now, background sa Tagamay. Mo ni nahitabo palihog ko katropa ah. Rap-rap. Sa magawa ka subay ba?
3: Ah.
0: Standby ha kay atong interviewon ron. Gineng duha ka mga partidong involved. Ha? Katropa ka Philip, at least mahatagan o katinawan.
2: Bullseye.
0: Ah, sige katropa rap-rap. Sige rap, palihog ko rap. Ah.
4: Kaya
0: ko niya na. Ha?
3: Okay. Oh, tanaw. In town, eh. Nahadlok.
4: Ito
3: kami sa nasa yawa ng kasado, Milay. Sprint runner man siguro ni asawa. Ay, ang gabidyo in town, igukod siya.
0: Oh, tanaw. La, ginukuray, tanaw. Ginukuray. Sos. Tanawan at katropa ka Philip. O, tanawa.
3: Namuak na ba daw ng helmet?
0: O. Hoy! Uy, kalain!
3: O.
0: Matay, kanibana ha ba? I-pause ko nung? Matay, gilupig si katropang Genre Redoblado ini.
3: Redoblin na, si katropang Bintas, wag yun.
0: Si Doc Irwin Lapos, murag di ni idol ni Doc Irwin.
3: Ah, wala.
0: Okay, parihamat ang Doc Irwin. Kita mga, kung magita, kita na malay. Kita na malay tayo tarong sa kalibutan. Pero talawan yun, ang Udurap, ang lalis rap, oh.
3: Bayulinti siya.
0: Ay, gwapo sa gintawahan.
3: Ay, gwapo to. Gwapo na taas, no?
0: Okay, kanina, na-upload naman eh. Unya, asawa, good mismo mo yung nag-upload. Gatro, baga Philip.
3: Ito si Wina, iya tong Facebook page. Facebook?
0: Di ko sure, og iya bagin ng Facebook page. Gatro, baga Philip. Pero, tanawa ninyo. Mauni ang kaguliyang. Now, di amang good ni di ay. Kadungo ka sa video, kining babae, dili na gintin, di na tani ko na, di na tani blurred kay dayag naman kini di social media. Although nalawan gini kining mong babae katropa ka Philip, kani ba kani? Gihimo na yung taong meme si Madam, at least tigaan na to siyang chance, maka-explain diri o meron kung saan na itabo. Kaya ang asawa mong good katropa ka Philip, nga maoy ga-upload di social media, doon na day ni investigasyon daan. Hindi ni parehas taga-kuwa nga, ni Ditso lang og pagawas
3: og proprio.
0: Ang kuwa, Ditso lang og disallow. Kanina, ano di ay daan? Nabasahan katropang Philip ni ining maong babay.
3: Sa asawa.
0: Sa asawa, ang ilang conversation, kanila gisa, sa akong giingon ni mo, Telegram. Adito Telegram? Adito Telegram kay, imbis delete ko no, katropang Philip, matay na archive man.
3: Ah!
0: Unya, kana, ako, baga katropa, palihog ko katropa, rap-rap, andama tong mga hulagway. Ikaw sa kadit.
3: Ah. So, maunay karon baga katropa, misuway sa kainig taxi katropang Janli. Pero ang asawa, niingo sa, kuya, ay ginag, palarga, ayaw larga. Ayaw. Pero, wag din sa mo larga, mituo sa mga katropa, ang kining taxi driver nakasakay na biyan ni si Madam.
5: Anniversary
3: nato, birthday ang ba nag-asawa? Pero, tanaw na ko na siya ni guilty yung nao. Sa kanina, wasigin ka niya sila mag-i katangingon sa bana. Nakasakay na niya sa taxi. Pero wa ni ni hangyo ang asawa nga sa driver nga dili pa lang dawon. Wasan mo larga ang kwan, hadlok sa ni siya nga munala niya ang taxi. Ni gawas. Ana, mas ka rin diri ko yung maghagis na rin ka tropang dyan lina eh. Nikis? Kiss, yun ang kiss sa kanoy. Moro sa Gianni Bravo ni yung bana. Ito ba Gianni?
5: Patay kiss.
3: Ang palong.
5: Huwag ka palit eh. Kung isa mo magganaan.
6: Ay, hindi magbitay. Ha? Hindi sa pang. Masag ka. Kung yan, hindi mo siya makakabasa
3: din. Ate, pinabigot-bigot sa nilang laki. Katra pa dyan. Tarang karasaw nis.
6: Masag ka. Masag ka. Masag ka.
0: Ah! Now, katropang Philip, ani di ayang nahitabo?
2: Bullseye!
0: Ipakita palihog sa katropang rap-rap ang kining konvo baga katropa. Palihog ko, patropa, palihog ko di rap.
3: Oy,
0: kay,
3: Vic na yung anan yung bana?
0: Kana mo'y, basta, saan taman na?
3: Hi, Vic. Good evening, Geraldine eh. Ah, Geraldine!
0: Tara. So, ano, dere. Ikay ba, sa? Kay, parang may magkasabi na sa hi.
3: Ano yung natural? Okay. Money ang unang i-rap. Kaya morang intro mo na, nagpa-ila-ila.
0: Tama,
3: With feelings eh, katropang Janli. Ikaw si Vic. Ikaw si Vic.
0: Di ako na lang ka, ano yung tanan, ugun sa itagan.
3: Ano man na?
0: Kanigi, sa to lang iklaro nga, kaning maong konvo, gi-post ni sa...
3: Sa asawa.
0: Asawa. Sa legal wife, jaga, hi Vic.
3: Good
0: evening, Geraldine. Geraldine, di ining ba? Pero may apelido. Tagda ko, please, kaya ako'y message ni mo sa TJ. Kani, text ni siya.
3: Text.
0: Kanang TJ, telegram ako.
3: Chat ni.
0: Ako, di amo ko'y telegram. Og imo nang i-archive, di. Nakakadi ako.
3: Nakaragya po na, di ha.
0: Di man na siya matago.
3: Matago.
0: Sa Facebook, lahi man. Og imong i-archive or kato imong restrict, matago to. Pero ang Facebook man good, pwede man na nga, usag account, i-open mo lang sa lahing cellphone. Ang Telegram, lahi. Kay per number, usar may ginaka-cellphone.
3: Sara, okay.
0: Oh. So, morning, kasagares mga, kaneng mga kulukadidang, at saka, ato, balin, ito sa Telegram, ba? Ang Telegram, di man na matago, usad.
3: Dili.
0: Although, di malag-in sa lain. Mawala na siya yung Telegram. Siya nga, sindi na kong 500. Mao ko nun eh, atong i-confirm ha, o si Miss Zira ba ni? Atong i-confirm, kay siya ba gini? Basi kung katong mga naaskilid niya, naaan lang sa din tao ng babae. But it would be unfair on her end, nga mao na rin gihukman sa mga tao. So, matay, babe, ang
3: babe,
0: ilang tawagan.
3: Ako'y Vic. Babe, VSLR, sa'yo VSLR?
0: Very sorry, late reply.
3: Makasiraan. Sakto na.
0: Very sorry.
3: Matay mo, rag naaka.
0: Naunsa. Kay, nawa, tanawag unsa ka.
3: Basta na.
0: Tanawag unsa iyahang, kuan na, kanang katropa ka, Philip. Tanawa o unsay iyang, kuan na, kanang ingon tampuga, baga katropa. Late ka ni reply. Ni text ang babae alas 7:17. 18. Giusman.
3: Giusman.
0: Apta alas 7:45. Late na kinay.
3: Manang busy lang.
0: Manang. Suswa kabot oras pero very sorry.
3: Late reply.
0: Check TG. So check Telegram.
3: Pag check na. Nitubag
0: ni
3: Kwan Jira.
0: Nitubag si Miss Jira. Siya nga. Okay. Thank you na receive na nako. Sorry ha, kay nang luod ko ni muna dyan.
3: Okay.
0: But I feel like, murag na busy, nag-yuguru ka, no? Maong gahuwat na lang ko nga mo reply ka po. Sorry po, manggitahuron. Sunod!
3: Haha, ako basa sa lalik.
0: Ike basa.
3: Sorry kayo. Sayo kayo ng hagad balibol ganina mga kurimogon. Nga, murara ko nabaguhan, pila ka weeks, walay physical activities. Imo na, sunod.
0: Ay, sa kanit, nakagitsatan.
3: Nireply si Zira, and siya nga, ay, okay po, maodi ay. Next.
0: Next rap. Kay kani, Moni, gihimong...
3: So, masinabtanon kayo, Zira?
0: Moni, gihimong sumbanans ba na? Moni, gihimong sumbanans ba na, katropa ka, Philip?
3: So, another day. Sunday. Sa may gingo ni Zira. Sunday, June 14. Inyon deh, Zira. Hi, babe. Good morning. Ang ping sa imong work po. Ang sweet naman.
0: Okay. Tara.
3: Sunday, ito ba, guys, Big?
0: Pabadyan, mi, mama. Ay, wala.
3: Ay, sa. Wala man work ron. Sunday.
0: Pabadyan. Pabadyan sila. Makasentro kag 500, babe. Akong iyat. Matay, sige, dinig pangayo.
3: So another 500 na saan eh?
0: Siya nga, basin unya pa kay gabiyahe ko. Sunod, katropang rap. Sunod, siya ka. Check GCash. Okay, babe.
3: Sindan na.
0: Kung ano eh, June 14 ah. Kay, receive so much.
3: Mwa.
0: Ano ba? Ikiisag maayon niya. Heart. Okay, niya. Morning, babe.
3: The other day.
0: Wait, Cos Mandawi. Ronades Mandawi ni.
3: Ah, okay.
0: Nigkagabi kay work pod ko on site at the park.
3: Ah.
0: Good morning. Sunod.
3: Kung center man eh, okay. Nasa yung trabaho
0: sa... Nangayon na sa kwarta. Nangayon na sa kwarta. Tinta. 1,074. Retras ko kami. Harap siya. Hi, babe. What time ka mag-send?
3: June 16 na saan eh?
0: Para sa Ilingiri. Wow!
3: Oh.
0: Hindi irabag yung ganahan mo, Tanaus, Doc Irwin, lapos yung mga Ilingiri.
3: Ayaw.
0: Para sa Linger. Linger, God. Sago ka. Para sa mga Linger. Sos!
3: Ano yan?
0: 10 kwan meals 34 siya nga mga alas 9 kay na pagiti park kwan sunod money kaniya wala ta ni gipakita kay gajaga-jaga ta dire.
3: Correct.
0: Ang ato mga diri ang luoy inig ang asawa og mukiha tong babay una iyang giharas ikaduha iyang gipakaulawan og ang tino og ang asawa tinuod nga biktima kay kani kakuhaan pud dig pagtulunan og mukiha tong babay kadto pagka Philip. Dako yung posibilidad nga masinutan kining asawa.
2: Bullseye.
0: Oh. Siya pa'y biktima, siya pa'y giilad, siya pa'y masinutan.
2: Bullseye.
0: Unsa ka unfair? Unsa ka unfair ang kinabuhi? Klaro kaayo nakatog ka after imong duty, babe. Sarap. Babe, ilang taon ka na?
3: June 17 eh, June 17.
0: Ato
3: apilo ng pizza kay para mas nindot.
0: June 17, kay dire mas Agosto ni nasakpan. Unya, kine, telegram ko noon eh, og baga text katropaga Philip. Sunod rap. Okay na, okay, sunod ya. Basa. Okay, babe. Pag-amping po, ikaw po, pirmi po sa imong work po. Kaon-kaon time.
3: Mamiwa niya. Ang asawa, di naman ang mga kaon-kaon time, ha?
0: Ang asawa, o sa'yo mo, anak. Masagot, kaon pa mangyug ka.
3: Ano nag-miss yun naman eh?
0: Wala mag-emisyon nga. Pero pag humag emisyon, ingon sa'n nga, babe. Wapalik ka mag-send. Pag-send. Ayon kasa sa kwarta ni mga baby.
3: Anakalas na yung baby.
0: Wapa malagi ka mag-send, babe.
3: Reply tao, alas 6.
0: Naog ko later sa Ayala kay Nigel Casmasun. Si babe, sedasad. Okay, next rap. Na ako'y ganahan kaunon.
3: Okay.
0: Katong saang og suwake, unya, Korean foods. Sige, unsa orasa na ilaad to, pero tanaw na niya, mag-send na sa kog, murag wala ni ma-send nga message gani ha? Waa siya kakasend eh. Dugay na kasend si babe. Tanbay kay si babe, huwag naapatay oras, atong patubagon, sad.
3: Kay,
0: at least mahatagag katinawan kay nagkaulaway naman ni Rosso social media. Tanang, kita bitaw, ga-play tag video ta atong gi-blurred. Pero saon taman, nga gi-upload naman is asawa. Ang atong kuyo, o pananglitag, tinood yun yung maog itong bayhana, ang luoy mangod, ari ko maluoy gin sa asawa.
3: Luoy.
0: O luoy po ng babae, o pananglitag, napasangin lang, o di, uroy ni siya. Lahit din yung kachat sa iyang abana. Kung na siya'y napahimungtan, di haras ang lahay. Sunod, mao ba, babe? Wag yung ko kadawatan ang message, babe. Katong anak ka nga, wala ka makakas-in kay down laging system. Next, babe. Babe, rap. Babe, ni-message ko si TG. Kas-in na lang ko, kas-in.
3: Kas-in lang ko later.
0: Wa man ko'y load, babe. Palode sa Nadia, babe. By the way, babe. Na ako'y plano, pero usa ka oras mag-send.
3: June 19.
0: Saga, na problema kay si babe, oh. Babe, nabasa mi si Juan, nabuslot ilang atop.
3: Nagpasangil, no?
0: Dili, pasangil. Huwag naagi problema yung taon si babe. Of course, ka pinagi si Kugma.
3: Guto kayo ni si Juan.
0: Ako sa una, huwag miingon si Kati nga, mati alimuot, magayo.
3: Palitan ni mga
0: Kugma. Bisa lang sa kayo, huwag jeep. Akong ipa-airco ng jeep. Kungod sa akong Kugma. Pero ano? Saka, agoy.
3: Pero ulit tao, mga Kugma, mga obligasyon na to.
0: Ama, o sa diharsang
3: laay.
0: Pero at least ako, si babe, palitik mo kasil. Og buslot okay. Babul kasi lina pero oh, di na gibada. Saman atong ilisang atop. Oh.
3: Ah.
0: Diri ko.
3: Nice choice.
0: Sunod rap.
3: Naama o lagi unta. Oh.
0: Ah, siya nga babe, gutom na ko babe. Wa pagyog ko'y kaon. Wa kay subdan.
3: Ha?
0: Tawagi ko babe if dili ka busy. Gutom na jud ko po.
3: Ala.
0: Tumagit. Wala na lagi kay paramdam.
3: Why reply? Oh.
0: Musta naman ka? Wala tamadayon at to og ruro. Wa lagi ka nag-chat. Sunod up.
3: Ruro, Cordoba.
0: Kawa na ko idea ka sa nang ruro.
3: Pero na isumpay, di ba? Sa Bandung, Domingo.
0: Oh, why sumpay? Pero na isumpay rin nga. By the way, babe, gusto ba ka orasa mag-send, eh?
3: Ah, send.
0: Apili na lang nagpang-load, ya, babe.
3: Wala ka daw na ni Katropang Sandy. Ay, kinagkata pa ni ngayon. Duty na sa 80 Park. Duty sa 80 Park. Sukat daw na 350. Apin na lang po, alas 4.
0: I need to buy lami nga foods. Makasend kag pagkaon, babe. Sende. Looy po na ko. Looy kiko, ha? Kay di lalim. Pagkaon rin tayo nagipangayo. Sunod lang. Ikaroon, 14 na ni. Sos, nagipistahan na social media. Oy. Wala, what if katong babae doon na sa pamilya? Doon na yung mga anak. Looy sa kayo. Wala, morning hataga na to kagawasan sa pagpadayag sa ilang kaugalingon. Now, kay ang unang nireklamo ni Katropang Philip, na kay video sa interview ni Katropang Bental sa asawa, Katropang Rap-Rap, naa ka? Kaya wala, sindan di kagbago. Ha? Unahon na to sa Katropa. Kani, ang text, pero okay na ni. So, ang purpose lang nga ito nang ipakita mga Katropa is, moment evidence sa asawa nga, wa, dili lang to ingon nga nagpamasahe. Kung dili, doon na good sila yung relasyon, giplano na ning daan nga magkita sila mag-abot-abot og asa.
2: Bullseye.
0: Now, paminaw na to Katropang Philip, ang asawa. Kay di ay interviews Katropang Benji Talisik, gi-upload ta ni Facebook. Ang asawa po dron naa sa kilid ni Katropang Bentas. Ha? Kay at least matagan ni katinawan. Ay, naghanak kayong nga among ini. Ah, unya, posible ani Katropang Philip ang atong likayan man ang kaso gud. Og asawa ka nasakpan may mong bana niya gumikan kay nagpadabit o kas kainit. Kani kakuan man nagpagtulunan. Kay ang kuyaw inirog ang asawa pay mapriso. Okay, di man na nimo ma-justify Katropang gawa sa nag imersakpan ani mo diyang gapatong ilawms balaod. Sakpan gali na nimong napatong unya imo nang gipatay ma-justify na. Pero giyong kag na adhes gawas, di man na pwede.
3: Yeah, why gibuhat?
0: Wala. Nasakpan na ni mo kay Gakuyog. Dili na siya pwede. Dili na justified. Ilaw mo sa balaod.
3: Diado to din.
0: Labi na nga gipost sa asawa diya sa social media. Makaingontang unfair. But mauman itong kasamtangang balaod. Muning karun palang daan, be. Ato na yung pangitaag paaging masulban. Atong paminawon ng asawa Katropang Rap-Rap. Ha? Atong paminawon ng asawa, di na to hinganlan, although kay baon natin ngayon mo spangan ini. Pero atong paminawon ng asawa, og unsa may naitabo, o nga nung nasakpan man niya. Palayo ko na, pwede na niya. Para, ako lang, Andrea. I-play lang tong video. Ako rin padungog sa audio. Sige, atong paminawon mga katropa, ang asawa. Ha? Ang, sa ito pang aslaki?
3: Vic.
0: Ang asawa ni Vic. Atong i-play ha, oh.
7: May adlaw ni po. Benji Talasibaw sa XFM. Ma'am, pag-iasoy ko, no, kanang ang inyong video katong sa Mandawi kapon, nag-viral man ko, para po sa inyong side, wali mo bias, kaya ako po na-interview katong babae sa Picas. O sige, nahita po, o sinulanan.
8: Sa kato lang aside sa ha, dili sa ako magkuhan sa lain, kay
7: okay, ma'am.
8: Naman ko issue sa dako ako, no. Kaya nag-cheat man ako.
7: Kaya based na si video, katong,
8: katong
7: na-viral.
8: Kato siya, sir. Nagbikil mi sige sa kong banda. Na ko'y mga nakita sa TG, na anak ang mga screenshot. Nga, kanang ganing, kanang girl's intuition, wife intuition nga kanang, lain siya di mga nahunda ba? Anang adlaw sa'yo, pagbuntag siya na nagatagay siya ko. Nakauli ko, nakatugog ka diyot, naibong, umuro ko nakamata ba? Okay na ko yung cellphone. Pag okay na ko siyang cellphone, bubong, masasiya sir, umaniya gidilit sir, sa trash raman niya, nakita mo na ko tanan, moto tanan nga screenshot. Nga ikaw, asawa ka, bisan pag mo yung angiandangan na ni mga nangigayon na gusto nyo ka makaibaw, sakit, manggood. Di, ako siyang iteksan. pagkabasa man gyud ako kay daghan ka siyag tanang kon nga babe asa naman ka babe tinang lang ko kwarta
7: babe ang taang sangod
8: oh wala sila dili sila uyab ko na sir pero
9: siya man na
8: si tawag babe
0: kaning lalaki ang bana ni hanas kini di ka tropa mentals
8: so mo tan ko nga kani sir may ngon ang mga tao nga unfair kay ang katurang babae akong gibukbok giun sa tika sa tuwa
9: bukbok ti unang ko sinyo.
0: Naasang ba na rin kini di?
8: Oo. Malay babae nga dilo. Ay asawa nga dili may ngunan na eh.
7: Okay.
8: Kaya, mo to. Pagkadla, pagkapana na, ako siyang gitiksan. Nimiss ko lang siguro to siya guuna. Manit. Basta nireply siya. Nireply siya.
9: Siya tanan ang conversation. Katotanan siya to. Ako ilabot.
8: Ako siyang gingnan nga.
7: Balay, ang imong number, kang sir.
8: Pero yan, cellphone. Yan,
7: cellphone. Okay, imong cellphone, imong number niya. Pero,
9: siya mo ina.
7: Ikaw may nag-operate.
8: Okay, ganaan ko. Kita sa babae, ganahan ko ito bang yun. Honestly, ganahan siya ko kumutun.
9: Ni consent ko niya nga, kontak ko niya, ako siyang ingnan nga, sige, atong atubangon, kay ako, wala man dyan mi, wala mi, na,
7: relasyon?
9: Oh, wala mi sexual,
7: intercourse?
9: Oh, why sexual intercourse, anong bayhan na,
0: ayay, ang bana niya, ha?
9: Initially, ang akong, kuan siya ha, is magpamassage ko, but, unsa na tong oras sa sunyan ako mga unsa ta dito po sa village Gastoria mi nalingaw ko pagkakita na ko na ko'y meeting sa atong gabi una wala na ko ni dayon diretso na ko trabaho after
7: okay claim siya ganin ba
9: kato katong iya ha ako siyang giingnan nga sige kontak ka ato oh. Mo na to why kaso na ko okay ra gayo
7: claim sa babae sir nga
9: iya kong iyang giclaim nga so okay daw
7: yeah.
9: Di na tinuod. One time naman nakita ito, katong nangaon may Puso Village.
7: Katong habong hinsinting na nagkagulian.
9: Kato sa Puso Village.
7: Puso Village is Cebu City.
9: Katong kananan ba? Puso Village.
7: Ay!
9: Likod, oh.
7: Ay, kaya alam mo kayo Puso Village. Puso Carbon,
10: sir. Okay,
9: Carbon niya, Puso Village.
7: Pero ang katong kagahapong, ba diba Mandawi mo ito?
10: Yes, sir. Sa Magikay.
7: Ano lang labos Mandawi from Puso Village?
10: Kahit murag.
9: Dito man, ang iyang pangutan na asa may nagkakita.
10: Nangutan ako niya, sir. Paminasan, nangutan ako niya ito nga nagkita na mga ni. Una niyang ingon, wala. Gitawat na ako. Pag ingon-ingon ko nga.
9: Dili na mo'y mag-ingon.
10: Dung.
7: Alam ka ba, Hake?
10: Oo. Wato ka nang. Pag ingon nga, ato daw mag-ikay, di. Ingkutan na. Ato ta, di na nga ito, mister. Sus, wala naman, kinatugma na siya. Di akong ginanakong ba na, nakapoy-kapoy man taari. Wako'y kaunti bukad, law ako'y tug. Dito na muli, di na ako makita ng babae. Sa ako'y gatik-stek sa babae. May nga ng mga tao nga, dili confirm nga siya. Ako yung nasa cellphone sa kumbana ni una ko sakay sa jeep. Ingon ko nga, ayaw sakay. Uguna nga, mag-una ka dito. Dapat ako'y mag-una kayo para makakita ako ninyo. Mag-confirm sa nako kung siya ba. Kaya what if mag-una siya niya, iya din sinya sa nga na ako. Kung saan naman
9: lang ko. Sa iyong plano, gisunod rin ako.
10: Moto ni una ko.
7: Kasi mo sa nga, limpi mo kung siya nga wag.
9: Oo, wala mi
10: una, sexual na.
0: Are, kadiyot, sabi kay kadiyot, sa kadiyot, atong si Tolo gamay. Si Tolo na to gamay, wa ko no matod by na itabo. Be i-check na to dayon sa katropang Bintas kay sa katropang Mures. Murag na kuryoso. Na?
2: Bullseye!
0: Matay na arbas katropang Mures, mang kikiswito.
11: Sete, na.
0: Now, palihog ko na ko katropang rap-rap. Check na to sa katropang Binje. Kay, may deny ang bana, gawa ko na itabo, wala intercourse, okay. Wa mamasagot ang ebidensya sa dana. Pero, ang akong pangutana ini, nga naman, babe? Galing mga chat-chat ninyo ba?
11: Kay,
0: listen mo ko na, katropang Philip, nga may ingong kagway na itabo, pero naamo sa usa ka pribadong kwarto.
11: Mm.
0: Nga bugnaw. Nga may ingong kag nagpahilot lang.
11: No.
0: Listen mo lang, katropang Philip, kung ikaw asawa mo, to di ka. Hilabi na nga nakabasa ang asawa sa ilang mga text-text. Of course, ang bana, hindi, mag-inamo ang gun. Check ko na to dayon sa katropang Benji Talisik niya. Standby kay si Babe. Ang duha ka, Babe. Atong patubagon rumutaga. Di lang na to hinganlan katropang Philip. Although nagkabulabugay na mag-inidea sa Facebook kay ga-post lagi. Pero at least, maklaro ni ba? Suspaita. Naaba ka ni sila yung mga anak? Kaning laki o ang iyang asawa naaba ka ni anak? Ang iyang hapong katong si Babe. Na atoy anak maka, basi na asatoy bana. Kadaghan bin may tabong yun ana. Timbre ko ra pog na ana, atoy checks katropang Benji.
2: Live report.
0: Katropang Bentals may buntag.
12: Yes, good morning katapang Jali, katapang Philip. Ang pahitabo, nandong milabay adlaw dito sa Kedega Mandawi City, iglogikin himo 20, nagaguliyang o nagkabugduay, ang kalinduha ko nga binuha at sumabay, human nga nagkaabot ang kalinduha, kung nga babay, ang original nga asawa or ugiman yung lagway nga mga pagkabit o kaya masaysta nga si Mayra katapang Jali. At ang nandang nga kamo adlaw, ang duha kapatang habit, o sa ato ang tibig katapang dyan lagi, pasabot ni Mayra Kamado pa niya, nga wag na hitabo nga ismering huwi sa ilan duha, o gani sugi niya, kini si Dominic nga, yang sugi sa pagmasaj, o nasigil sa kita, o wala sexual intercourse, or wala ismering huwi, ang hitabo nila. Na hitabo, na tingnan lang si katapang dyan lagi, itong malabay nga daw, kay dihang, ang kaning nag-test kaniya, nag-tool siya, ang kaning cellphone yung gamit, ang kanina yung mga laki. Apang pagkabuti dito sa kwakitin niyang hospital level sa kaning palagi kamagikay na sa pagkawang sa katapang dyan ni katapang Philip nga ang asawa man di ang iyang kaatubang moto nga dito na ang palasugod sa ilang nga palagkakaway nagtulabagay hangtod nga nabukbukan o kaning helmet ang kaniyang si Myra ni kaniyang Cheryl, no? Ang kaniyang mabawahi o kaniyang mga original katapang dyan ni. Sa habig sa matiayon katapang dyan ni katapang Philip at wala nang igamay ng recap tungkol kay nagsugod yun ni ang ano nag-abot din duha tungkol kay una sa wapa ang kaning makita mo ang kaning duha nag-away kinihanto totoo na o nihanto nga nagkabalik kay ang yawayan kay both parties o kaning si bae o si laki doon ay mga relasyon o doon ay kaya si laki doon ay babae o yung bato pa o kaya bumusin si babae doon po yung laki inanagyang kundo niya hanto nga nagkabuwag sila nebus puntong nga nagkabalik kay nagkasilap na sila. So nagkapangay pa sa luay. Matupan ni Cheryl, nebulas puntong nga nagkabalik sila bikil katapan sila. O netong buntag nitong adlaw nga kuhan kanina ang Merkules, niyang buntag nagtagay ni si kuhan si akining Cheryl Kane, nagbikil sila sa doon siya sa iyang bana. Pagtagay niya, o niya matupan sa iyang tagay, nakatug ni hantod nga tataod na alimungaw ni si katapan siya ni sa pag-alimungaw niya, ang silpos yung bana, kaling naman nabili dito, o iwa mo na kaya yung bana nilakaw. So mato nga, yan kita na ang cellphone, pag-check sa cellphone, ang mga convo ka nang nakita na sa kaling post, mo na ang convo sa duha, kaling si Mayra o si Dominic, sa ilang love-in, kuno mato pa nga kaling convo, nga nabasahan ni Cheryl katapan siya ni katapan Philip, dito sa trash kay ang cellphone manggod na mga cellphone nga pag imo delete madelete da yon papasanan na po cellphone nga i-delete nimo sa imong message kunya need pa nimo i-delete sa katong trash asama sa mga
0: katropan Benji nasa des imong kilid dron
12: nikita ba atong kon ato patawagan karon jelly si Nikon si Ashrel no si katropan pa ako lang ginanto
0: okay tawagi katropang rap una na to ang asawa rap ha. Una na to, sigo, paliwag ko, tawagan sa na to, katropang Bentals.
12: Okay, so sabay ko kay among, abalikabuti nga among guwan na iwan itong usapod.
0: Ah, sige, istorya itong usapod. May antuao niya, ang asawa mo itong istoryahon.
12: Okay, sige, kaya jelly.
0: Sige, kuno, katropang rap, kuntaka din rap. Okay, para at least ang looy mo guwan ni katropang Philip, no? Ang asawa yung taon, ugbukiha yung taon yung babae.
3: Correct.
0: Iya, pwede yung ipuspusag helmet. Oh, niya, gawas nga katropang Philip mukiha itong pagpuspos sa helmet, ugbukiha yung pagpakaulaw. Cyber libel.
3: Dugang problema,
0: mapriso na yun siya, siya pa gibudian.
2: Bullseye.
0: Kaya saan taman mo, may itong balaod baga katropa. Saan taman na katropa ka Philip? Nga, balaod man na nato. Nga gidili man ang ngayon na labi na ning upload sa social media. Baby, ato ko nung siren big. Unsa man gid ay nahitabo? Kay at least ba nga masabtan sa mga tao. Kay na-upload naman diha nang ilabot naman ang publiko, at least matagag katinawan na naspikas linya mga katropa. Ang legal wife, depende na niya musulti siya siyang pangan, pero iyan naman ning na-upload ang video diha sa Facebook. So I believe katropa ka Philip nga kanang pwede rin siyang musulti kay ibaon namang mga tawa ni.
2: XFM exclusive.
0: Ma'am, maayong buntag live taron sa XFM sa bus katropang John Lee by King diapod sa katropang Philip Serohano dire. Ma'am, good morning.
13: Good morning. Good morning. Padaw kay ko, sir. Sorry kayo.
0: Oh, okay ra, ma'am. Kanang tawagan yung kanamo, ma'am, kay at least matagan bito ni katinawan. Kay, purti naman yung trendy nga sa social media. Kanibitang imong gi-upload nga baga videos, ingon man post sa mga, ingon tampo nga giingong posibleng pagloib des imong bana ni mo, niya imog yung nasakpan. Imo maning video, ma'am, no?
13: Yes, po.
0: So, sa manig, okay rin mo, nga hinganlan ka base sa imong, kaya na public naman sa di. So, imo na lang discretion, pero pwede lang ka namong aliasan. Ano sa ito, ma'am?
13: Wena na lang ang ipangalan.
0: Okay, sige. Ma'am, wena, ako lang pangutana, ini ma'am, bak, kasado mo aning imong bana?
13: Yes po.
0: Pila na mo katuwig nga nakasal, ma'am?
13: 4 years me pag August 3, pero 5 years na dyan me in a relationship.
0: Ah, okay. Naana mo yung mga anak?
13: Nakuhaan ko sa una, pero wala mm-hmm. mo ang mga anak ron.
0: Mm, pero karon wala mo yung anak?
13: Wala, pero na siya anak, iyahanap ko yung anak ako ah.
0: Mm, pila yung edad aning imong bana, ma'am?
13: 34 mo, 35 karong October.
0: Anya, ikaw?
13: 35 last June
0: 4. Mm. Ma'am, unsa man tong hitabuan? Nga nung naabot mas punto nga na muspos kag helmet ni atong usa ka babae nga nag-brown, di ato, usa man to ka ng dool to sludge?
13: Hindi ko kami nila itong lugar naman, good sir, pero dagang nag-commit nga dool daw to.
0: Mm. Ah, okay. So nga nung na-timing man sad, ma'am, nga nakakita kanila?
13: Kung anong gusto, sir, ka ng akong ban na kay... Dagan akong nasakpanan na.
0: Mm.
13: Sa una pa, nagabuwag ni.
0: Atong higayon na, wapa mo makasal tong gabuwag mo sa una.
13: Kasal na ni sir.
0: Kasado na. So, kadaghan na din ni higayon na nakasa?
13: Oo niya. Sige ko, hatag chance.
0: Mm-hmm.
13: Kay, naigog mama ko, wala man ko nag-apas ang Gcash.
0: Maulagi, nabasa na kong convo.
13: Kung nag-apas pa kong Gcash, sir, di ko magunta niya kung bana, sir. Kay, nagamagayin yun nga, iligwapo.
0: O sa manday mong nakita niya, ma'am? Ah, dili. Wala man taingon mang hinaway o gunsa. O sa nakita ni mo niya, ma'am? Asa man ka naigo agad sa heart ba?
13: Butan lang gano'n siya sa una. Sir, may kanyang mga timan. Dili ka pasagdan. Niya. Kanang dawat niya kung unsa ko sa una. Dawat niya akong anak.
0: Hmm. So mao nga, naigugmag yung ganiya?
13: Oo eh.
0: Pero kaning baguhay lang, mamba, atong balikan kay na-trending magod social media. Ako, prangkahanti ka, mama, maluoy magod tani mo kay una lugar o tinuod ni nga imong gipasangil niya, ikay biktima. O niya, na-upload ni mo sa Facebook

0: murag na delete na siguro kay mong palagi sa babay na wala yang Telegram. Nagbilan mi kadlaw sa gig-away. Dahil na itong pangyaging adlaw. Amot nga no, sinakaon ako, gi-ukay na ko ang cellphone sa kumban na. Pag-ukay na ko cellphone sa kumban na, wala sa tanan nga app. Naabot ko sa iyang message. Pag-abot ako sa iyang message, wala tanan. Nananaw ko sa iyang basin na ay gidelete.
1: Ah.
0: Trash na akong nakita. Pagkakita na ko sa trash, makaman to tanan nilang converser. Akong bana natugat ang panahon na. Akong gitarong upo ka, nangutan niya ko kinsa ang babae. Nga niya, ah. Tasyag 3-5. Pag-uuna akong bana ni...
1: Nakahatag gita siya, ma'am. Nasa ilang convo nga ni send gita siya kwarta?
0: Nasa screenshot niya akong gi-poser.
1: Ah!
0: Dilira 3-5 na 500.
1: Mm.
0: 100. Pero hindi nga akong bana na huwag 5K tanan.
1: Oo.
0: Mm. At huwag yun na nga. Nasakwala ko siya akong gi-poka akong malalagi. Nangutan na ko. Dahil yun, nakikistory ako niya tarong pauna. Mudin na yung man. Mutok na bukbukan, sir. Ito, so, maingon ang uban nga. Unfair kayo, babae na akong gi-bukbuk. Hindi, sir, ikaw nagbukbuk akong ban na, sir.
1: Mm.
0: O ipotan na niya. Akong ganyan nga, onsa to. Din na yaman siya. Bisan pag maingon nga, pila nakabuwan ang niagi. Masakitan ko, sir, ay. Ganun. Babe, manggut sir niya, dolay sila ko, no. Pila nakakwarta ang niagi. Nagkuyog niya sa akong ban, nagat next day sila.
1: Mm. Suspect.
0: Mo tong ipatawagan. Mo tong ipatawagan niya. Ako ay nagunit na tong cellphone, sir. Ang konjo ko ato.
1: Oo.
0: Ako ay nagunit na tong cellphone. Ako ipatawagan niya. Nag-storya sila. Ang babae pagkatubag ni ingon niya. Babe, kanon palagi ka nitawag. Gimingaw na rabak ko
1: niya. So naatos imong kilid siya nag-storya?
0: Naasa kong atubangan akong ba na sa ihida sa mga daanan.
1: Oo.
0: Ako ay gagunit sa cellphone.
2: Ikaw sa'yo nag-reply, ma'am?
0: Ako jud sir, mo ang kunjo ko sir, ako jud sir.
1: Oo. Ni normal lang sa usa ka kasawa, eh, labi na kasado biya mo.
2: Correct.
1: Gawa sa gugma.
2: Sakit kayo.
1: Legally bound pud mo sa balaod. Di na biya naingon nga madali dalig uli kay kasado biya mo.
0: Oo gani sir, di man ko magpakasal sir kung wala ko na gugma.
1: Mao gyud.
0: Oh. Oto nga, gipestorya na ko niya. Di na nako kung bana ing nga kitao ni mo karon dayon. Adlawon to. To kung bana nagkanga-kanga, ningo pa man gani siya. Hubog ka babe. Di na yung akong gibana o niya sa ningan akong bana o nakainom ko. Di na siya nga, mag-check-in na lang ta.
1: Mm.
0: Akong bana ningon, ha? Nganong mag-check-in ta? Moto, ingko nga, ing na. Akong niya sa ingko, ing na maato ta. Na maato ka siya nga. Kanamuan na ako siya, sige babe, ayaw pagdugay ha, kay duka na raba ka ayon.
1: Mm.
0: Moto, dayon pagka-end call, nagbiyahe pa manggod mi ato. Wala man ako gatag sa akong bana ang
1: cellphone.
0: Iba siya yung textan. Daga na kayo siya text dahil daga na kayo siya miss call kay kanang padali o nakumbahan na kayo o kanang ayaw. Inikita nila mga siya tricky kay iyang mama di-attacky, na-stroke, kinanglan niya diaper on sapato.
1: Daghan kayo na, hasta tong mga kon, nakita na kuskunbo nga, nagguba sang ilang atop.
0: Oh, saan mo itong kalaguta to niya, iyang mama, itong senior ngayon siya 500.
1: Hmm.
0: Ito saan mo, kisa man siguro asawa dili magkanang ko na ano, mag sakit ang dugan magdumot maglungot-lungot nga kita ni mo mabasa imo mga text pagabot na mo tong lugar na sir ang babae wala naman reply kay natug naman
1: ah
0: oh. Kay sa numero sa nabot ang gina na kung ba na dili ta manguli sa to akong dili ta maumandre sa akong gilako kay sayang naman ta
1: ah
0: oh. Naman ko kaunay wala na ko ito tiwaso na lang jud ni nako gusto jud
1: pero ikaw mam taga Mandawi gyud ka
0: dili sir.
1: So layo ang inyo, ha?
0: Layo ang mga, sir.
1: Ayaw na lang isulti yung sa inyo, ha, ma'am. Pero dili di kita taga Mandawi.
0: Dili, sir. Mabita ang dugay binabot sa kinibiyahe pa mi.
1: Mm, so ang taga Mandawi ini is katong babae?
0: Basin, sir. Dili po ko sure.
1: Mo ako nakuha ang info is taga Mandawi siya, ma'am. Kaya giadto mo sa ninamo siya. Kaya na-trending man ni siya maayog. Himo man yung memes sa social media. So...
0: Nagagami sa mga comment, sir, nga. Nga
1: o,
0: judaw na. Oo. Oh. Nga okay. Walang pakibang.
1: O sa istorya sa imong bana, ma'am, nga, diin man sila nagkaila? Eh, tinood din masahista?
0: Kung ano na siya, sir, sa group sila nagkaila.
1: Group? Ngaon sa man, ma'am?
0: Kanang, sa man to, inalimot mo kung sa
1: Diaz Telegram.
0: Basta ka na ganing mga dilis, eh. Kanaging mga group nga ka ng mga walk.
1: Oh, naanas Telegram, ma'am? Telegram na.
0: Naapod na ikanang group sa Cebu, sir, nga naingunan na.

0: asa na Facebook.
1: Dia sa Facebook, ah, dia sa social media.
2: Yes po.
1: Ah, okay, so kaning imong bana, sorry sa kung termino ma'am ha, sayad ko sakit, pero nangabang ni. Na. So ay nagpangabang.
2: Di po kaingon.
1: Pero diha man siya kini, appeal man siya ana nga group. Kay kanang mga walker-walker, abang man na.
2: Basit siya na, sir.
1: Oh, dayon, dito sila nagkaila.
2: Oo, niya. Dito sila nagkaila, sir.
1: Dayon, ma'am, unsa man pagka, kay, o kanang kasagaran, o panan, sa tinagaog pa, panandali ang kaligayahan, nganong gasigi naman sila text-text?
2: Wala po dito ko kay Bowser. Himbong dito ko nga, tingin ang babae sa interview niya, nanguyab niya, oh. Niya sugta. Kay di siya ganahan, pero naibong ko tagas kay Convo.
1: Mm.
2: Nagsige pag send of kwarta.
1: Mm-mm. Kanos amang ko nun eh, so good ning ilang kulukadidang, ma'am, kaysa Convo, June naman to. So,
2: wala
1: I believe.
2: Wala ko sa tele... Oh, nag-delete to siya sa Telegram, sir. Wala na ako nakita, pero for sure...
1: Na, natin gipapas.
2: Oo, daga na ito gipapas. Or iris na dito ang Convo nila tanan.
0: Mm-hmm. Oo. Ma'am, naka-mention kag anniversary ninyo o niya birthday. Kanos amang din na hitabo yun?
2: Angon sa mat, sir.
0: Ang kaning hitabo o ba? Kaning tension?
2: Ang kanang na video?
0: Oo. Oh.
2: Koan? Gahapon. Sa dawag hapon, ganit? Gahapon. Thursday, Wednesday?
0: Wednesday, gahapon.
2: Wednesday.
0: Ano? Thursday?
2: No, Thursday, gahapon, sir. Wednesday na naitabo ang video, sir.
0: Ah, Wednesday. Bag-uro gini kayo?
2: Yes, sir. Nahuman akong birthday, nahuman akong anniversary.
1: Suspaita, no? Dayon, ma'am. Katong sa... Diba, ang una, wa ninyo siya, wa ma-update, kaya nagkatog ang babae.
2: Mm-mm.
1: Katong, the day nga, na videohan, katong nasa video nga imong gi-upload, sumpay ito, ano?
2: Oh, pagbuntag na to ato, sir.
1: Ah, so nag-ho, nabuntagan, gina mo dito?
2: Oh.
1: So, pagkabuntag, niabot ang babae?
2: Oh, nagsige siya tawag sa kumbana, sir, sige siya text.
1: Mm.
2: Nga, naanak ko ang cellphone mo, tuningo ko sa kumbana nga. Ako'y muna sa lugar, awahi ka kay... Gusto ko maka ng masure sa bakin sa dyan ng babae, mas inyong pataka rako.
1: Oo. Oh. Hmm.
2: Ipauna na, alagun na ko, I mean, awahin siya. Ako'y gagunit sa phone.
1: Oo. Oh.
2: Pag-abot na ko sa lugar, sir. Kita ko niya nga galingkod.
1: Hmm.
2: Pero dili ko sure nga siya. Kay dagan man ang naglingkod.
1: Oo. Oh.
2: Isod ko sa 7-Eleven, ipalit ko og drinks.
1: Hmm.
2: Sige siya tawag, sige siya og text. Akong isalilat ang phone, kinaaman ako.
1: Oo. Oh. Pero, ma'am... Kanali, mama, pasensya, putlon, di ka gamay. Kabantay ka sa ilang konvo nga, aware ang babae nga minyo na kaning imong bana.
2: Yes po, aware po siya.
1: Okay.
2: Kasala kong bana.
1: Gipangutan na ti ka ini, ma'am, kay og mukiha ka ini, kay, of course, naabot na ni social media, posible magumbalihon ka.
2: Yes.
1: So, og mukiha ka ini, kinanglan man ang katropang Philip nga, aware ang katong kakulukadidang.
2: Aware siya, sir, naabot sa video, sir, nga niingon siya nga kay Mouse nga minyo kong bana, kasado.
1: Agoy. So naasad na, naaka na. Hipusan na nga ebidensya, mama.
2: Sir, naman dito nga video, sir.
1: Ana ang adto?
2: Ako siyang ipangutan na dito tungod sa Angel's Burger. Masiguro ito nga niingon ko kay Bo, kami niyo ang laki. Kabo kakasado niyo siya. Oh, pero wala man. Dili mami uyab. Advice raman siya na ako.
1: Nagunsa lang nagpa?
2: Advice daw, sir.
1: O, saan mo din ni siya ka ng... Taga-red, Johnny. Mga ipag-advice.
2: Jack siguro na siya, sir.
1: Sus pastilan. Dayon, ma'am, naabot dito ka 7-Eleven, ang babae kasi tawag diyan mong cellphone. Dayon, okay, nagkakita sila sa imong bana. Kita siya sa imong bana.
2: Wala pa, sir. Nagpalit kong drinks. After na ako gawas, palit kong drinks, I mean, nigawas ko, nagpakilid ko sa kanang pultahan. Silbikilid na sa dyan ako.
1: Oo.
2: Ako ay na-reply niya. Sige siya yun nga, babe, asa na ka? Nanako din 7-Eleven. Para ma-confirm na ko, ni-text ko niya ko nga, asa ka? Siya na ako din isood sa 7-Eleven, baby, init ka, ayaw. Pagbuma niya, text ko niya. Gawas niya kay pick up on natin ka. Nigawas man, sir.
1: Nigawas?
2: Mm.
1: Maoto siyang bayahan ng katungga brown.
2: Maujud, sir.
1: Mm. Gadasad siya cellphone.
2: Gadasad siyang cellphone, gasigi siya ka ng tawag sa kumbana, gasigi siyang tungod sa iyang cellphone, sa iyang dunggan.
1: So mauto nga, dito naka-confirm nga ama o gini?
2: Oh sir, lain sa kagdili na ko i-confirm, sir, oh lain kayo, doon po tayo ang maka ng makuha.
1: Oh, okay. Basi, ako ba ni, soroy na ito dito ba niya, mapakag-helmet.
3: Oh no!
2: Diba, basi niya, gabarog-barog na ito dito ba niya,
1: oh.
2: Ito lang kakita.
1: Pastilan.
2: Ang gani niya. Pag-abot sa kumbana, sir, kay... Mula mo na siya ka ng wati ganing nga gi asinan. Action mo siya gana, kilig.
1: Oh.
2: Padong siya mo doon sa kumbana, sir. nga ang uban mo ingon gihuwat unta na kumusod sa lahat yung unsa. Ako sira naman ko dito, dili naman makaya sir kanang sakit na kayo. Naupos na ko pasensya. Huwaton pa din ako sir nga makasod sila glatch or ma siya pinasinyas na sa kumban na nga na ako.
1: Mm-mm. Di sa gid lali ma'am pero mao ma supposedly mao gito imaigyo kayo nga pwede silang pick up on og naa lang sila sludge. Pero mao lagi di man nato mapugngan god labi na. Dunay paghigugma ba? Sayon kay istoryaon pero lisod na buhaton oy.
2: Sa daghan kay mo tambag daghan kay mo ingon sir nga kana sayop ko ang kon ko sir nga sayop ko ang kon ko sa taxi nga sayop ko sa iwa raw tato ako ah. Kay dili ko ganaan lagi nga mudagan siya. Kay sige siya ingon nga magtawag mi pulis ningon ko magtawag mo pulis pero wa gyud pulis nga naabot.
1: Oo.
2: Sige siya ingon mo tawag og taga barangay naghuwat og taga barangay kay siya masiguro ang taga dito pero wa yung taga barangay ang abot abot no nang iyang kuya.
1: Iyang kuya ni abot.
2: Oo.
1: Dayon ma'am pag human adto diba, imo man to siyang gigokod. Primero, na yung video nga, imo siyang ipuspos ang helmet. Mayroon yung pagkaigo.
2: Sir.
1: Oh, dayon, imo siyang gigokod. O niya, asa naman ron siya, ma'am?
2: Nawala gito siya ato, sir.
1: So, wala na mo, wala na yung dakop na hitabuad to?
2: Wala lagi, sir.
1: Wapod ni ma-blatter?
2: Wala, sad, sir.
1: Sus.
2: Nakanabit ako nga, nablangko ko ato ba, wano ko nakapablatter or moto police station. Di sa ko familiar sa Mandawi as ang police station, Manggod.
1: Ah, di sa ka familiar sa Mandawi nga police station?
2: Dili, sir.
1: Ah, okay. So pag humanad to, giunsa naman imong bana?
2: Kulata, sir.
1: Ah, mayer sa kulataon eh. Karon, ma'am, kamo gipas imong bana?
2: Akong buwagan, sir. Di man buwag, sir.
1: Pero ikaw, andam ra kang mudawat yun po niya. Kaya ano, ma'am, ha? Trending na mo ganyan social media. Ikaw, may prangkahante ka, may tulubagon sa giyo ka against atong babay.
2: Yes,
1: now, ma-justify ra to gamay o imong ikiha atong babay. Pero di masadto ni mo pwede ikiha ang babay o di ma-appeal ka prison imong bana. O, so sa ato pa, ma'am, taliwa sa nasakpa ni Miss Babe, di mo kikumutong way na hitabo. I don't know, ha? Ikaw, convince ka, ma'am, nga way na hitabo. Yun, kay ang
2: so,
1: laki.
2: Dili, og dili, og dili, og dili, yun, sir.
1: Naportigid eh. Kay portigid na lahat, naghanan dili na. Kay, kanang laki, di nang pasagad, og. Ang laki, sad, ma'am, labi nagminyo na, di sa napataka at ngiligsend og kwarta o og kilig-kilig lang.
2: Mausa na ako, sir. Kung ako'y laki, dili kumatag niyo mo ng kantidara, kung dili naman lang kayo makabagdok niyo mo.
1: Mao gani.
0: Oda gi ka ma'am nakabagdok gid eh.
1: Posible kay ko. Ambot sa ka.
2: Kumuto sir ambot lang sa kasir.
1: Pero di gid man ko kay kanira ba di bagyo mailhang inibtan.
0: No.
1: Ato lang ni paagis komedya no pero di ma
2: wala may kawatan mo angkon.
1: Oh, wa magi mo angkon. Ang uban gali bitaw na mabasa na to di social media nga bisig nakit-an na nimong gakakos-gakos. Mingon pagyod nga di man ni ako. Oh, wa magi mo angkon katropang Philip.
2: No,
1: oh, pero usaman ma'am kanang gatipon di pumoros imong bana.
2: Naa siya sa taas yan ako silong.
1: Naa siya di Aaron.
2: Naa sir.
0: Wa pagid.
1: Wa siya mo duty di Aaron.
2: Wala.
1: Ah, okay.
0: Wa siya mo paraig ni ma'am suka datong Miyerkules.
2: Nangayog sorry sir.
1: Ah, ni angkon.
0: Pagkahuman.
1: Pero ni angkon siya.
2: Wala daw sila gaiyot, sir.
1: Ah, binuwa. Adi, pero kani...
0: Kaman sila makai atong higayon na.
1: Atong higayon na, kaya na mga asawa. Pero kani ba, kanang basin sa, basibutan na sa ganimong bana mo, magsigi panghatag o kwarta.
0: Ah.
2: Basi
0: kayo
2: Santa Claus ni sir.
0: Basi politiko sa na, ma'am ba?
1: Di, isa na mo lang sa Mandawi mo ba na, ma'am. Atong lang, iklaro. Kaya basi tabang niya. Di
0: sa sila Mandawi.
1: Pero...
2: Pero
1: na, na, na masahian, yun kuno siya.
2: Wala kuno, sir.
0: Uy.
2: Sayang,
1: 3-5. Kasayang, oy. Okay, there is no atay, ma'am. Kinintos na mga skaw ka ng 1.5 hours. Pero ako, ma'am, di laingos pag kumidya ka tropang Philip. Although ang bana, di mo gini mo ang kon. Niyawa, di manes korte. Ato lang yung tawagog ka ng imong pasangil, ma'am. Tawagog na tanig pasangil.
2: O, pasangil.
1: Pasangil man eh, pero... Huwag ako sa ibana. Murag layo aras... Ani, sorry mama ako, imo naman ang gi-upload god. Gitanaw gid mo ang imong hulagway. Unya among gikumparar atong gi pasanginlan pong kabit murag layo naman to nimo, ma'am.
3: Oh no.
2: Limiter ay. Guapa to sir.
1: Albin di tingalis mata, pero base ko na nang imo respetar na lang.
0: Oh, no.
2: Kay kung gwapo pa ko sir, why siguro dili mangita kung ba naglain oi.
1: Eh. Aper di man nagopahay ma'am, di man nagopahay sad ka nang naagi taong iuna.
0: Nalang kitas hilot ma'am. May kang mahilot ma'am.
2: Di ko ka mamuhilot sir, kay wako pick di ko kapiog dako mo dako bana.
0: Ah, dako lagi
1: dako. Dako bitong tao sang imong bana pero
2: buyag sir kay may tong pagkatiman.
1: Ah, of course. Kay og wa pa nimo atiman ma'am, murmura sa tog tiki.
3: Oh, no.
1: Pero atong balikan.
2: Godog sir Love sir, pataka tong pamita dog sinina tong higayon na lain. Kung kay ako muhatag yag sinina sir nga. Lipay mga ko niya tong higayon na.
1: Maogid. Pero ani ma'am, imong bana na dere sa babaw?
2: O na siyang kwarto.
1: Wa, na siya cellphone ron.
2: Wala.
1: Embargo sa ni mo tanan, grounded sa siya.
2: O sir.
1: Unya, gatrabaho ro ba ni? Di ba gatrabaho imong bana?
2: Yes po.
1: Sa man ni nag-leave sa siya ron?
2: Apo.
0: Emergency
1: or,
0: leave.
1: Or, of course, kay ba, nagito yung mga kaubas trabaho, kay, or di man rin, ang imong bana, na appeal masagyot, o ka, memes.
2: Mahulog yung sir.
1: Pero sao man nga, iam sa kunang minuhatan, di po siya kabasol ni mo.
2: Mahulog sir.
1: Kay, kanik, ako sure ko, katawa-katawa ka ron, pero gwa kay, kay istorya, murag labad sa suoy. Di lalim.
2: Murag ko, sir, murag hapit na kumuhon.
0: Ayaw
1: lang sa ayaw. Pero ma'am. Ayaw po, ma'am.
0: Kanos ama ni ma'am, hangtod grounded ni Imohang Bana?
2: Ha?
0: Hangtod kanos
1: sa... Depende man. Og mangulitaw. Pangulitaw, balik. Balik. Oy.
2: Nara. Di sa ko kaingon sa nga ka ng depende. Di sa ko kaingon nga kung pangulitawan.
1: Pamone, sa gingong manipakyaw lagi ma'am nga, don't talk na finish.
3: Oh, no.
1: Di ba mita kita kay Bao? Kay,
0: pero namahaw na mo si Imong Bana ron, ma'am.
1: Manamog breakfast, ma'am.
0: Breakfast na mo.
2: Sir, wala ko ito ang kaon dito, sir.
1: Kaon, ma'am. Ma'am,
0: ayaw. Kami, ma'am, advice gid mi nimo. Baala kung saon na nimo Imong Bana, pero kaon lang yun.
2: Di mo ko katun.
1: Ay, di. Ah, so, kaon yun. Ayaw pa da, ma'am.
0: Ayaw pa da, ma'am. Kaon saon
1: man nga, nahitabo naman eh. Wala, di naman yung mabalik.
0: O di ka, mukhaon ma'am, pangapilan sa diha o santhone plus coffee mix.
1: Oh. Bitaw pa ita, aning hitabo ang iunan. Ang babae ma'am, wasan mo contact na ni mo?
2: Wala.
1: Ah, kuan, kanang ingon tampo nga, wapod ka gipatawag. Kay kanira bang imuhang na hitabo?
2: Wala po sir, mausura sa akong gihuwat sir. Kay kabaw mo ko aware mo ko sa akong gibuhat.
1: Oo, kay although ako sa babae, mauwaw sa kumukiha. Pero pwede sa... yung kang ikiha, ini.
2: Oh sir, kay baw ko, sir.
1: Oo.
2: So wala pa na po buhata, kay baw ko, sir.
1: Kay baw kas tinood nga pangalan sa babae, ma'am?
2: Wala, sir.
0: Katorang ilang nga, Geraldine?
2: Hmm, kato.
1: Ang pangalan, Tonya, wa mata kay baw, o real
0: pero name, ang pangalan, ang pangalan, sure, imong bana, ma'am, iya man itong kitawag, o Vic?
2: Yes.
1: Suspita. Oh. Amo, ginitinood, nagigitag mo sa ito, nga.
0: Oh. Amo, ginitinood. Pero Vic, ginitinood nga sa imong bana, ma'am?
2: Napaisumpay, sir.
1: Napaisumpay. Pero ay nalang, dihan nalang kultob, ma'am. Kay,
2: okay. Kaya napag... amunya ang kanang mga...
1: Oh, kay, kadaghan na rabanin na itabo, ma'am, nga grabbing away na among social media pag uli ninyo.
2: Muralagwa ni itabo.
1: Well, muralagwa. Huwag mag-away mo, ma-apilasad me.
0: No, no, no, no.
1: Kupastil ang paita in town. So, karon, wa pa din ka ka-decide, ma'am, nga magbuwag mo kung sa baka.
2: Naka-decide naman ito ako, sir.
1: Oh, pero, saman, mura mag, doon na pa'y pag duha pas dughan.
2: Dili sir, ako among good sir kay dili mo siya welcome na sa iyang pamilya. Silbi mahog sir ba nga ako nalay na para niya.
1: Suspaita. No, so, bitaliwa
2: sa nga nga kanang ingon ana na lang gani. Dili man sa ingon nga tungod kay sa dumi. Di ko ganahan nga ibutang ta lang wala na siya nakaadto sa ilaha kay tungod gipili ko niya.
1: Mm.
2: Di ko gusto sir ba nga ako hinungdan nga wala na siya dito. Bian pa sud na ko siya.
1: Hmm.
2: Kinsa naman lang naani ako, wala ko. At least ako, napa ko pamilya.
0: Hmm. Aday ka na ma'am, naragi na ninyo kay masan na magpasabot nga. Nanana ang naitabo, magbuwag na lang gid mo.
1: Di masan ikaw mo ay mabasol ni ma'am. Kay mo nag-ingon nga, og unsay atong gibuhat, ato gid nang atubangon sad ang mga consequence.
2: Yes,
1: di ma'am, oh, di man pwedeng unana ma'am, nga tungod lang kay wala na siya pamilya niya. Hangtod sa hangtod, ingunani na lang sa dang imuhang buhaton nga magsige, ako na lang pa sa loon, kay loo yung manggod siya.
3: O
1: luwa ko mag-ingon nga buwagi, mama, imuha man na. Ha?
2: Kapila sa gipo ni pasaylo niya.
1: So dili, ikapila naman yung higayon, maihapan ni mo ma'am, o kapila na nga higayon, nasakpan ni mo ni.
2: Bawo lang sir ay. Bagan mo itong screenshot sa online, niya, pag-uli na mo, gidelete mo niya.
1: Pasti lang paita in town, no? Diyan, anong wa mo ginis siya mo tagam?
2: Nang guwat siguro sample, sir.
1: Sa karon, kani ma'am, mao na gini sampula.
2: Mabita akong gisampulan, sir. Agwan, ako na lang gitun gani sir nga mawawan mi.
1: Pero kini siya ma'am, siyang pagkabana aside ining pagka kaning yon ani nga babay-babay nga isyo, may ni matiman mo.
2: Oh sir.
1: May mo atiman?
2: Oh sir.
1: O niya mo provide sad.
2: Oh sir.
1: Oh niya, pero di mamunog.
2: Dili sir.
1: So mao na lang ni ingon tampong nga nagkupot ang kanina lang ang problema niya kaning yang pagkabaydor.
3: Oh no. Mura
2: sila gitoktan sir kanina pagka ko anak ko.
1: Suspaita. Ma'am, willing ka makikis... Pangutahan na lang ako ba? Although, kasasayod ko nga, sakitan pa ka. Pero willing ka makikistorya sa babae? O gamo kang istoryahon?
2: Willing kayo, sir.
1: So, anirap. Timrihi ko rapog. Among gipaad to, ma'am, sa ilang balay ang katong babae? Okay, namagod mi pending commercial. Commercialan na mo gamay, ma'am, mga 2 to 3 minutes lang. At least, ma, dungog po ni mo ang side sa babae. Kaya itong higayon na, sayod ko nga... naagyo kas kainit ato, wag mo magkatarong istorya. O ni ang babae kay caught in the act man to, si Miratol sa to, ma'am. Wag mo naka, wag yung nagkaklaruhay ba? Kaya ato, dire God, o pananglitag mag-uli mo si mong bana, basig mo, usab na po ni.
2: Magani, sir.
1: Maana na po itong babae. Ah, sige lang, sunod, di na ito magpasakot. O ni at least, maklaro po ni, usab ni, basig ikihay noong kaniya, ikap ay biktima. Kaluoy sa ni mo in town.
2: Sige, sir.
1: Komersyala na mo gamay, tawagan ka na mo balik, ma'am, niya ang babae. Depende, gahapon, nakita ka sa among video niya nga, among interview?
2: Duha mo gusto kakuan, sir. Wala kay ko kakuan kay... Kanang wala kay ko ni open na, sir, kay murag...
1: Sakitan pa ka.
2: Wala utok sa mga kuan good, sa mga comments sa uban nga nagpinabugado.
1: Pero ayaw lag basaha, ma'am, ang mga comments kay...
2: Lagi, sir, kay nagagabugado.
1: Tiwasan man ka in town, ana, tiwasan man ka.
2: Mo lagi.
1: Oh, unya.
0: Naghan sa mulaban ni mo, ma'am. Pero
1: magkalain man mo laban. Naapoy mga basher. So,
2: problema ni laban sila ato, sir. Pasada kay Bao.
1: Oh, so wa man gud sila kasubay. Wa pod sila kay Bao sa tinuod nga istorya. Unya labi na kaning usahay sa gud, ma'am, nga naatas ka init, naatas ka lagot. Pataka na lang istorya. Normal man as tao kay tao mo gud ta. May kasigasing masakitan man gud ta.
2: Mo bitaw sir mahibong ko suban nga moingon nga wala ko nagunahon na.
1: Sige.
2: May makauna-una nang higayon na eh.
1: Maogid. Di good lalim sa day. Ma'am, standby ma'am ha. Mag-commercial sa migmubo lang kaayo. Tawagan na mo ang babae. O niya, og dili magali na mo tawagan. Og di isa mo tubag. Although, nagsabot na may daan. Kabasig mahadlok po. Pero di ami interview niya. Paminawa, ma'am. At least makadungog ka. Og unsay na hitabo. Kaya ang imong bana, may istorya mo na mo anytime. Og pwede. Atong istorya ko ng imong bana.
2: Ayaw lang, sir. Dili siya, sir.
1: Dili siya. Sige, okay. Amo nang respetaran, ma'am.
2: Pisina, sir.
1: Okay. Why problema na, ma'am. Amon tawagan ang babae, ma'am, ha?
2: Mm-mm.
1: Okay, sige, standby. Commercial on na takadiyot ka drobag rap-rap ato sa palutso ng painom-dom.
0: Oras, XFM Cebu, Filipina, standard time, alas 9:25.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
4: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun mga kape akong ganahan nga na uyunan yun.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: Hello, sir. Mga plant ko trabaho, sir.
3: Musa ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Sir, dili mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag-usagod na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod.
3: Ay,

gisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Bow ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.29 na mga katropa, katropa ka Philip. Kini mong time check, gitod kini ka na to sa Santhon Gold Coffee Mix. Ah, kapi-kapi sa tataliwas, mga pagsuways, kinabuhi, mga katropa, dahil kape, right. Nga doon ay glutathione, doon ay collagen. Gusto kang magwapa, muhamis, muputi, dahil ay kape alang nimo, proteksyon o sab sa atong atay. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye.
1: Now, balik ka na to sa Mamuena. Mamuen, may buntag pag-usap, ma'am? Napas Mamuena, katropang rap-rap? Sige. Anapa. Sige, rap, tawagi god palihog. Naaman po na tong reporters nga to. Depende na ni sa katong... Natawagan na ni mo, rap? Balik-balikig tawag. Pero sa di pa, samtang wa pa ni mo makontak, rap. Mamuen, ako ipadunggon di ka ha sa... Istorya ni katropang Benji og sa katong babae. Okay ran ni mo, ma'am?
3: Gusto, okay kayo.
1: Sige. Tawagi sa daan katropang rap-rap og naa na ato silang paistoryahon live og di gid siya motubag kay di man sa nato og siya mapugos, ma'am, nga kanang ingon tampo nga muhatag sa iyang statement.
3: Yes, sir, kasabot ra.
1: Oh, so ang iya lang sang pamahayag diyang gipangutana sa atong reporter kay ato ning gikuan pug yung side. So, paminawa, ma'am, ha, dara.
4: Una ka to lalaki, so kito na ko sa massage therapist.
5: Oso na pag-usa nga nag-abo ba to?
4: Una ka to lalaki, so kito na ko sa massage therapist ba niya. Sa una kay nag-kuan man ko, tabaw man ko sa kanang tayboran dito ba sa lap-lap po.
5: So, wala, balay on ko lang
4: na. Nangayon mo na siya na kung number niya mo. To ako, sabi tiga, anong number niya.
1: Niangko ni mong banay ni ma'am, nga nangayon siya number ato?
3: Wala sa siya nag-ingon siya, pero sa PG mo, kung sila una nga nagkuan.
1: Ah, so dili ni, ang iyang giingon din, ma'am. So, okay, kunos massage.
4: Text na siya, nanguyab, nandiyan na siya na kunya.
1: Nakabasa kag mga chat, ma'am, nga imong banay nanguyab niya?
3: Sige, pangunta na, sige daw kung banas sir. Wagi daw siya nanguyab sila na, sir.
1: Pero anong ba, may ilang taw ganan?
3: Masad lagi, sir. Ibumit ako, sir. Basig panghatag na narong tawaga, sir.
1: Ay, pero kamo, ma'am, masay tawag ganan mo si mong bana?
3: Bisad, sir.
1: Agay! Ma'am, ganan mong bana ni gamit ng pinagbabawal na teknik. Na ako'y nabasa bito sa Facebook, ma'am. Mas maayang
6: ko. Para di malipat ba?
1: Parihag yung tawganan ba? Oh.
3: Kanang usari tawganay para way si
6: Pierre. Eh, basig nakas kusina, ma'am. Niya may sa babe, naluto lang sudaan.
1: Oh, niya.
6: Nag-chat sa atin ito sila. O niya, ayang gichat, babe. Sa
1: at least, ka malipat ba? Gamit yung pinagbabawal. Kamao, sad. Katong nasakpan mo siya sa una, ma'am. Babe, gipot tayo lang tawagan.
3: Wala man to yung endearment sa una, sir. Text. Achachat, raman
1: to. So, karon, murag yung tampungan ni level up gamay.
3: Oh, sir. So, na all.
1: Atong tiwasog paminaw, mama.
4: Ako ganahan niya.
5: Pero, wala mo sugta?
4: Wala. Wala na ako sugta. Wajid ko nang yung sugot niya.
5: Yeah, nahibong ko kagahapon nga na katong babae.
4: Digahapon, ni text tong lalaki na ni anak man siya nga kanang naasa ka kay mapamassage ko niya, moto niya. Ang kanang babae, siya man di ako ang katik.
1: Ay, sa kadiyot. Ma'am, ningon ni siya diri nga ni text ang lalaki, asa ka kay magpamassage ko. Tinood ni, ma'am?
3: Sir, kumplito.
1: Ikaw naman mo ini-chat, anino? Anang yun na?
3: Sir.
1: Oo.
3: Kumplito silang screenshot nga akong gipost. Walay word dito nga magpamassage.
1: So, namakak ining bayhana. Basing alibay lang sa niniya.
3: Di po ko kayo, sir, kay yaman ang side.
1: Oo. Oh, pero, wala man dito sa chat ninyo. Wala man sa text.
3: Kaya, masaman mo, sir.
1: Giingon din eh. Gcash man eh, akong nakita.
3: Ayun, nabalik-balik ko, sir. Masakitan ko, ano? Maro ba ko yung Gcash?
1: O, hindi naman mag-bank transfer, ma'am.
3: Sir.
1: Pero, Sao man nga na pagya na magiging social media. So, ato na lang yung tiwason tog paminaw. Kaya yaman ang side. O di na siya mutubag rog balik, at least giyatagan na to siya benefit of the doubt. Kay,
3: yes,
1: siya ba mo yung gihukman rog maayos mga tao? Although na ama, isahid ko ma'am na inibahas po ni mo. Pero, mas daghan yung iya ha? Mas daghan yun. Kay siya may gihimong memes. De social media.
3: Lagi sir.
1: Oh. So, o di siya mutubag, awan na tayo mahimo diha. Oh. So, atong itiwas mama kay tas taas na ba ni? Oh.
4: Sige
5: po. Ay, so murag ko baga, murag nailad ka.
4: Oo, nailad ko.
5: So, pag-abot, asa mo mag-abot dapat?
4: kiti silang level.
5: Sa level niya. Asa mo mabusod?
0: Confirm.
5: Wa pa may kitag-kitagbuhan yung asa mo mabusod para mabumusod siya.
4: Dili, naalam siya, mga on sa takay, mga katong pag-una kay ning kuan man siya katong nangayo man siya na kung kanang advice ba kay away niya siya ang asawa. Mm-hmm. Kanang sige na sila away ba? Tungod lagi kay nang cheat kanon na yung asawa lagi.
5: Kagahapon, murag niya sa akas, nagkita buto
4: isa. Nag-away na sa kunas lang asawa gahapon.
5: Aling ano mo nga, angkat siya ni mo, apagto ni mo lalaki, ang katong imong soki yun, pero ang niabot babae. So, how come nga niabot po lalaki dito, nisun ang lalaki?
4: Nag-text sa DA, sa ang lalaki niya, ang babae nakabasa, ano ba? Mm. Yeah, mato ang babae na ni-text, ni-reply, ano ba?
5: Nga, kagahapon, nag-abot po sa position?
4: Wala, minabot sa police station niya, nag-to police station na, so, oh, di madlock. Nagsige nila naman sa lagpuan. Sige nila naman sa lagistorya. Kitabangan ko ato yung mga kauban. Gunitan ko kay. Diklag ko pala ko ninyo. Alkansi ko rin nyo. Daghan kayo mo. Nga ako ra usa. Oh, wala. Ganyan ko na ko. May galing pagtatawad. Niabot ako yung sunlalaki.
5: So, ba ito ka?
4: Matapaabot ako yung sunlalaki. Nalagot kayo ako yung sunlalaki. Moto, niya ako yung sunlalaki. Pauli dito, pauli. Mato si ako ang isang laki may nakihistorya nila. Mato ni ulit ko kay nabot ko siya lang. Wala pa yun. Nabot ko siya laki. Di ko ko. Lato ka ilaham.
5: Buyuro lang?
4: Nagdapat yung tug ka ng kuwan ng babae ka ng isip mga nanak ka ng nilka. Murag ka ng nipper. Ang sila siya? Cutter?
5: Cutter
4: o kuwan.
1: Nagdaka ito tinood, ma'am?
3: Sir, kung ang cutter para iya pa to, sir, itong higayon na nga nagtalikod siya, ako ang taas siyang gigitik.
1: So pero nagdaka, di lang to para iya, ha?
3: Ang cutter, sir, dirigito sa kong kanang kuan, kay Sunis, kay trabaho ba ako sa una, mananahi ba ako?
1: So na timing lang to nga imong gida?
3: Sa oma lang ko.
1: Sos, kuyawa, ito nung wag
3: diba? Gadapod ganit ko ato, yuyo sa kanang makina.
1: So sa street ka, ma'am?
3: Yes po.
1: Niya ka nang wala na ni mo mabilin sa inyo, ha?
3: Actually, katong kalsunisa, sir, nasulob ko to sa una. Niya ka nang ganing kausala na kong nasulob, nalimot na rin kung napilo o balik.
1: Dali na lang kaugikan ato tungod sa kalagot ni mo?
3: Gito yung masan ako, good sir, nga akong isulob, dili fitting. Mamato yung dili fitting mo to kung gibita, dritsusad.
1: Sumaoto, pero dili tingon para dunggab.
3: Dili sir, kung paradungga pa ito, sir, kuchilyo ko na doon.
1: Helmet pa tayo mo, ipuspos.
3: Mabit ko, sir.
1: Pero, di sa ko kabasoloy, o... Ginoo ko. Pero may nilang kayo, wagin ni mo siya madungga. Biki, ikaw nagoy ka text-text, mawagodig. Ikaw mo yung nagpinulis, ano, ma'am, ikay ga-entrap.
3: Nga gani, sir. Pero bitaw, sir, kung tuyo pa na ako manunggab niya, sir, di ko magdagkatin nga wakabutos ka dangaw.
1: Pero, wa may attempt, sir, nga imo siyang gisuwag dunggab. Naalang kay daa.
3: Naagitos bulsa, sir.
1: Naas bulsa? Dako ning katira, ma'am, gamay ra.
3: Wa kabutos ka dangaw, sir.
1: Aparte ra ning gamay ra,
3: sir. Akater. Sir, dili makabut sila eh.
1: Sus, odre de. Ato tiwason, ma'am, ha?
4: Malagi to, pag bunal niya sa helmet na ko, ang helmet ni banda sa, ni bato siya, ni banda siyang naong, naguba.
5: So, bunal ang helmet, dito siya naguba, di banda? So, naigo ka gamay?
4: Naigo ko dire, oh. Buong ko na siya, kasi yung banay, huwag mo ko ba nga siya din yung banay. Ato.
5: Pero ang kaling lalaki, kaya ka, pero ang yung asawa, huwag kaila.
4: Kaila siya yung
5: asawa. Masabay mo, babawag yung nasay sa katong buwan, kay lagi naman, dili sa ato'y kalibot, nag-barrel mo gito. Masabay mo, ipabot yung mga nasay sa asawa.
4: Okay, ang iyang asawa, unta ko nang, iya sa untang gi-suito daan ba, usa siya ng hapak o helmet. Di siya mag-ritsu-ritsu o ka ng panghapak. Pwede raman ta ito mag-istoryahan na yun na ako siya pasabton, dili kay nga to iyang pamaagi. Di man ito maayo. Ako kahantad karon naglabad akong ulo, sakit akong, niya, nadaghan sa ningon ako pakurasyon dito, kaya wala man siya ebidensya nga nagkwanay mi anay laki.
5: At the same time, pero diligay mo yun ba niya?
4: Dili, wala eh. Wajumig. Kung ano yan niya, relasyon sa gamay.
5: Pero nagamassage siya kaniya?
4: Nagamassage ka niya.
1: Di, Moni, bangutan na niya kung na imong bana, ma'am, o di inidapita sila nagminasahi ay.
6: Nagamassage ba siya?
1: Niangkon maning babae, o. Kuhaan ko, no, nagamassage siya. Hello, Ma'am Wen?
0: Hello, sir?
1: Oh, nakapangutan, madungog na ka, ma'am. Nakapangutan na kasi mong banak, ni angkor man ni babae, o nga, nakamasag siya.
0: Excuse me, sir. Naman to sa interview, sir, nga, ningon akong ba nga wala, dito siya nakapamasage. Magpamasage unta, iyang gidasa po sa village, kay mga unta sila, pag-abot nito, timing, pagtanaw sa schedule sa kumbana, na siya yung meeting, yatagan niyang 3-5, iyang ipapauli.
1: Mahala sa good sa massage, ma'am. 3-5 man. Murag, namakak yun yung imong bana tingali. Kaya ang babae na ingon nga, suke, nagyo namakak ani nila, ando ha. Ay dirang imong bana, pero kanang magpamassage, o niya, 3-5 imong ihatag, murag, magduda ko, anak, pilar may, massage ka liya, ako, magsigi mong yung pamassage. Pamassage ka ining, arikag mga nuatay, or unsa ba na, diya, mga thigh buran. Oh, pila raman na nga, kinintos niya, irkon patanan, naapay din mga haplas. Napagoy yung massage niya, masahista, pakanundaan.
0: Pamasad na sa dyan, misigi, anak kong ba, naunta.
1: Oo, oh, niya, sa inyong pagpamasage, ma'am, tag 3-5 na ibayad.
0: Huwag man kaabot, sir, duha ganin mi.
1: Oo, oh, niya, pakanundin ng masahista.
0: Louis, siguro sir, kaya wait kaon sa ilang, ha?
1: Murag ako, maglisad kong to, either na makak ni siya, or ang imong bana gyud na makak. Oh, sunod ato da, to ano ato ano namo no.
4: Kuyo nag ning kuyo sa kwan niya pangaon. Kausar ako to, kausar oi.
5: Sa ingon nga ni nete bola.
1: Kausar ako no, yang ganiya ingon siya suki.
6: Di ang pangaon. Kausar sila.
1: Kausar na ngaon. Ah, okay.
4: Lo, ano nata mo? Sa gamay.
5: So ano mo pinawa ganiya? Unta yan. So taon na ako si tinood.
4: Taon si tinood, oh.
5: Di kayo mag-skandalo na yun.
4: Oh, ako, wala dyan ko kakuan ato gahapon kay wawa, na-shock man ko, na-surprise ko siyang gibuhat, oy. Ako, di man dyan ko malditag yun. Di ko malditag, di sag ko hiling ko kuan.
5: Di ba ako sugubot?
4: Wala ra dyan to. Mato, wala ra ko'y reaction. Wala ra reaction, pero dako kay kong kahiubos niyang. Lagot dyan ko.
5: Sa asawa? O sa may kung gusto itawag niyo mo, kung iwas sa Facebook, o sa may kung iangga niyo mo.
4: Kuhan na lang ka ng...
5: Wala ka ng Myra.
4: Myra lang.
5: Myra.
0: Myra yung kasimit.
1: Ayun, ma'am. Ma'am, dito rin siya kutob, although... karon man good, ma'am, amo siyang gikontak, nagsabot mamidaan kagahapon ng interviewon. For sure, naminaw gito siya karon, unya. Natawagan ni Marap karon, di na mo ring ang iyong cellphone, moragi. Possibly gi-off niya. Di po na to siya mapugos, ma'am. Iya mong guning katungod, usap. So ato po nang respetaran. Di na ko no more ring. Pero ako ang pautanaw ng among reporter. Kay, di rin mong god, murag ka ng, wagi ko siya idea, kaya ikuan. Kay, wala man sa bangutan ng among reporter o nga naman itong naikonvo dito. Kato man ko'y maayo unta ng mga pangutana. O, ningong ka nga, kuan ka ng masahe. O niya, babe, man yung tawganan.
0: Mao
1: sir. Oh, niya kanang number, ma'am, kanang convo di man naman, ang number biya ron registered biya na no. So di gid na ma-deny ng numero ha.
0: Yes sir.
1: Oh, sa so, man na pag-deny nga na among gi babe dire og lang pa to, burag lahi to nga tawganan. Kang katropang yes, Crystal to di na kang kuan. Ayun, babe mo gi tawganan sad. Ma, saon man na. O niya, di man rare man na nga sinda ni mog Gcash magpa-massage gagawa so katong linggam.
0: Masuwi sa nakasend kag 3-5 niya ni ingon akong ba nga wala na dayon og
1: pa-massage. Oh, amaraga ako maglisod kog tuo niya. Although ang mga tao kasabot ko nga gibas ka ma'am kay wa man gud sila. Kuwang man imong detalye nga naasad sa imong caption.
0: Lagi sir, kuwang jud kayo sir kay
1: kuwa man to, post man to sa kanabitang mag-post kabitaw nga so, naakas ka suko.
0: Wala ko nagkuanog ka ng sympathy gani gikan sa lain.
1: Okay, ang pagtuos mga tao nandito lang kang panghapak nga to, ana. Wa gini mo yes, gipa. Wa na to mo siya patubaga.
0: Saan sa man sir?
1: Pag-abot ninyong duha, di ba, nasakpan na mo siya, nagsige nagkuha cellphone, dritso na di kang hapak.
0: Oh sir. Ang konto sir.
1: Oh, wa na gide mo nagkaistorya. Pero listen naman
0: ko. Sige, sabog ingon niya, sir, nga kaila ba siya sa kumbana? Ingon siya wala, pero nahibong pagtunga-tunga ni ingon siya, nga ni-advise na siya.
1: Murag usab-usab ng pamahayag ba o niya? Huwag mag-imangkon. Imposible makayag doon na imangkon, labi nagkasado. Oh, pastila nung hitabu, ano? Ma'am, possibly doon na kay, o na ay magalagala ni kanin dipindi mo gudis mga tao pod. Doon na ay magalagala ini niya nga kasuhan ka, makasuhan ka gyud. Pero yes, magkinaon sa ma'am, pwede ra ka i-coordinate lang ang among reporter na magkay number ni katropang Benji. Basig na ami matabang pohon. Kay ang, oh, pero ayaw na lang usba ma'am nga na mga ingunan ni i-post mo dia social media dayon kay ikaw gyud mapiki ma'am, sayod ko ikay biktima ini. Di naman ni ma-deny. Di naman ni lisonon sa amin ang konbo dia. Atong higayon na wa masakpi nga doon na nahitabo. Sa katong mga higayon ka nga wa kakakita, wa kakabantay.
0: Wasa ko kay Bowser.
1: So di kayo na eh, muhat- ang laki, le- ako laki sa bieta. Muhatag tagkwarta lagwa hinong dan, imposible kayo na. Oo, pero nahitabo naman eh, may sipiat po ka ma'am. Ognar, sure ko ma'am, ang katong babae na minaw to ron. Onsay imong mensahe niya.
0: Kulang ingon niya nga, sunod ko mamasahi ka kanang ayaw sa in. Ayaw ng single, ayaw ng minyo. Kung masahi ra imo ha, ayaw tawag babe. Ayaw si pasen og Gcash, mura mo kagpatay gutom. Uti mo kaunin mo, ari man sa kumbahan na. E pasailoan lang sad ko, napakantrag helmet. Pero mo lagi po, 3-5 mangod to. Pero bitaw, sayop sa gusto
1: yun. Yes, yes. Ang imong sayop lang yun, ma'am, no, kay nadaka sa imong emosyon. Pero, part na sa itong pagkatauhan nun. Apil mo ginagatropag, Philip. Mm-hmm. Oh, tao rumang good, ha? O ako, tagaling ina to niya, ikay, sus, ginoko na, patay na to na ko. Mara na imo, kay...
0: Uy, siguro, gi...
1: Og ako patay ina to, ma'am. Gadag, o siya baka to. Niya, na ako'y dagatong... Sa to, cutter?
0: Cutter.
1: Wah, gidunggab na to, eh. Wah, dagang istorya, gigilit ko tong liog, eh. Kay, tungod sa imong kanapag kakalagot na imo ba?
2: Emosyon.
1: Oh, emosyon. O niya, labi na, kasado mo. Although, bintahan na lagamay, ma'am, kay wala pa mo'y anak. Ang pahit na nung naanam mo'y anak, kapitado na.
0: Nakuhaan ko sa'yo.
1: Sus, paita. Ay, nako. O niya, wagyan mo ang konimong bana. Wagsagin na ngay pasaylo nga. Di nako muusap. Babe, sa draba mo? Mula lagi ka doon?
0: Di, sir. Dili, babe.
1: Abira inyo?
2: Pero ko. Masayop kag paminaw mo. Maura mo na.
1: Maura mo na agad. Babe, maura mo na agad. Babe, maura.
0: Yes.
1: Maura mo na siya. Makahinok, makadungog kag babe. Bura kag sa puto na, no?
0: Sir.
1: Ay, nako. Pero, ma'am, sa imong bana, wag kay mensahe na niya.
0: Nag-istorya na mi, sir.
1: Nag-istorya na mo. So, inyohan na lang na nga conversation, ma'am. Og dili ni mo gustong ipaiba o dres publiko. Daghan kag mga basher, ha? O saan may mong mensahe nila?
0: Bashwell.
1: Ay, nako. Pero, ma'am, wala na ko yung mga pangutana. So, mauna to, ma'am. In kaso, og ikihagali ka ining bayhana, og naginang lang ka sa among tabang, pwede na ka mo text sa among reporter, ha? O mo chat, ha?
0: Yes po, thank you po.
1: Sige ma'am, mayong buntag niya. Unta, nga masulbad ni nimo, kaya, makaya ni nimo ang problema ang mong yatubang ron.
0: Kaya nang sir.
1: Kana, laban na gin ma'am. Salamat ma'am ha, mayong buntag niya.
0: Salamat kay sir, mayong buntag.
7: XFM! XFM! Exclusive! Bullseye!
1: Now, originally si Beba. Katong babae nga, babe.
2: Beba.
1: Katropa ka Philip, na-schedule to na itong interview, nasabot na to na ito daan, o niyagi... teksa na to katropa ka Philip, unya karon murag na paong man niya ang cellphone, wasa dyan ni reply. Kasabot rapod ta, og di siya magpa-interview katropang rap-rap. Kaya basin og, naan naman, gapong adlawa, pag-interview ang katropang Binzi, wapang magundog i-post ng mga text. Karon naamong goy, ingon tampo nga, ebidensya katropang Philip, nga, murag lisod na giyo kayo ni niyang tuison ang kamatuoran. Kay Hunyo pa, kasigig sen ang iyang banag Gcash. O niya, babe, ilang tawganan, o niya, kanang messenger.
2: Edit sila uyab.
1: O, kanang messenger og text, di mo na ma- kanang text, di mo na ma-edit. Karoon na, paman ang text, o niya, ang numero. Restrado ba yan ang numero, katropang Philip? So, ang ebidensya, nagtudlo, gyod, nga na sila'y relasyon. Kaya mo tawag kag I miss you rap. Unya, di mo iyab, anak. Unya, babe, inyong tawganan.
2: Di ka replyan o pila ka oras.
1: Oh, magsige na kag kuan. Magsige na ka o pagpangita.
2: Ngita na ka.
1: Unya, ang kahibugan kayo, huwag ito sa isa. Ako ato, asa magugumulakaw? mangisog sa tayo, makungkikon, manguhata, kuhata, labi na tagadigto siya. Mm. Mabay, dili. Ogwa kaysa katropang Philip, unya gipuspusan kanya helmet ako. Oy! Di, ginhin na nakalakaw ni Puspos na ko. Unya hangtod karon.
2: Naman, murag semi-guilty man sa siya.
1: Semi-guilty. Ah. Nya, di ba? Di man kumutuog katropang Philip nga, purely masahi ito.
2: Why mo to?
1: Na yung masahe ng tag 3-5, usahan ko ng kamuta mo dag masahe. Sama na, giligo na yung tig-haplas. Pag yung marinit, baka nag-haplas ng imong customer, kay 3-5 may imong masahe. Kunya, og ultimo na yung problema. Kato, iya mag yung number. Di, iya man yung number yun. Katong ditatak nga, babe, ang among atop, muro mag ni simitolo na, babe. Kunya, mingong ka nga, wa mo'y relasyon ng uyab ni mo. John Pao, kasi ginag-okay tanang konvo. Ay, lisod kayo na katropag Philip, mo din ay pa ka. Okay, mukiha to siya. Ako lang, no? Ah, tinamban ramning ato. Huwag mukiha, ikiha to niyang babae. Huwag ako sa asawa. Ikiha sad na ko ang akong bana. Appeal mo gina siya. Inigkaso katropag Philip. Adultery o concubinate.
2: Di man to. Labi na nga. Ang kaso,
1: oh, di amang kayo mga ebidensya. Akpan man gud na ang kon na nagpadas emosyon kamo diyang makasakop sunod although di man nato ni lisod sayo ni istorya sayon, pero lisod bo aton pero kinanglan kon jud ka lang tip gyud mo una una ba matog sagdila sa nami okoy okoy yon sa nimo tres na mo imong bana pasunda nimo og naas lads tawag og pulis ipapriso kaya gani na magkakadinaya na although may sayo po gyud ang asawa ha kaya madam, siya si Musyon, pero mo lagi tungod sa pagkatawanan.
2: Why may laki, ana? Why PhD, ana? Sus! Question
1: di lali mo eh. Gawas o ang Eric Amaro baka kay kato.
2: Sandig-sandig naman to. Kahit naman to kang
1: Eric Amaro. Na ay mga doktoral sa mga ingon anis. Katropang Eric Amaro. Karoon rago din na outscope ni Bintals.
2: Si Bintals, o masal ka pa picture sa Miss Earth?
1: Amao lang, sad. Pero apikis oras, katropang Philipsos. Nahuman na itong oras. Huwag ita kahisgot yung tawag kaayuhas nasod. Man natas mga minarites. Taon taman, mauman eh, pagya kayo di social media mga katropa.
2: Ana na.
1: Pero naana na ko nung babay.
2: Ha? At least.
1: Tawagig balik mi ato.
2: Naamat mo
1: extend sa tagamay.
2: Extend tagamay mi.
1: At least mahatagan tani og katinawan katropang rap-rap. Tawagig balik. Hello ma'am, ayong buntag. Ma'am, good morning.
8: Oh, yes, good morning.
1: Ma'am, si ma'am, katropang John Lay Biking ni Diapodris katropag Philip Sirohano. Sama ni, aliasan lang ka na mo, ma'am, ha?
2: Mayra lang, Mayra.
1: Katong Mayra, okay. Mayra, so, ma'am, Mayra, taga Mandawi man ka, ma'am, no?
8: Mandawi.
1: Nakadungog ka, ma'am, sa among interview sa asawa ka ganiya?
8: Wala ko namin ng anak, sir. Kaya ka nang... Antod ka ron, nagsakit pa ako ulo. Di ko ganaan mag-inaw sa mga kuwan, mga social media, mag-basa sa Facebook. Di ko ganaan kayo. Kaya dati po kayo na sa kuwan ko ako. Kuwanan na ako sa kuwan site.
1: So
2: napakay bukol ron, ma'am?
8: Nakasakit ako ulo. Magpakuras yun ganit ko ron.
1: Magpakuras. Tungod atong, ikaw man itong nagibunalag helmet, ma'am, no? Na-trending na social media?
8: Oo, ako to.
1: Okay. Ma'am, kanang naalang ko yung mga pangutana ba kay asawa manggod ko no tong ni Bunal Diag Helmet.
2: Kasado nga, sila.
1: Kasado po sila. Unya. Naaman siya gipost sa social media nga mga ebidensya nga ingon tampo nga magtukmod nga murag yung kabit ka sa iyang bana.
8: Dili ko kapit. Wala mi. Wala na tong laki.
1: Ma'am, usap ni, masahista ka?
8: Masahista ko.
1: Asa man ka nagtrabaho nga? Masahista? Kanang, massage ma'am?
8: Sa Lapu-Lapu.
1: Sige, Lapu-Lapu. Di ima mo nagkaila ining laki?
8: Sa kuan, sa massage pa.
1: So dito rasan mo sa masamesahe?
8: Oo.
1: Dugay na mong kaila, ma'am?
8: Dugay na. Pupingan ako sa una. Nangayon na sa makumbamber.
2: Ilan na mo katuig, ma'am, nga nagkaila?
8: Last year, ma'am.
2: Last year.
1: Okay. So, unsa mang hitabo ma'am nga naabot man ka dito atong lugar mas may 7-Eleven?
8: Taga diri man po. So,
2: duol ra.
8: Duol ra amo ang teritoryo.
1: Okay. Pero ma'am, di ay ma'am, di ay number diri nga kanang convo man kono ni ninyo sa kanang banan convo ninyo sa laki na ay mga babe inyong tawganan ay mission na may
8: wala ra gyud pa babe kay ang sagara na akong mga barkada babe amon tawganan.
1: Ah, okay, so ani ma'am angkon ka nga kamune pero kanang babe wala na Malaysia.
8: Wala dili ko makapa nga kami na babe wala na sad
1: kaning nga number ma'am kay sayod naman kanong nga
2: kaning imuha ni nga kanin, number ma'am.
8: Ang
1: siya ka
8: number?
1: Kaneng naman ko'y screenshot gipang-upload ang asawa, ma'am, unya. Ang number sa screenshot, kaneng number nga among gitawagan ron, unya. Sayod biya ka nga, ang ato mga number ron, registrado biya ni. So, og matrace ni, makita nga ko, ano, ikaw asawa makabasa, hi, babe. Ikaw ning mo, mag-emisyo sa niya, ma'am, kaneng na screenshot.
8: Wala ko, nag-emisyo niya, ay. Bako.
1: Ah, so, nidinay ka, ma'am, nga ikaw ning kachat niya. Naaman sa Telegram, ma'am. Unya, naamay number. God, imo mang number. So, ang kanang dinay, di gini ikaw, ma'am. Kanang I miss you, babe, ana. Ano, ma'am? Asa, mama? Dili ni siya. Himo-himo nga istorya, ma'am. Kanang
2: naipitsa,
1: naay oras. Unya, ang imong number nga, kanang among gitawagan ron, ang nireflect dire.
8: Although, wala din ako,
1: nag-miss yun din ako. Ah, okay, kinaaman rin, oh. Babe, tawagi ko, di na ka-busy, gutom na kay ko, babe.
8: Wala, dili na ako.
1: Kaneng gipang sendan og Gcash sa iyang bana, ma'am, imor bang number mo ni Reflect gawas dire, dili na ikaw.
8: Wala, Gcash ako, pero ang nag-miss yun, nag-miss yun.
1: Ah, pero ikaw ning babe, o niya, imuhasad ning mga Gcash, nganong sendan kasi ang banag Gcash, ma'am, na 500, 35, ana?
8: Dili kay niya naman na siya nga inalan ko kung gaan na nakay bakit problema din kay tagaan ng tagaan niya naman siya.
1: Ah, okay, so kaning imong iyang bana suod yung kayo mo
8: anak ko no hospital sir mo
1: na
8: ako mama na so ako mama biya ka mo na
1: ah mo na yung mag-send siya ni mo pirme.
8: Oh,
2: ang katong lingerie ma'am,
1: katong lingerie na aman eh kanang
8: huh? wala tuloy.
1: Pero na madiri sa convo nga mag may libo kapin pang lingerie ikaw sa me
8: wala na naitabo
1: pero dili
2: ikaw wala kaniya gisindan ani
8: wala ko nakapalit kay sige man sa open palitan mo niya lingerie niyo
1: pero ikaw ning sa convo wala lang siya makasend.
8: Oh, una.
2: So ang imong gidinay ani ma'am kanirang
1: I miss you.
2: Ingon nga I miss you babe.
8: I miss you niya.
1: Pero kay bao ka ma'am nga minyo ni siya unya nganong kanang babe musukot magag babe.
8: Tabako minyo na siya. Mangayo kay kanayo magkanya sa advice ako kay tuod na away sa kanang ama.
1: Mhm. Pero ikaw ma'am dalaga ka ma'am ato lang iklaro.
8: Udaga ko wakoy di ko minyo.
2: Wala sa imong edad, ma'am.
8: Ha?
2: Pila na imong edad?
8: 40
1: na. Ah, 40 pila ba 40?
8: Oh.
1: Maguwang kaniya gamay di ay.
2: Mapay pagsugod eh kay life begins at 40 man.
1: Oh, 40. Pero wala kay mga anak, ma'am. Kay pagya ra ba kay imong naong social media unya ikaw?
8: Nako
2: anak usa. Nako anak usa.
1: Gusto ka, ma'am, nga mag-istorya mo siyang asawa na address bikas linya na minaw na toron.
8: Kasi ko mag-iistoryahan niya, kaya ako kong kalagot ang mga i-reklamo ko na siya.
2: Di ka makig-uli niya, ma'am? Di ka makig-kininiang uli sa mayong kabubuton?
8: Okay lang ako mag-uli, pero gusto lang ko, mga i-sektory, so let's go, tapos kayo, wami relasyon na iyang bana.
1: Pero,
2: ganihan, ma'am, ganihan, sa among on-air, nangay isang sorry ni mo kay wa siya kapugong siyang emosyon, pero ganahan ka, ma'am, makadungog sa iyang pagpangayog sorry ni mo on-air?
1: Naasa din ang speakers,
2: live, ma'am. Live.
1: Hello, ma'am?
2: Mamayra.
8: Sige.
1: Sige, rap. Ma'am Wen, may buntag, ma'am Wen.
9: Hello, sir. Good morning. Oh,
1: naa speakers linya si...
2: Mamayra.
1: Ito lang aliasan og Mamayra.
9: Okay.
1: Pwede mong mag-istorya. Ikaw lang akong painisiton sa istorya, ma'am Wen, kay ikaw may mipuspos mo niya. Ikaw mo may nagkita nga to, so... Pag-istorya mo ba? Ma'am Wen, kay gustong istorya ni Ma'am Mayra?
9: Sige. Siya lang akong paunahanog storya, sir.
1: Okay, Ma'am Mayra, naa si Ma'am Buen. Away na. Naa speakers linya, Ma'am. Sega, pospos ni mong helmet. Kaya nagtuos siyang kabit kasi ang bana.
10: Oo. Oh.
1: Naa siya, Ma'am. Masa imong istorya niya. Makadumog
6: siya sa imong istorya, Ma'am.
10: Kung siya man ako, nag-unia sa puspos ako.
1: Ngano? Ngano man ko na ito, Ma'am Buen? Ngani kalit kag puspos, Ma'am?
10: Pwede rin, Ma'am. Ang istorya,
0: nga nung ipuspusan, tika? Nga nung nag-babe ka sa kumbana? Nga nung ibulisiri akong banay mo pa bayron? Nga nung nagsinipa ngayon ko sa
10: kumbana?
0: Bisan pag baby mong tawag sa imong mga barkada, dili mo close sa kumbana. Kay nag-close sa kumbana, wala nag-babe niya. Kita
10: wala
0: ka para mag-babe sa kumbana.
10: Wala ko lang sa kumbana, kay wala kami.
0: Wala kay lang sa kumbana, pero nga nung nagsinipa ngayon kwarta.
10: Wala may relasyon na ng bana. Imong bana
0: na relasyon sa akong bana. Pero nga nung pagtawag sa akong bana, mag-check-in man kaniya.
10: Wala, oy!
0: Ang imong bana, ganaan na pangasin
10: mo ito.
0: Ma'am, kaysa mag-storya mo sa public place. Kanila ko pangutan na, mas nilot ba di ang istorya sa check-in kaysa mag-storya mo sa public place or bisig sa coffee shop lang?
10: Magpamasad ganyan. Sa din ako siya ay masad ka. Gawa!
0: Ah, magpamassage. So required ya iron ma'am nga magpamassage nga sa in kamurang duha.
10: Unsa day? Unsa day mo ang massage ni mo? Aron kawat kadan ma. Ara sa mo higda ta ko ang katlabtan.
0: Ah, oh. Ma'am nagtabaho man ka kag asa to ma'am, tay massage. Kanong dili man nimo adto i-massage?
10: Wala na ko ko nagtrabaho ni unsa ako, home service mo lang ko.
0: Ah, wala man ko ka nag-ingong yung nag-home service ka, ma'am. Kayo mo mag-claim, nagtrabaho ka dito. Ma'am, ayaw, pangisog, ma'am. Storya lang
10: ka. Wala, pangisog na dito ko. Tiniing, ano, bati kay taoy, bati dito kay kag-style. Nang mangisog
0: pa ka, ano, makakabaki. So, imuhanin na kang imong style, ng mga ayaw ka kwarta sa dili ni mo ba na, dili ni mo uyab, kostumera. Kiha, ma'am. Oh, kiha. Okay, kay ikara may makakiha.
1: So, ma'am Mayra, kanang mukiha ka niya.
6: Ma'am,
1: so, ane, naabot na ma'am Mos kiniha ay, although kasabot po tang ma'am Mayra, kay doon na po siya basihan sa pagkiha. Pero ikaw, ane, ma'am Mwen, huwag ikiha ka, maobligar sa pagkakiha, ane. Kaya naama kayo mong ebidensya, although kaning mga chat, ma-verify man eh, unyan, ay mga GCash transaction, mga chat, makuan man eh, ma-confirm man eh, iahabag yun yung number, kaning mga nai, I miss you, kaning mga kiss nga mga heart-heart, ma-verify man ni noon ni Ma'am Mayra. At least, ma'am, kanang, o, Ma'am Mayra, o,

0: ingon at siya, naan na siya, usap ka lang sa babae nga kasur nga kuan.
1: Na
0: babae yun.
1: Na, niingon ang
2: iyan. Nailaing uyab?
1: Nailaing uyab ning bana ni Mamwen?
0: Bana si uyab ako, pero wala na dami nga digito nga.
1: Ah, okay, pero ang gikakontak mangod ni Mamwen at tong Adlawa, ma'am, is katong babae sa 7-Eleven, which is ikaw. Maom ko na ito yung I miss you. Sakto ba, Mamwen?
3: Yes po.
1: Oh, o sa may mo yung kaistorya ni Ma'am Mayra nga, imo man tong number tong ga-I miss you?
0: Wala, wala, wala, wala, I miss you like in town.
1: Babe, unya I miss you, unya ang nga... Ah, Ma'am Mira, wa ka ma, kuan ma'am, ingon tampo nga, wa ka mahibo nga, ngano ning iyang bana nga, gasige manig-send di mog Gcash?
0: Wala.
1: Tungod lang sa tsaka ng iyang...
0: Gusto siya nga, ingal na kung nakay problema kay kanang sila sa kagwartang, mondo, nituan ko niya, na ngayon ko niya tapa kay si mama na hospital.
2: So, ipasaligyan na ika di ay ni Vic?
1: Pero kaning mga, ma'am, kaning mga God, okay ka ng imong mama na ospital, okay siya, valid ba sa God, normal nga, mga igid tagtabang.
2: Correct.
1: Kaning usay, o guwa na gitala yung kapaingnan, kutob sa makita na tos kontak atog yung hangyoon nga tabangi. Pero kaning, naamang ko'y chat na rin, ma'am, or text nga, mga ikag budget para sa lingerie, bisan pa, o wala, ni, wala ka mahatagi, pero the attempt itself nga, nisuway kag pangayo, para ining mga sulob nga nindot sa gihinon tanaon.
0: Wala, siya nag-offer ana. Siya nag-offer ana.
1: Naama sa chat ni ma'am nga kanang text nga kuan kanang bayri na ni babe ana.
0: Kano sa kam. Siya nag-offer na gi ana.
1: Pero ni sugot po ka ma'am nga gi-offeran ka ini.
0: Wala, wala man sa chat, wala kang sugot nata, wa mo kun niya.
1: Wala sa dekan ingon nga.
0: Pick ana ba?
1: O sa'y tawag, babe, man, wari ka maingon nga, babe, basig masukoy mong asawa ni babe, ha, nagsayin ka na kong kwarta, babe, ano ba, mamayra?
0: Wala nga, naging ko niya, naara ba kay asawa, basig ka nang makuanan kasi mo asawa, wala naman daw sila.
1: Pero, ane, ma'am, Mayra, ningon ka ganihan nga mukaso ka, nag-delete ka sa convo ninyo sa iyang bana?
0: Aha.
1: Nag-delete ka, ma'am Mayra, sa convo ninyo sa iyang bana?
0: Naka-block naman na siya diri. Wala,
1: Di og, ma'am, og, wala, og ma-unblock na ni mo, makita pa na, kaya para at least ba, maklaro na to ba, pwede yung magutang mag-abot?
0: Ako mga kwan, mukwan, na ako yung mga konvo, delete man ako, tanan, di mo ko bilin, tanan.
1: Maglisod ta, og probar, ana. So, wag yung kay mga konvo ninyo sa una nga, katong ingon ba, iambana ng uyab ni mo, ana?
0: Wala. Kwan man, kasadaran, kay pawag man siya.
1: Okay. Pero di ba ningon ka kagahapong adlaw, ma'am, katong I mean katong nasa video nga na trending, wa ka kaila si Ambana. Ngano man to nga niinama kay.
0: Wa jud ko kaila si Ambana, wa man ko mag-expect nga katud si kuan day Ambana.
1: Okay. Wa di ka mag-expect nga mao to si, pero wa ka mahimo nga naa didto yang Ambana nga di mo to taga didto.
0: Wala.
1: Di ba ang imong gitawagan sa 7-Eleven? Di ba ang iyang bana man?
0: Oo, yung ba, nalagay, pero wala ko mag-expect.
1: Nasiya,
0: hindi ako ang
1: katik. Okay. So, wala ka mag-expect, di ay?
0: Babae, ingat na ba? Ako tayo mong katik. Wala ko mag-expect, ano?
1: Pero nagtuo ka kang iyang bana. Pero ngano, ingon magkangwa ka kaila siyang bana nga nag-text-text. Man, dahil mo mag-aimong pagtuo nga.
0: Hindi, siya nagpaila nga. Siya, dahil ang iyang bana.
1: So, wala sa mingon. Okay. Maosa, di ay? Mao di ay nairason. Pero confident ka, ma'am. Kay kanira bang mga text, matrace biya nigbalik. For example, ani may tabo, ma'am Mayra. Og mukiha ka ni ma'am Wina, mapugos pag yung nagkihas ma'am Wina ni mo. Confident ka nga, ma-recover biya ning text kay, sa atong NTC. Confident ka nga, wag yung mo'y mga text nga to nga, magtudlo nga bro, ikaw kabit yan. Confident ka na?
0: Wala.
1: Ang mga chat ni mo sa iyang bana naapar ba until karon wa man ma-delete kay gi-archive ra man. Confident ka, ma'am?
0: Confident lang. Confident ra.
1: So, og in caso bag kinihaay mo, willing ra gyud ka mo atubang?
0: Willing ra.
1: Okay. Ma'am Wen?
3: Yes po.
1: Murag mo kiha gid siya ni mo, ma'am, o sa may imong lakang ni sunod.
3: Mukiha sad ko niya, sir.
1: So i-appeal gyud nimong imong bana kay di man ni pwede sad si Mayrara sad.
3: Di man na pwede, sir. Dapat sila maginangda kay Rosie man.
1: Pero i-appeal na mo imong bana.

0: Nahala, sige. So, wa nagi chance nga mag... Pero ikaw, mamaira mo, chat pa kadong yung bana, ma'am.
1: Wala ko siya, giblock na ito na ko siya.
0: Giblock na ito ni mo. Niya, next time sa mamaira, nagali mga ingon ani nga, ako lucky mo sa kukod. Rare mong kukin ang lucky nga maghihatagon kay ma'am. Prangkaan lang di ka. Rare kayo ng lucky maghihatagon kayo nga way bugti. Labi na nga di mo kaila, di mo. So, odd, ana. Wag yung ka mahibuong, ma'am.
1: Wala. Wala kayo. Yamay ni offer.
0: Oh, abisan pag mo offer. Saya to sa dieng sakyan. Mo akong punto ba nga makaibong manggod.
1: Wala ako ni sakay na. Sa time ako nag-resort ko.
0: Ah, na, na timing lang sad.
1: Ngayon lang usabang.
2: Pero single pa karon, mamaya.
0: Single pa, single pa.
1: Oh.
0: Okay. So, at least di ay walay, walay imong pamil ang kanila imong aginikanan, mo mga igsoon, mo epektado ini.
1: Ah, iya tumboy pero na ko iya tumboy pero ako blocking.
0: Anak, kasuway na sa dekag heartache, ma'am, mga sa mga lalaki.
2: Katumban na, itong kuhan niya, amahas iyahang anak. Di ba, Mamayra?
1: Oo.
0: Kasuway na sa dekang... Pero ikaw, Mamayra, ikaw kay Mamuena, no, atong balihon ng sitwasyon, makabasa kag na ay mag-babe sa imong uyab o sa imong buhaton, ma'am?
1: Masuko,
0: tibu. Bunalan sa nimong helmet.
1: Di, makita lang kong pagi nga, masuri ato na ako ang babae, ako matubangon ko, unsa ka tinuho, pwede ko mamalasikal.
0: Ah, oh, so, ang imo lang, atubangon, kaya ni mo makikistorya di ay, wala lang pisikalay.
1: Oh, gaya naman ako.
3: Magpahay naman niya, sir, pwede rami magistorya di ay, sir.
0: Oo. Napay chance, ma'am, nga, abuton ta mo, magistorya ta?
1: Ayaw lang, sir, kay ngano, sir, di ko ganang kita siyang naong, sir.
0: Ah, so, dili lang sa karon,
2: di
0: gali.
2: Dili lang sa mo mag-abot physical, pero karon.
1: Dili lang abot kuan.
0: Dili lang. Wa na giday chance pa, pero Ma'am Mayra, ayaw nag-kuan siyang bana, mama, kay para di na din mo dakong inyong problema.
1: Wala lagi ba, kung ako, uy, na boy. Tapos na gato sa kong atang boy niya, ayaw na pag-massage.
0: Ala, kuan day ka, ma'am, kanang imong massage, home service na lang di na.
1: Home service lang.
0: Normal na, ma'am nga. Kasagaran si mong mga kliyente is, kuhan lang yun, kanang... Mangaon mundaan sa dili pa mag-massage.
1: Wala dito.
0: So, katong ikayo na, masahe ragi doon ta dito?
1: Oo, kasi naman po.
0: Waka makuyawi, ma'am nga. Dili man naingon nga sa katong sitwasyon na, or sa la, umaabot ng mga sitwasyon ba nga, ang mumasahe ka na ibanaw niya at tumuglads murag ugi kay asawa lain yun normal yung lain mo paminahon oy
1: oh normal pero what? wala pa man ko kasuway ni mo sa tuwa ka na oy kapit ka mang karon raon
0: ta gid ani makasuway ka nga magmassage mo at tos lads
1: oh wala pa ko kasuway ng ana at mga balay ra
0: So karon pagi di ini.
3: Sir, pwede ko mangutan.
0: Yes, ma'am, when pangutan as ma'am Mayra, at least naapa siya.
3: Ma'am, gikan na nimo nga home service. Pwede ra man dai home, ma'am. Dako man migbalay. Tanong wala man kaniari. Willing mo kumuhatag og plate nimo. Ngano sa in man?
1: Wala man.
3: Ma'am, home service gani. Home gawas kung imong gibutang in service. Unsay nakalahi sa home ug sa in? Ang home balay. Pamilya ang nagpuyo. Ang in unsay mag-abot, unsay mahitabo sa in?
1: Pareho ra. Pareho ra nang home.
3: Ah, pareho ra na.
1: Maora na siya.
3: Maora day na, ma'am.
1: Maora na.
3: Sige, ma'am. Salamat sa imong pag-inform nga ang in the iron balay ra sa day na.
1: Oh, maora
3: man ko na informa na, ma'am kay.
0: Wa ka makuyawi ato, ma'am. Ma'am Mayra, wala ka makuyawi, ma'am nga. Laki mong kuyog sa Osaka Inn?
1: Well, wala makuyawi. Tinapang man ako ang kontrabaho.
0: Maosad. Kapila na ka nakamassage aning iyang bana, ma'am?
1: Ha?
0: Kapila na ka nakamassage. Kaya na-mention man ni mo nga, soki ni mo's masahe. Kapila na ni mo na-massage ni siya?
1: Palima, pero dito na sa kuan. Masage pa na ako gimupan.
0: Ah, sa katong imong gitrabahoan sa una?
1: Oo.
0: Kalima, so karon pag din ni mahitabo nga ingon tampo nga didtog in ang inyong plano.
1: Oh, kay nag-away na sila siya asawa
3: mag-excuse me.
0: Yes, ma'am. Di
3: mangutan ako, sir.
0: Yes, ma'am.
3: Di inya gi-massage akong bana.
0: Didto ko no sa kuan kanang iyang gitrabahoan sa una des lapu-lapu.
3: Unsang buwan na, sir?
0: Unsang ni buwan na, Ma'am Mayra?
3: Last year? Ma'am, kabaw ba ka nga kung ba nag-trap na ko 5 years na? Gitrap na ko ang phone?
1: Una ka pa na.
3: Wala ka kay baw. So, nga nung dililagi makita, ma'am, nga nisod akong ba na o massage spa?
1: Oo, wala. Kung kabawan.
3: Okay. Sir, kanang mga tanas ako, sir, ba?
0: Yes.
3: Kanang tracker, sir, nga sa phone ako gitrack, sir. Pwede day na, sir, nga gidadani mo ang phone. Wala man ka ba kung ba na sa unang gitrack mo, sir?
0: Agitrack din mo yung ba na?
3: Yes, sir. 5 years. 5 years na ako gitrack.
0: Basta yung nakabantay sa siya, ma'am, unya, gibilin ang cellphone. Basta naan yung extra cellphone ba?
3: Wala yung extra cellphone, sir. Extra cellphone na
0: so, wala. Good. Sa imo 5 years, wag yun siya ni Sodog in.
1: O, doon.
3: Wala, good, sir. Nakasod mo.
0: O, sa to, ma'am Mayra?
1: Duha.
0: Kaduha nag?
1: Duha ka cellphone.
0: Duha yung cellphone sa iyang ba na?
3: Sa cellphone sa kumbana.
0: O, sa kuno yung naong, ma'am Mayra?
1: Wala ako kabantay. Basta duha to iyang duha.
0: Duha de
3: sus. Duha iyang cellphone o duha iyang laptop?
0: Ma'am Mayra, ani ba na ako? Ma'am, Ma'am Mayra, pasensya ako, nakuryoso lang ko ini, ma'am ba? Nga nung mag-chat, nabasa na ko sa inyong convo nga, huwag na yung mga importante nga mensahe, murag adto man mo sa Telegram. Nga naman na, balihin sa Telegram. Nga nung dili man sa, for example, huwag wala bitay Malaysia manggod, Facebook, ari na Facebook ra, huwag masahe lang. Nga naman nga, babe, atos IG, na ako'y ana. Nga nung may inana man, Ma'am Mayra?
3: Telegram, sir,
1: Telegram. Ang buti sa Telegram,
0: nagpuan punta ako niyaw.
1: Telegram,
0: hindi naman
1: ma-open.
0: Ah, kaya naamagod nga ito nga. Babe, ato sa IG, ano?
2: Telegram, dili IG.
0: Ano, no, I mean, kwan, TG. Oh. Nga nung man naman, Mayra?
1: Kaya dito man yung magpuan. Dito man sa magpuntak ako na.
0: Ah, dito mo una nagkakuntakay? Pero ato lang iklaro, pasensya sa kong pangutana, Ma'am Mayra, kay naabot magod ga atos lads. Wala extra service ning massage nimo?
1: Ha?
0: Wala extra service nimo massage?
1: Oh, wala.
0: Kanang dinios lang yung massage?
1: Okay, baby, hindi lagi kong ganahag lalaki.
2: Kala sa alang ka, ma'am, mga sugod, wa na kaganahig lalaki.
1: Sugod pag-una pag-iun.
0: Sugod pag-iun sa una? Sus, pasti lang. Nakay, Ma'am Mayra, napakay gustong istorya sa asawa ni... ni Vic? Ni babe wala. Ni mo?
1: Wala.
0: Wala kay pangayog pa sa ilo, ma'am, nga nagtawag kag babe sa iyang kuan kanang bana.
1: O, kana. Mangayog, patinsita, kaya no, kasi na kung mga barkada, babe, kasi na ko itawag.
0: Kanay mong barkada, ma'am, musaksi na nga babe yung muntanan. Ang barkada po ni mo, mutawag sa ni mong babe.
1: O, mutawag, nabig ko itagang mga...
0: Dili na, babe sa ni mong tinood pangan, pasig babe ba niya?
1: Dili,
0: sad. At least ako lang giklaro,
2: so,
0: ma'am.
2: So, na kayo mga screenshot po, ma'am? Or pwede screenshot nga ang imong mga convo sa imong mga friends na ay babe?
1: Oo, na.
0: Okay.
3: Sir, pangutan ako, sir, ba?
0: Yes, ma'am.
3: Barkada, mga laki na iyang tawagun o babe?
0: Mga laki ba ko naman? Imong tawagun o babe?
1: Mga laki. O tomboy, kaya na laki, tomboy, layaon.
0: Bisag kinsa, ma'am, mo'y pili, babe, gini mong tawag. Nga nung na, kuryoso ko, ma'am.
2: Dili sa ni Babe Sabrina, na.
0: Dili
1: na,
0: isa
1: to. Mabarkada, mabarkada na ako, masuod na ako.
0: Sus, ako, digyog ko pa, digyog ta, pwede magsuod, ma'am, kay huwag mo tawag ko ni mong babe, mapatay yung ko sa kong asawa. Na. Beta, ako lang nang ipaagi kumidya.
2: Ako pwede rin eh, kay babe
0: matawagan. Pero bisan pa. Wala, ako, hunting na tingali ko sa kong asawa o ginanay. Pero, ako wala na kay ko yung mga pangutana.
2: Final na to nila.
0: Final ni...
2: Unsa mang yung inyohang padulgan?
0: Sama inyong ito.
2: Ganahan mo gubots kinabuhi o ganahan mong mabalik kahapsay?
1: Ako, gusto na kong peaceful. Ma-peaceful na kayo. Sukat-sukat kong kinabuhi o amang sukat-sukat.
0: Ka suwag ing ani karon pa man. So, sama ni okay na ka to, Ma'am Mayra. Yan. Bahala na lang to, ana.
2: Sama man, mangayog public apology si Ma'am Wen ni mo Ma'am Mayra or vice versa or kamong duha magpinasaylo ay.
1: Di, pwede mangayog na sa
0: chat, pasensya dire. So okay ra ni mo Ma'am Mayra, wa moy kasuhay, mga ilag pasensya si Ma'am Wen ni mo.
1: Ako man gum mga basada po niyan na kay Alcantino daw po, dapat
0: unuhin ba? Dele. Ano yung mamayray? Storyante ka ha? kuan magod ka nang og magpadaka sa imong mga barkada.
2: Di ra ba ang imong barkada
0: magkinaon sa magkinasuhay mo diha, kana mga barkada magsigira naggalagala.
2: Mm.
0: Oh. O niya, kay bao ka sa imong kaugalingon, pero wa ko magingon na kay sa aha.
2: Mm.
0: Pero ikaw kay bao na kasi imong kaugalingon, may sipiat makagwa. Sahi ra ka mo duha mga babae mo. Og ikaw kahay siya. Unsa sa kay imong mabuhat?
2: Gitubag so, na niya gani ha.
0: Oh, depende na ninyo ma'am kay anyway magkaso-kaso mo kami mananaw ra gyud mi skilled.
2: Mm.
0: Kay gawas nga gasto kasog oras.
2: Ah. Bayad pag yung taga-abogado.
0: Okay, ina ni mga kasuhawa man ni Pau.
2: Walay Pau.
0: Walay Pau.
2: Wala, wala.
0: Oh. So,
2: so kami magsigira sa magbalita, ma'am.
0: Oh, magsigira sa mga kaning mga tao diya social media, ma'am, i-content-content ra mo, himuon mong katawan.
2: Himuon, ma-monetize pa, sila ay kakwarta, ka mag-i-content.
0: Kaning amo, di man ta-vlogger, mga media magyun mi, pero ka na kasagaran. Pada ka ng mga nade social media, ana.
3: Nagana bito kayo nakakwarta tungod ane na murong.
0: Oh, mo na nakadagli. So, unya, ano na lang,
2: ma'am. Nag-abot naman yun mo. O niya, nagka-istorya na mo nga, murag medyo may kalma ng inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Basin, adunay posibilidad nga magkauli, bisag di mo friends, di mo kaila.
0: Oh.
2: Pero at the same time, wa na mo'y problema nga ito bangon, ugmang adlaw, sunod mga adlaw.
0: Ikaw, ma'am, when, kanang, samanit, wa na lang mo'y kinasuhay.
3: Agad rako niya, sir, kung sayang gusto.
0: Mm. Ikaw, ma'am, Mayra.
1: Ako, di man siguro sa kasamog yun. Hindi ko ganaan mo kaya gilt ako lang kung sa ginoo na bahala
0: na so pero at least nga
2: at least klaro
0: na klaro na so ikaw ma'am when ikaw na bahala ng imong bana unya mamayra likayin na po tong tawhan na imo na magkatong na black likayin na lang pod
1: wala naman po nagkuan niya yun
3: sir.
0: Oo, yes, ma'am when
3: tambag lang ko sir ba dilira kong bana yung likayan sir kinabaya to yung nag-comment na sa kaasawang apil daw na siya o bro.
0: Oh, kana, ilahan na po na, ma'am, when, ilahan na po na, ma'am.
2: At least nga, masulbad ang inyong duha ka problema.
0: Oh, lahi na na ninyo nga kuhan. Kani, puros mamunay si Piat. Ikaw, ma'am, mahirap, rangkahandi ka si Piat sa ka. Kay, ako'y asawa sa taugo-taugo, nag-babe ng akong bana, di ha. So, kung yung ko, unya, ikaw sa ma'am, when, ritsola sa ka, post ka dias Facebook, may si Piat sa ka, ma'am, when. Di sad lalim, nga tong mahirap, sad.
3: Maujud, angkon masag ko, sir.
0: Oh. So, poros mamunay si Piat.
2: So, ani na lang. Ma'am, mas nindot mang ginabang kana bitong murag gikans kasing-kasing ang ato ang pangayo o pasensya, dispensa, pasaylo. O sa man, anda mo nga mag heart-to-heart ka ng
0: mamayra.
2: Pasaylo ako
0: sa pagbibuhat. Dili na, dali. Pero ato na rin nga, wala sila kasukaso, wala na hasol, mahuma ng istorya.
2: Mm.
0: Kaya mga tao, sige, andra mo galagala. Sige, Ma'am Mayra, ma'am, napakay gustong istorya ni Ma'am Wina?
1: Wala na ko yung istorya niya, Wina. Ginulay, bahala niya.
0: Mm-hmm. Ikaw, Ma'am Wina?
3: Ako'y sulti niya, sir.
0: Oh.
2: Mm-hmm.
3: Pasensya kay Nego kasilmit.
0: Mm-hmm. Sige, wala na ilahin.
3: Kay... kanang ko, sir, kanang kung magmasal siya, sir, ba?
0: Mm-hmm.
3: Kung service man, balay lang, sir, ayaw in.
2: Advice
0: lang ng imo, ha?
3: Ah, sir.
2: Para wa nay masuko nga mga asawa kay
0: massage. Mo, moondang nakagmassage Ma'am Mayra.
3: Oh,
0: moondang. Okay, imuha na lang choice ma'am. Wa man na, although ang massage di man na,
2: di man na, disinti man na nga pangita
0: trabaho. Mm. Basta walay mga side bit.
2: Kana.
0: Oo. Ma'am Mayra, Ma'am Wen, salamat kay ninyo at least nahatagan na niyo katinawan mahuman na pong istorya.
3: Oh.
0: Sige, maing buntag ninyong duha mga ma'am.
3: Salamat,
0: buntag,
3: sir. Salamat,
0: sugayo,
3: sir.
0: Mm-mm.
2: Sige.
0: Sige,
4: walay sa payan.
5: Bye. XFM! Exclusive!
0: Nahuman ang atong programa.
5: Bullseye!
2: Nabingon ang higayon nga milapas ta.
0: Kita. Gilang, kay at least ba nakasulbat ang problema. Pero...
2: ang atong mga viewers, huwag umiya, ha?
0: Aso naman kung ipagkinasuhay, may sipiat ang usa, pero di sa lalim sa asawa, katropag feeling.
2: Correct.
0: Wala namin niya atong viewers, pero naputol man sa Facebook. Marag di, gin maayo ito yung giingon, ganiharap. Marag mo ito hinungdan. Pero sige na lang, katropag Philip, padayon mag-iaputa sa YouTube. So, masibra man ni Makatra may punirap, no?
2: Makatra kaya po na sa Facebook, YouTube.
0: Ay, nako. Trending nga de social media. Maoto, reels na.
2: No.
0: Waita ka, tropa ka, Philip. Mga laki, no? Sus, ginoo ko, eh. Punta ko na yung akong partners, Philip.
2: Sige na, extra na. Taka lapas na kayo, ta.
0: Oh, diba? Sunda. Sunda na yung mga taga-XFM.
2: Kada.
0: Mga loyal ba? Balag ilaron ta usahay basta din lang gitang mangilad. Ah. Ko ang ngisis na sa pad dira pra. Ayun. Relax ka gadya dong. Importante dong awa gyo ka masak pesad. Asa?
2: Agwa.
0: Dito na ya na ana man ni night life ron. Marasal. Kay ni adto po rosy ka pambunta
4: karon karon Bernes.
0: Pwede na da. Pasa sa dira.
4: Jo og ma way jote.
0: Og magpalabi ni kuyog ni bintas murag mo bukod. Pero apikis oras ha. Partner na to, Dress Master Control, katropang Rafael Baring sa newsroom, si katropang Almi Mata. Tama sa itong mga crew, diri na ating mga...
4: Si katropang Dr. Anami Perez.
0: Daghan na kitang mga crew, diri ron nga ni... kwan ba? Ni rescue rin, katropang Philip. At least, nahuma na yung taon ng isyo, ah. Salamat kasi yung pagpaminaw, maing buntag, sugbo. Katropa mo! Exciting!

0: Inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdambo na gudbo. Kami at Emilio man, masama din ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa tuwa.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
3: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay, ah!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ikikinig kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
12: Abli na!
10: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time on top ng alas 3. Ang atong time check mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Gold. Yan ay produkto maghihigalang Puyabuyag Provenantiste na gyan. Sunthorn Plus Gold maghihigala sa atong mga katropa diha, no? Nga mga kining nagpangga sa ila ditong panglawas, nagatiman mga kaigsunan sa ilang mayong panglawas. Amo mo maghihigala dito karong kanunayong inganyuhon, ganigin unta na undangon. Ato bagong lawas, maghihigala may puhunan, no? Sa inadood law na itong mga gibuhaton. Sa itong mga lulog-lula diha, no? Mga idara na in town. Masahay, maupay pag muatiman, maghihigala sa mga apo, kay ang mga anak, nagtrabaho, mauna nga ang mga apuhan in town, ato puning panggaon. No? Mga kaigsunan, kay kinirabang gugmas, mga apuhan, wagi sukod. Ha? Muna, maghihigala nga ato mga kaigsunang kininiang hangyoon ang ato mga katropa diha nga palihog. Kung naamo dito yung extra nga kwarta, ato ginunta maghihigala nga kininiang ingnunta mga kaigsunan palitan pong apil, no? Sa ato nga pag-grocery, ato mga mamagpapa diha kay moro ba yung taon na dito kari nagbantay sa ato mga anak, no? Sa mga apo. Yang lawas maghihigala ra ba in town ani nila luya na, no? Do na yung mga limitasyon baga kay Exxon ang importante kay adlaw-adlaw nga do na gi magatiman. Ang atong Sunthorn Plus Gold maghihigala do na kini moringa o kamunggay nga puno sa bitamina, minerals or mineralis o sa mga natural nga sangkap ani atong produkto nga Sunthorn Plus Gold. No, kay kining moringa o malunggay ang pinaka-kuan, kining pinaka anindot usab nga sangkap ani atong karong produkto Sunthorn Plus Gold. No, kay ang pinakamaayong kabilin nga imong ga mabiyaan dili ang imong bahandi kundili ang mga panahong ligon ka alang sa imong pamilya. Mao nang kinahanglan nga do na tay panagang pangdepensa ang Sunthorn Plus Gold maghigala. Sunthorn Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas stress, stress na.
3: Eric Seras Manait.
4: Asintado.
3: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
2: Libertas nunis tayos added quadi volumos. Sid Fatsera, Rodios Tomes,
5: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suba sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kunon sa husto.
4: Asintado!
6: Exciting!
5: Eric Manait!
2: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon usab ka natong tanan mga sugiting paminaw. Adlaw karon nga Biyernes. Itsa 14 ning buwan sa Agosto tuig 2026. Og sa gihapon ako sa katropang Eric Seras Manait. Magiguban ka ninyo hangtod ta maghihigala sa alas 5 manghinaot kung naamos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghunauna. Kapis kay kadasig ug kamaya. Grasya ug kalinaw sa kita saan man naa kanatong tanan.
4: Asintado!
6: Exciting!
2: Kamusta mo Muria? Kagawad po po Treserba. Maying hapon ni Muria Kunsyal. May pagpabinaw sa abdi kagawad Christian Amudia. May lumantas, good afternoon, naminaw sa Asintados, while nagkalingaw, trabaho sa akong gamayang siya from Magsaysay, Sevilla, Bohol. Tonya Boyet Rosasina, tansyong may pagpaminaw sa Kusog ko rin halin sa helmet diri sa amo, sir. Okay. Randy Santisas, mayong pagpaminaw. Liter na naman, binigbalik na to sa atong komersyal. Santang sa Pikas Gabahin. May papaminaw sa bagigala diri sa YouTube. Si Glinda Ungria, no? May pagpaminaw, unya may hapon, Boss Eric, o Agwanta Party List, Barili Chapter, ha? Ako rin ko din maghihigal ang picturean. Bikay, kinini ang mga katropa na ito din maghihigal. Nagsigi naman dito karong isgot aning party list ni Manager Arnel Cortez dito sa Tagum. Ang Agwanta Party List. Pastilan mo rin inyo, masiguro ng tinudon niya. Kumusta mamudya sa Barili Cebu? Teljon Padilla, may pagpaminaw sa...

0: kasayuran ang diesel 3.75 ngadtos 4.25 ang pagsaka. O niyang gasolina 2.50 ngadtos 3 pesos kuno maghihigala. So, kamo diha maghihigala. Manuel do man po dinoon mo ugma, no? So, gahini mga tigpaminong sakyanan ninyo kay di ay gipahibaw sa mga nagkanang oil companies nga ang gasolina krudo mo uminto na po sa adlong Martes.
1: Asintado!
0: Wa na gini mamao magating paminaw. Nagpabilig 80 ang atong presyos krudo. Itiniod yun sa taga-Department of Energy nga mudagan pag mga unom kabuan nga to sa katuig una mubalik kung sa isintang krudo. Ha? Hinoon, kining kwarta, di magini da magigalag mga matay ta. Disempo ni hinoon nga to sa mga adunahan. Kunya, kining gaba rapot, sus, ang gaba rabag yun sa kahitasan. Para ba giniilhon, labi na nga to sa mga mapahimuslanon. So, kamo mga mapahimuslanon diyan, negosyante, labi na yun sa kining na maligya o mga kasulina krudo. Bantay-bantalan niya mo, sgaba sa mga Pilipino. Bantay-bantalan niya mo, sgaba. Gabaan rabag yun mo. Grabe magkaigsunan perting paita ang presyos krudo 80 kapin gihapon 84 82. Duwa man din klaro ba? Ha? Nilagin palkan sini mga kanahang dagko. Alas 3:09 samta sa pikas gabahin ang pag-asa ni Pahibaong nga ang low pressure area mga tigpaminaong posible kuno ni nga makasod sa Philippine Area of Responsibility sa adlong Domingo o baka early next week. So, attention sa mga biyahidor. Huwag doon na mo yung biyahe mag-iigala karong weekend ng tusunod simana. Ako mong paibawang daan nga di ang mag-iigala ay pasidaan ng pag-asa nga ang low pressure baga kaigsunan. Makasod sa Philippine Area of Responsibility between Sunday o baka early next week, Monday baka Tuesday. Diin gilauman nini nga mapakusog pa ang habagat maghihigala. Sus, porbida na ba dito sa kauluhan at toragong ipakita, rap? Dito maghihigala sa kauluhan, gipang suspenso ang trabaho o klase mga kaigsunan. No? Tungod maghihigala sa padayong pagsigiguan karong adlawa. Ha? Grabe maghihigala ang Palacios Malacanang karon lang udto nagpagawas og kamanduan nga suspensyon ang klase, suspensyon ang trabaho sa tibuok National Capital Region og sa uban nga mga siling ang probinsya gumikan sa way puas nga pag-uwan karong mga orasa.
1: Asintado.
0: Kon init ang ato na sinati karon diri sa Sugbo, dito sa kauluhan pertig yung kusugas uwan mga amigo. Bona maghihigala nga ang Malacanang nagpagawas ditso og kininiang pasidaan o dili pasidaan kundi dili mga tigpaminaw kamanduan nga kining undangon lang una ang on-site classes and trabaho sa mga government offices sa Metro Manila gumikan kay perting kusugas-uan nga ni resulta ngadto sa pagbaha. Ha? Tanawa ra gud magiigala og unsa inyong ikasulti ani dito sa Metro Manila oh. Sus, ang kaso sa leptospirosis ani musaka na po unya simbako magigalag katong uban nga ng ginaboy in taos kalsada butang pisaw magigitanawar kong bata o gialsa na in taos sa iyang ginikanan no? Ang mga sakyanan perti ng samsam sa tubig baha no? Magigala mo na nga karon. Ang gobyerno maghihigala may mando na sa nagkadang ahensya to shift to appropriate alternative work arrangement no? Kay kining di gyud matabang magkaigsunan ang pag-uwan-uwan karon dito sa kauluhan no? Di ay memorandum circular na gipagawas tibuok NCR wa sa trabaho wa sa klase o sa mga silingang probinsya sama sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Occidental Mindoro, mga igsoon. No? Mauna, maghihigala nga ambot, masolbar pa ba kayo in town po ng pagbaha dito sa ilang, kaya dris ato, naglisod po ta. No? O niya, kininga, doon naman unta dito karo yung mga gipagawas ng pundo, kwarta bagay igala para sa mga flood control.

0: Mahibong lang takay. Naimong ghost projects, mga amigo. Sama pa ng leaders sa South District. Ato ning pagtagad mag-iigal karon taon-taon. Sa itong pagpadayo ning atong tulumanon kay kini mga kaigsoon ng LPA Raba. No? Mamahimo ning bagyo makasod sa Philippine Area of Responsibility. Lilio na ito ni Magigala o unsang lugara ang punterya na usab ni ini. Pero maton pas pag-asa, expected ko no ang heavy rainfall. No? Dito Sambales, Bataan, Occidental Mindoro, La Union, Benguet, Pangasinan. Sa adlong Domingo. So sa akong pag-monitor ni Magigala, so far, wa dito'y nakabutang ang Visayas, mga kaigsunan, particularly sa Cebu. No? Doon na dito karoy kusog na pag-uwan. Although doon natin masinati nga mga localized thunderstorms, pero dili ni siya ingon nga epekto sa bagyo o niya pohon. Nga baka sodri magigalas atos adlong Domingo mga igsoon. Asintado! Alas 3:12 na magigalas samtang sa laing balita. At usab gatagag pagtagad mga ting paminaw kining di amay gisulti ang taga DENR nga 48% kunos mga basura kining ato mga basura no maghigala kay di man pwede gato ipasangil ning basura sa mga alien. Ato magining basura maghigala so tiaw mo na 48% sa ato mga basura maghigala. Adto gyud kuno punta dito karon sa kadagatan or sa mga kasapaan or baka diri sa kadalanan. Asintado. Ang taga DENR mo'y nagsulti ni ana taliwa sa atong pagpanghingusog mga higala dining pagpanghipo sa basura mahibong gihapunta or kun ngano nga doon na gihapon maghihigalay mga basura nga adto paingon sa dagat no? Mahibong takay, nga nung doon nagyapoy mga basura nga adto paingos mga sapa. Ang dakong pangutana ni Ana, mga igala, tinuod ba yung seryoso taniining atong pagpanglimpyo sa atong palibot? O kini paghipo sa basura? Kay, ang taga-DENR, niingon man mga igala nga, 48% sa ato karon nga mga basura. Tuagid punta mga igala sa kining mga dagat or baka sa kasapaan. Ang uban, tuwa po nagpasag sa kadalanan. Na? Mauni mga higala, kumusta mang waste segregation program? Kumusta man yung ato mga higalang waste management program o uban pa? Asintado! Ha? Kay, mura man yung mga higala o wag yun siguro tingali dito yung seryoso nga kining masabak ka ng wag yung seryoso mga higala nga kining mo tabang mga kaigsuna ning ato maghihigalang palibot aron nga matarong yun di maghihigsoon paghipo sa mga basura kay bisag asa diri si Dad Sugbo mahibong lang ta maghihigsoon kay des napis kasada to nagtapok ang mga sinako nga basura no? Niya kining makaingon ta maghihigala ba nga paita no? Huwag pananglit mga kaigsunan. O dita mo aksyon magigala ani pag hipos og tarong sa atong mga basura ari gihapon ni nato punta wa gihapon tay laing mabasol ang mga tawo ra gihapon maghigala. Asintado. Ha? Tanaw ra gud di mga kaigsoon mga basura oi pakita ra gud rap og unsa magigala ka pait ang batasan o ang disiplina usab aning uban no. In fairness mode, maghihigala mga opisyalis sa tos gobyerno ni pasidaan o sigig pahinomdom nga kinanglan magtarong taglabas basura. O at the same time, ang disiplina mag-gikan yun sa Pinoyanan. Ta, ang problema o nituhop ba ni? Kining yunining klaseng pasidaan dito sa katawahan. No? Asa man dapita maghihigala ang pwede na tong basolon ani? Ang gobyerno ba? Tagod kay sila, pakya sila sa pagpanghakot sa basura? Or ang mga tao ba? Nga dunay ubang mga tao gumikas kadismaya kay dunay ubang mga basurang wa pagkuha ah, gilabay lang dito sa pa. Ha? Asa man dapit porbida although di man gud maayo hinoon nga magbinasulay ta pero ang kini ka kining gipakita na kung nagtipon og basura. For example lang. ang mga tao mag-iigal ha, naghipos tinuos basura, ipangsor dito mga garbage bag, ipangsor dito karo mga sako. O niya, sa diha mag-iigal ang adlaw na stingkuha, no? Ila ditong dadon pa doon sa gawas, ang problema kayo ay muhakot. So mahitabo mag-iigal ha diha, nagtipondog ang mga basura dapis kalsada. O niya, ibaw, baya mo nga paborito ni mga iro. Oh, paborito binas iro ng ngunini mga higalang baho. O na nga, ang uban mga kaigsona mga lugar, tuwa dito yung mga nagpasag na basura, gitapok, sos tuwa naabtan dito sa saka batalyong iro. Tuwa gipang kunis-kunis ang mga sako, gipang kunis-kunis ang mga silupin, nang gawas dito mga dayapir, mga higalang hugaw, nang gawas di akarong mga unsa panadeng, etc., etc. Tuwa dito nagpasag sa kalsada. Anya kisa pa may ginahang manili ka na. Maligsanas mga sakinan, unya unsa pa na diha, it's perting paita. Da? Unya, di ang diinar mga keikso na ningon sila. Unsa on taman eh. Nga, di ang mga igala, ang problema sa ato is basura man. Now, what about mga igala ang kining pagpanghingusog na to? No? Aning waste management program na manage bagyog maayo ang waste, ang basura, din is atong dakbayan. Labi na gyud mo adto ni magigalas body sa butter. Ha? Masao man eh. Grabe magigala ka pait o niya adto ra bagyo ni paingon nato. No? So seryoso kayong problema sa basura. Pero niingon man to sa Mayor Benji Magalong nga kinirabang ubang mga mayor nakapangwartas basura. Wa ba ka nito yo ano?
1: Ay.
0: Ningon ra ba mga igalas, Mayor Benji Magalong, kinira ba dito ang basura, usahay, mauna dito yung mga rakit-rakit, ano yung mga mayor ta? Muray gidangat, abi ko bag ang ubang rakit, mga kaeksunan, diri lang kutob sa dredging, kining paglaum-laum, kunuhay mga igalas sa pa, no? Kanya ako naman ang isulti ninyo, nga pangwarta po nas uban, no? Kanang dredging, palaum-laum mga igalas, mga sapa, unya, ila dito karong irason nga, atong palauman ang sapa, gumikan kay pertinang paspasa mga igalang pagsuyla sa tubig, matagbaha. So atong palauman eh, unya, perting kadagko, minilyon kapesos ang pundo. Unya, tagakuha, di na bagay magsukot-sukos, gilaw mo mga igalas, dredging.
1: Ayaw!
0: Inig-ingon magigala, okay, mag-dredging ta. Ang ato na dito, atong pondong gamiton dito sa pagpalaw man ng sapa na to, no? Budgetan ta na dito mga 5 million. Oh, unya. Kana na ang gamit na dito mga pilakabako, no? Oh, 5 to 10 million, inguna na lang ang budget. Unya, pagkauman mga kaigsunan. No? Bulsahon lang. Kay, maulagi na, ang kanang dredging magigala, sigon pa dito sa mga eksperto, no? Di mo guna magigala. Although, maulagi na, mugamit niya po sa kwartas gobyerno, no? Subject for audit niya po na. Pero, wa may taga-commission on audit nga magda dito karong mitrosan, kay ila ditong i-confirm, okay, tinuod na gining ila ditong report niya, perting lauma, ang agi dito sa ilang dredging, mauna yung perti pong dakwas gasto nila. No? O niya mag-dredging-dredging lang diag tagduha ka dupa. O niya ibutan dito sa report, mag-iigala, ang ila dito karong na palauman is, muabot na dito tag 20 metros, 15 metros, ena, pero duhara di ka dupa. Paita, baga kaigsuran, karon diya mag-iigala, diya na putas problemas basura, sunod ani unsa na pong problema. O niya magating paminaw, ang ato mag-iigala nga, gika problemahan ba kay ang ato mga kaigsoonan nga mga politiko butlang o seryoso magigka ni sila dito na nervisyo or pangwarta lang yun yung ila ha? Mga amigo Aldo na magyapay gaba mga kaigsoonan Senior Santo Niño maigo raong tamos gaba
2: asintado
0: alas 3:21 na. May hapon nga itong Jocelyn Destriza, may hapon Dante Apas, naka-tune in Responsi Capitol, Lorna Margaritas, Barangay Sambagdos, Rogelio Toyogon, may pagpaminaw sa abdiri sa may Agipo Mabini Bohol, labi na nila ni Pearl sa mga tindira, namo Kuya Eric. May pagpaminaw ni Rogelio Toyogon, diyas may Agipo Mabini Bohol. Si Boy Tagsip, nagpaminaw sa abdato ron. Ni Ken Ilarcosa, may pagpaminaw sab. Jerry or Gary Tolentin, nakapaminaw na sab nato ron. Rex Romero, Domingo Marcojos Astakaan, Francilito Aragon, Desbay Tabunok Talisay, Willy Nadila, Dias Liburon Karkar Cebu, Odia Ana Dikdikan, salamat kayo ninyo. Christian Amodia, balik Gyapon is corruption tanan boss, wag yo ayo bisag unsa or bisag unsa pa kanindos plano kung corruption di na mawagtang. Mauna, mga kaigsunan. Ang ato lang yun ani mag-iigala is mamili gitag tarong unta nga mga politicians nga kanang wagi bahid sa korupsyon. Kining ubang mga politiko nga doon na nagani dito mag-iigala ay bahid sa korupsyon, di naging unta na butaran. Ha? Pariyabas giingon ni Digo nga ako makadungog lang gani kong hong-hong nga kining tawhana na lambigin sa korupsyon. Paphada yun! Ingo na na purunta mag-iigala ang pagpili na itong mga politiko sa eleksyon. No? Nga di lang mag-iigala. Kining, dito lang tagbutar, gumikan kay gidad ang tag-artista o niya, may kaya mudag kay Ki. Ay. Butar na yun ta, astilan. May papamina ang mag-iigala sa YouTube nilang Edmond Tabirara sa R.E. Glass Calubian Liti, Marcel Paxley, total ban of plastic use. Promote ecobag, dili magtinapulan. Correct. Kana. No, okay ginunta na mag-iigala. Ako wa magkay problema basta mga kaigsoon unsay mga lakang para lang gyud sa kinaiyahan. No? Og ingon ini mag-iigala nga ban gyud mga kaigsoon paggamit og plastic, so be it. Ha? Wa problema. No? Ngita mag-iigala paagi kun saon dito karon pagbitbit na mga kinumpra. Da ba ka dito karon ka? Bukag, ila po ng bukag kay dakora kayo. Basket. Ore kubag, no? Kay at the end of the day, mag-iigala kining atong kalibutan nga gipuy-an para gihaponin atong tanan og sumabot pang henerasyon sa atong mga apupuhon. No? Pait kayo og pananglit mag-iigala ato lang ni ditong pasagdan. No? Unya magkagrabig maayo ang global warming, ang climate change o sa panadiha. No? Di na to ma-imagine ang pagpuyo sa atong mga apo. Puhon og sila na po'y mga buhi ng kalibutan na mga amigo.
2: Asintado!
0: Laing mensahe din sa YouTube, mag-iigala Noy Binoy. Homo kay ilaron ang mga butante, sir. Maulagay, may pas Noy Binoy. Kay kamaunang mukilates, gano'n ka politiko. Jomer Herasol, Dias Bilar Bohol, may pagpaminaw sab. O niya, Frank Tampos, may hapon, watching dress purok, bamsil, babaglapulapo. Frank Post ni Sir Rick, okay? O niya, Boserek, nga nung mahal mga gasolinas barili. Oh, tagdubintak nung litro. Grabing mahala dire. Okay, gikang Glen Hungria. Layo, mamon dito karon sa kuan kining dipo. Nabitay niya ito kong bugo mag-iigala nito nakalabay mga simana. Ang dito napita magkakaigsunan sa kininiang dito napita sa Bourbon, sa Sogod, Tabogon. Mahal na kayo ditong litro. Mag-iigala, pait kayo, sila pa ito sa probinsya, nga minus kay kita, gagbay pagsweldo, sila pa'y mahal gasolina krudo. Anya karon, doon na ba mag-iigala dito ko rin nagtanaw niya na nga mga politiko? Wa. Kay huna-una po siguro lang, ha? Watay mahimo na nga mga oil companies, oy. Ambot lang, tapulan ng yun. Helen Tonya Kao, may pagpaminaw, o niya, may hapon usab ni Trish Nard. Dari sa YouTube, salamat kasi inyong pagpaminaw sa mga katropa na to dire sa YouTube mga kaigsuunan. Alas 3:26 na sa kapunong di aman maghihigalay gipo si Consul John Alcover. So yan ko na itong contacts Consul John Alcover. O nakapaminaw ni Consul John Ron, may hapon ni mo Consul mo, tawag ko na minin mo kay nakunoy mimo si Vice Mayor Tami Osminia nga gipanghatod dito sa mga opisinas mga konsyalista. Ang mimo manghihigala ni Vice Mayor Tami Osminia sa mga konsyalis ko no sa siyudad sa Sugbo, no, tagwalo-walo man eh, walo south, walo north. Ang opisina ko ros mga konsyal sirado og Biyernes apan abli kinig Lunes ngadto sa Huwebes gikas alas 8 ngadto sa alas 7 gabi eh.
2: Asintado.
0: Ha? O niya ang opisina sa mayor open alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, Monday to Friday. So kinirang sa opisinas mga konsyal, ang masira o Biyernes, pero able Lunes Santos Huwebes alas 8 sa gabi o alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. So murag gitininood na gining Tomas nga gawas nga doon ay mayor of the night na napoy councilors of the night.
1: Exciting.
0: So ay ko nag-contact kung musugot ba dito karos Konsyal John Alcubierre kaya naglibog kuno sila ron dito. No? Ay, kang ila ditong opisina magigala. Although, kini mga konsyalis na to. Di ba po ni mag-duty gintanan mga kaigsunan na sa opisina taga-adlaw? Ha? Ang ila ramang mga staff, mga tigpaminaw. Pero mo alagi po niyo sa mani, doon na ni overtime na. Alas 8 kunos buntag, gantos alas 7 gabi eh, Monday to Thursday. Biyernes, why opisina, why able? Oh. Nga naman ay magigala o Monday to Friday lang. O sa may nakita ang problema ng Tami Osminiana. Nga no, nga, paabton pa mag gabi eh. Oh. O sa magkikwinta nila ditong gastos kuryente or ilabang gikwinta magigala ang sweldo kay diya magigala sa Friday. I'm sure, wag na i-appeal magigsos kwinta sweldo. Pero, kining ang mimo kuno manghigala nga misamot pagkalibog sa mga hunaunas mga konsyales sa Dakbayan Sugbo ang kining ingonini nga Monday to Thursday 8 to 7 p.m. no mga kaigsunan unya ang opisinas mayor Monday to Friday alas 8 gyapon ngadto sa alas 5 no. Nga nang walang po giapil mga tigpaminaw ni Tomas, ang opisinas, mayor, nga ikaw, Nestor, ah, hantot po kas gabi, arunduhan ay mayor ang isibo. Naun sa rabi itaw ni Magihigala, no? Di agipos, Magihigala ang Konsyal John Alcubierre, nga matod pa, misamot kalibog, ang new memo from Vice Mayor, opisinas, mga councilors, close kuno sa Friday, pero abli kuno Monday to Thursday, alas 8, ngadto sa alas 7 gabi. Kaya't ko nung ginabion magigala directly sa Konsyal John Alcubierre ni.
2: XFM Exclusive Interview.
0: Konsyal John, mayong hapon ni Muria. Konsyal John, amigo Alcubierre, sir.
3: Mayong hapon, amigo Eric. Ogang imong mga suki, kaginan. Mayong hapon.
0: Pasensya ka dito sa pag-disturbo, Konsyal. Ano imong, oras karon. Pero,
3: okay lang, no problem.
0: Nabasa na ko, actually, gidiscuss na ko gamay, well, naguhat ko sa imo ditong pagtubag, kining bagong memo na gipagawa sa Office of the Vice Mayor, pakiconfirm yun ko no, Konsyal John Dres, Asintado Programs XFM. Kompirmado yun nga doon ay planong Osbo na yung schedule?
3: Dili kay, naagi memo, na dawat ako kagahapon. Amon na kalibog ba sa among City Hall ba? Sa atong City Hall? Ibog na kayo, me.
0: Mm.
3: Doon na mag-mayor yun. Kung saan mo yung sister mo, di taming mag-mayor-mayor yun. Lisura na yun na mo. Mamusaper mo ang servisyo sa mga tao.
0: Okay, oo. Oh, oh.
3: Nagkaroon naman din. Wala mo doon. Nag-left na. Particularly, I don't know ha, sa Tibuok, Pilipinas, kami na lang ka-for this world niya.
0: Okay.
3: Gilip naman ang tanan. Nagbalik mo sa 5 days work.
0: Okay.
3: 8 to 5 p.m.
0: Oo.
3: Pero kinikang Tami, until now, wala ganiya usba dahil yung gidungagan pag-ura si noon. Imagine from 8 to 7, 8 a.m. to 7 sa gabi.
0: Yes.
3: Ay, kasi may bayi mo, anak. Ang musaper magod gyud lang ang mga musaper ang atong mga tagilugsod.
0: Okay.
3: Kay kun do na gyud transaksyon ikan sa executive until 5 o'clock.
0: Yes.
3: Kay kun do na ipasa kato sa kinini ang ato ang legislative ini ka Friday. Wa may mudawat kay sirado man.
0: Mao.
3: Oh, na kini sad kun do na transaksyon kami ang legislative. After 5. Kung ipasar mo sa executive, wala mo pasar nga.
0: Sirado.
3: Wala naman sa sila dito. Sirado naman sa. Gubuta lang sa siula. Ginoog ko sa hello ah.
0: Kidding. Wasay gamay nga rason lang yun. Pagpasabot nga, basig mo ingos Tomas nga, doon na pa mag-i mga complaints, ganadawat na mo, Dres Office of the Vice Mayor, nga murag, mas mayo i-extend ang duty sa ato karong mga konsyales dire sa Cebu City kay nagampang transaksyon ingon ana ingon ini.
3: Ang iyang yung rason.
0: Okay.
3: Managdaginot lagi ko no.
0: Nagdaginot
3: di. Nagdaginot ta.
0: Ah, okay.
3: Nagdaginot pero tanawar iya daginot. Ang iyang 24 hours ko opisina kada meals of the night.
0: Gani.
3: 24 hours a day.
0: Oh?
3: 7 days a week.
0: Oh.
3: Sorry, naginuta na yun. Kita magkabayan na lang ang aircon niya na.
0: Gani? Kaya itong giyabangan diya sa IT?
3: O, kaya giyabangan diya sa IT Park. Labar na eh. Di niyo ko kasabot kung sabay kinini hustong rason. Kaya nga naman yun. Ibalik na sa normal good.
0: No.
3: 8 to 5. Wala man ay problema.
0: Mabata kung tanaw. Kasi may problema kung man dito Friday lang. 8 to 5 lang.
3: Mawala eh. Kaya ang extend na ito, imagine 7. Mukha may tigyabok suga akibon sa gabi.
0: Gani.
3: Wagi rason nga nung magdaginot.
0: Kunya, kinay mga trabahante na to, I don't know. O sa ba, kamuusay papagi niya karong mo. Mga yung gani dito karong overtime na siguro kusyal.
3: Dili, wala na overtime. Kaya extend man ang iyang...
0: Tungod kay gigamit ang oras, Dres Bernes.
3: Gigamit ang Bernes.
0: Okay.
3: Sa Monday to Saptos. Which is that good?
0: Hago sila, uy. Mauna.
3: Dili, maayo. Kaya sa kikingon ko na, ang alkansi, ang mga mulumul... Ang ato mga constituente.
0: Oo.
3: Kapayad ng huwis hosto.
0: Oo.
3: Pero ko ang servisyo.
0: Mao.
3: Kaya imagine, ato sila... Ako gali... Usay... Maloy na lang ko, baga na yung mag-text na ko.
0: O. Oh.
3: Kasi ruwa pa lang yung muna rin, sirado pa lang yung nikutsyal. Ako, pwede mo kibalo ka.
0: O. Oh.
3: Sugo mo na di.
0: Mao na. Mimo man na niya.
3: Yeah. Then, ako rin, one time ba, ikon siya, naginot. Pero one time, nato nyo ko, ako yung suwayan.
0: O. Oh.
3: Gabi ibanda ko.
0: O.
3: Oh. Sa Madong galit to.
0: Okay.
3: Pati kasi nga, suga sa tibok building sa Pan. Sa initiative.
0: Di iba?
3: Oo, oh, at sa suod, kung ano man eh.
0: Oo.
3: Oh. Wag yun, hindi ko kasabot yun sa, kung sa otok sa ato ang vice mayor ba. Wag yun, dili yun na, para na ko, dili na practical.
0: Ako bito nang gidiscuss the other day, kung siya ko nga, katong imong post bitaw, nga, ningon ka nga, matay, lisod na mag-uni sabton ang among busy mayor, kay mo duty man to, mag-preside decision, pero matog.
3: Ako, dili na ingon nga pag daot si mayor. Una sa tanan, dahagyan po ko respect mo sa to vice mayor. Kaya okay. Ako mag-signahin mo, tinod.
0: Yeah. Okay, oh.
3: Pero doon ang kinutuban ang tao.
0: Tinod na.
3: Ang tao, doon ay dili mata mga Superman.
0: Mm.
3: Doon ay kinutuban. Ang naproblema na mo karon, kaya nagpa-elect siya as vice mayor. Pero siya kalimutan, mas grabe ang trabaho sa vice mayor kumpara sa mayor.
0: Mao! Mao kyo!
3: Grabe lang, hindi kumintya na eh!
0: Tinool!
3: Imagine, mag-preside ka. The whole day, mag-preside ka.
0: Oh.
3: Then, ang iyang kung physically, ang iyang health.
0: Yeah, okay.
3: Gawas ka doon na siya ay cancer nga git, sa gitawag ni naapan niya although ingon siya cancer free na siya.
0: Yeah, oo.
3: Pero sige siyang dialysis every week.
0: Okay.
3: Sa dialysis. Hindi lang na kami siya mag-dialysis ka kada.
0: Tinood na ko siya. Correct
3: ka.
0: Tinood na. Tinood bitaw na. Digil ko siya.
3: At his age ba?
0: Mm-mm.
3: 78 years old na ko siya. So muna nga, kami maluoy. Kaya iniglingkod niya dito. Preside, magduka, matuog.
0: Uh-huh.
3: Then, tuktukon mo siya doon. Sakon mo sa N-Secretary. Yes, sir. Kuman na sir.
0: Mo ba di ay?
3: Wala kayo ba? O sa ay magkatawa lang taga mura og diligid ba? Diligid ba ayo tan-aon ba?
0: Tinuod na.
3: Nakadukag din siya. Then ayo sige ba ni ka duya secretary. Pagkabantay ka natuog na dayon
0: oh, dunay. Sakon.
3: Diskusyon iya tuon sakon gyud niya dito. Mir na
0: kon. Tinuod po tong imong gingon Konsyal John nga usahay og do na dito karoy mo tingog nga Konsyal di na siya kaila? Di ka klaro?
3: Di siya klaro, di siya kadungog.
0: Di ka klaro, di ka dungog.
3: Oy, kay katong iyang hearing aid. Isultim kasi na mo ba siya nga?
0: Oh.
3: I was very frustrated in America because I traveled to America para check my hearing.
0: Okay.
3: Kaya advance ko kayo ang pampasayan sa America.
0: Mao.
3: Pagbalik ko na niya, wa malagunog yapon. Kabahay siya ba? Siya nga paita.
0: Astubuang.
3: Hindi ka mo siya kadungog.
0: Astubuang.
3: Kaya ang problema yung mata.
0: No?
3: Hindi abot naging pagkitarunsan. Hindi naman siya kaklaro ka kaya na mo.
0: Taas po kayo.
3: Kumusulti ka, musingkit nyo ka. Bail, yes. Officer Chair, I am John Alcomer.
0: Oh, mo inaanak na, no?
3: Oh, musulti juga kay ko. Di ka musulti.
0: Who are you?
3: Pangalan.
0: Who are you?
3: Di mo siya maka...
0: Recognize?
3: Di mo siya ma-recognize, di mo? Maluit na ba?
0: May problema, sir, Kwan. Tinood na, tinood na. Mauna usay mo likos, Bibs and Dallas, di ay, sometimes?
3: Oh, mauna usay. Malikos na siya para po atinta sa tingali. Dahil, baka mamanaw siya, yung malikoro siya, hindi si Sapra, o si Andalis. Kamanaw naman na siya, upaway na tingali siya ba?
0: Kuyawa, no? Mau ba?
3: Ang atong problema, ang mga servisyo, kami, hindi may, wak kayo, klaro, deliberation, madugay mi, dugay kayo, imagine, maabtag kami kalasay, kalasiting, kasi, kalasunso pa. Hindi pa sa una, mga sweep na kayo ba, dali na kayo, mga
0: deliberation. Tinood na.
3: Listen good.
0: So balik ta diri sa memorandum nga gipagawas ni Vice Mayor Tami Osmin ya kining dili ninyo i-contest ni? Sugot na ta sa may pagkusmod? Ani?
3: Ako na nang gireklamo with mag nag-deliver ako privilege speech ana.
0: Adi ay.
3: Pero ako gusto niya na mayor, hindi sa mayor sa god, mingo man siya sa tinul na siya oi. Pero bang
0: sa tinul siya. Kini po.
3: Wala din si Bumbadlong ba?
0: Kini pong mayor na to, no? Parionon pong kagdating ba? Di pong kamao mukaw ras. Ha?
3: Ako kisumbong na kayo, nag-deliver kong privilege speech.
0: Okay.
3: Kung nakana kayo reklamo, muna. Kung siya, sagdi na lang ay, itiguwang naman na. Paitas na nyo. Servisyo lagi. Ang problema, ang servisyo.
0: Kaya, masumbalik mag-iapun na dahan ninyo, mga public official.
3: Oo, sumbalik yun.
0: Oo.
3: So balik niya, especially sa mayor, kay di allow siya, doon ka mong sila ay mayor. Burabag nag-itlog ba, manok ba, doon ka mong kalog-log.
0: Pero believe ba, gimana ko ni Mayor Nestor ba? Kanyang Mayor Nestor, no? Bisag yun sana siya pagbuko-buko, playing safe, ingon ana, ingon ini. Maingon lang siya ni, no? Sa gila na, John?
3: Ano, kuwan? Gabi lagi, ako gabi, nag-meeting mo yung kanyaman si Recto.
0: Recto, o.
3: Kandungan mo yun dito.
0: Oo, o.
3: Meron nung saan mga meron, eh. Grabe, kulatan, pagkaya mo dali mo. Gani? Ako matang sa kumpos, ako nang burong kasi Fernando po. Sige nung pala pakulata.
0: Sige nung pakulata. Ingon na nag-isik ko, ano? Mayor Nestor, sa una dihas mas council, Council John?
3: Hindi, sa council ko na siya.
0: Oh.
3: Independent kayo na siya, kay minority, iso ba kayo sa council? Mahumalay mo, magiging supak na mo. Kay okay. Fiscalizer man siya.
0: Fiscalizer, oh.
3: Siya may minority leader.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Sukol na siya. Pero karoon nga na mayor siya, di kasi kasukong Tomas.
0: Kasukong Tomas, pastil.
3: Naugod lang siya, Tomas.
0: Gani, mabitaw na, lain kay ba, Cebu City?
3: Lain pa minaw.
0: Giingon ini sa busy mayor ang mayor. O niya, mabalita ba yan akong siya, John? Mabalita.
3: About kisa Amerika na Facebook
0: na. Ah, kaya naka-Facebook na yun. Uy,
3: wala naman yung border.
0: Kung saan naman eh.
3: Oh, yeah, karon ang mga silinga at kung magkaoba lagi nga sa Amerika, sa doon saan mabunis na.
0: Astilan.
3: Wala ko na bang hindi mahimo doon eh. Kung siya naman ito doon, ikaw na kita kanunay pahungas ng kibate.
0: Oy, sa pag-privilege speech ni Moni, why ni Segunda o sa may nahitabuan eh?
3: Walang ipag-privilege speech na ko, okay kayo, kasi balik lang yung gitsa ko. Problema kay ang mayor, ang vice mayor, ibang maminaw. Isama na ni mo.
0: So dili
3: na
0: to. Ba so ang iyang gusto mo gi matuman.
3: Bao gi matuman, mo ba tara ingon na gagahi sa nang stabi. Ingon na da gagahi kana lagali amo gimbo karon pag inigural session.
0: Oh.
3: Do na may bag-ong house rules.
0: Okay.
3: Based on the memorandum si DLG.
0: Oh.
3: Nga ang vice mayor di na gyud makakupot o committee.
0: Okay.
3: Man sa committee.
0: Uh-huh.
3: Dahil ang vice mayor, ikaw nung siya ma-preside.
0: Uh-huh.
3: Ma-preside siya, he can't even participate in a debate.
0: Mm.
3: So, among iusap ang house rules based on the memorandum sa DLG.
0: Okay.
3: Approved sa majority.
0: Oh?
3: Awa siya musugot eh. Huwag musugot. Huwag ipipahan niya na disapproved. Nakukusaw mo disapproved ni mga di magkamayor.
0: Ah, kagudaan ha. Mao ba?
3: Alam kita mahimo lagi.
0: Kung unsa dito ko ni decision sa majority di siya musunod, musunod?
3: Di siya musunod. Mao lagi na ingon siya kana kabobitaw ka sa una pa liyang mga stipend nga this council is useless.
0: Oh.
3: Hindi ka man siya, wala pa siya mutuwa ng council. Mabit. Kung napait ka ba, wala siya respeto sa kaunsin, pero nasa sa kaunsin.
0: Gani, gani.
3: May tabursahin lang ito siya.
0: Kana nakita po na nako, nakinomdom ko sa una, siya ng congressman po na siya nga, wala po siya kauyong dito sa kongreso. Mano nagsisig samok-samok ni Mike Rama sa una?
3: Nakakauban mo yan sa kongreso eh.
0: Nakauban mo ito?
3: Nakakauban mo na mula kao na dito. Ikaw na pa-present, mula kao na.
0: So digid papel ni Tami ang pagkalumika.
3: Wala, ihalin niya.
0: Okay.
3: Pero ano ni dagay mo lagi na ano ni dagay? Mayor na to siya.
0: Unta lagi no?
3: Para makumplito ang iyang ambisyon.
0: Gabi si mayor lang tas ni Stor. Ano lang tato?
3: Ay, saan niya si Stor? Sakto na to. Kaya mayor na ati ang iyang experience magamit niya.
0: Gani.
3: May taas-taas mo siya executive experience. Yes. Kaya taxing, kaya maglingkod naman ka.
0: Oo.
3: Iguro ka mamirma.
0: Oo.
3: Eh, pwede ka pa Hawaii. Pwede ako sa ang council god, kayo presiden mo, makitaan magkong ka.
0: Ago, si Kaglingkod na.
3: Pa Hawaii ka, makitaan ka, bawa ka.
0: Monitor ka sa mga ipangtabi di across mga council, anana.
3: Correct.
0: Di manlalim na.
3: Dili, stressful ka niyong. Kung na-stressful ka niyong, nabi na magdebate na mag-away-away na kung siya.
0: Yes. Magdebate na dito karon. Alam mag kinsa mo badlong presiding officer ko, palitang natogan. Og natog ang presiding officer. Wait, kamo man debate.
3: Happy to wasok magay nang uban sa.
0: Yes. Unsa man di layo pa sa 2028. Actually, mag-antos ang mga konsyales na ni or wa ka kadong di mo resign la ni or unsa ba?
3: Muruman og agogi gisigot talaga na gula gabi eh kay gawin agogi na niya sa magini padayon lang yun eri kaya mura gado naluoy magko ading taming lawyer naman kayo tunay usan ni tubag ito ni tubag dili ang mayor ha
0: dili si Dave dili si Dave tumulak dili
3: hindi lang kumuminsyon
0: sige okay
3: tingol nga dili eh kay mamaya ang vitamins mamuling ko na sila basta dahil politika.
0: Astilan.
3: Tinuunsan, okay? Imitirbihon siya, masukul.
0: Yes. Gani.
3: Utusik ko.
0: Gani, utusik. Tinuod.
3: Utusik, ay.
0: Tinuod.
3: Siguro, kumunak ko na yung vitamins. Nakuna. Antos ka tayo.
0: Kamodias kung siya lang may mag-antos.
3: Antos ka tayo.
0: Yeah, ginoo ko. Anyway.
3: Sound of lyric.
0: Maon ang magiging taon niyang sit-up. So, anyway, magkita lang siguro by 2028.
3: Out na lang yun.
0: Ano lang yun?
3: Nakaking mga developments pa noon.
0: Tinuod.
3: Ampo lang kita. Ako himo sa iko. Angay mahimo sa iko mahimo. Imo na lang ina.
0: Gani. Oh, adjust lang.
3: For the people, ako na lang inform mga tao kay hadlok na para mga kauban.
0: Kana.
3: Ito ba kauban hadlok pa sa pasulti?
0: Oh, hindi ikaw bukal magay ka. Sa una pa magigang bukal ka. So, I hope nga uba mga kusyalis musundog di mo.
3: Ne usay tinuod isulti na to.
0: Gani. Correct.
3: Oh, ato i-cover-cover ni mga tao maghibo mga tao ano ni nga. Wa na may fairness.
0: Mao na.
3: Mao
0: na, at least ikaw dito yung unang nagpaibawa ni Kunsyal. Gibali ka kanina. Kung i-contact yun ka, kaya nakakita ko sa post mo.
3: Thank you kayo.
0: From time to time, mag-monitor ko. Kung sa gani.
3: Magkita-kita to. Duwag-duwag na magkita lang.
0: Lagi. Kumbate niya ako ni Kunsyal John, ha? Salamat kay Amping.
3: Thank you, kayo.
0: Pag-amping ka nun ay. Sige, okay.
2: Asintado!
0: Si Kunsyal John, why call ba? Amigo Alcomer? Si Tomas Osminia, base sa dito karon nga mga obserbasyon mga kaigsunan, kining weak na, luya na, makaduka gid po tinuod. Ako, sa una maghihigalang na-assign ko sa Capitol, isip bit reporter, bumburadyo pa ko ato, ilabay kong Capitol, ilabay kong City Hall, mag-cover kita, maghihigalang sesyon, kaya natin mga balita, pero tigyong duka, tinuod. Nga, di pa ganita magigala naglingkod sa luyo or baka sa kilid. Unsa pa ka dito mag-preside ka? O nga, perteng daghana dito karon sa agenda? Da? Nga pagkatukion? Makaduka agad tinuro niya karon si Tami Osminia, di na magigsoon sa... medyo may pagkaidara na. Da? Nga, doon na pagigibati. So, murag, mo nang usay, magsigilang kaglingkod, nakasatubangan, do? Sa mga konsyalis, tabi niya karong konsyal, puli na pong laing konsyal, puli na pong laing konsyal. O sa'yo magdibate, ikaw dito, nagsita na ulit, magduka na ka. Mauna nga, pong pangkonsyal John Alcomero, sa'yo, sakon ko dito siyang driver, sa iyang bodyguard, baka sa secretary, baka sa council. Mayor, mata na kayo, wanay nagtabi. Vice Mayor. Pero mayor, magapoy tawag ni Tami. So anyway, so kining dehang dapita problema sa tami. No? Nya sa pikas pud nga bahin, mao lagi po tong gingon ni Konsyal John Alcover nga o garikas mga isyu. Lantip gapon kay manubag si Tami Osminia mga amigo. Ha? O gari lang sa mga isyu, mao na nga kining posisyon ng iyang gidaganan di gini mao. Kay bao ka mangigala sa iya dito karon nga mga concerns nga gipang brought up? Dere gini mangigala sa habig sa pang-executive or sa pagkamayor ba? Which is, wa sa dito maghihigalay power niya na for the meantime because di aman siya legislative department o wa man siya executive. Although, iya dito kalyado ang mayor pero ang katapusan magigalang dunay say sa bisan unsang ipatuman ng mga lagda dire sa Sugbo, ang mayor man yun. No? O maingon, mangigala dito karos Nestor nga, di sila na ito na ipatuman tam or di sila ni, ato sila na ito karong mitingan, istorya asa na ito, ay di sila tamo dali-dali. No? Why, mahimos tami. Oh, labi na dito karong musopak po sa atorne.
1: Exciting!
0: Nga usa magod po magigalas kalugutan ni ining Tami Osminia kay si Nestor Archibal wa matay kay problema kay yamigin ang tao. O niya, di pa lang si Nestor magigala ang murag muhatag dito karon og go signal ko nilis. Attorney, mo appeal mapo ko no?
1: Exciting!
0: Oh, niya, kay ba naman mo magigala kisa sa attorney? O na nga, ulbog yung kaspang Tami. Kay saya gud dito sa sabot gud ani nila. Wa man gud po siguro tigilin ni dito makita basa radar ni Tami Osminia nga. Okay. Magbisi mayor lang ko Nestor. Ikaw lang dito'y mayor. Og mudaog ta. Unsa dito karon mga sabot nato ipatuman gina siya? O nya karon pagdaog na magigalang Nestor to aman magigalang nagpa-pronsit na po sa attorney. Nya wa man na makiting Tami nga dunay mo babag or dunay ba kay babag? Ha? Magkakaigsunan mo na nga. Si Tami Osminia, makaingon po ka nga. Murag, nasuko gid po ni kay nalipat. Because Tami is thinking nga, makontrol gya po niya Snistorm. No? Nining pag duma sa dakbensog po niya. Di naman usahay makontrol Snistorm kay di man lang Snistorm magigala. For example, si Tami mo dool dito magkakaigsunan ni Mayor Nestor. O niya, na'y gusto niya implement, na'y gusto mag-iigalang ipabuhat, ingon ini, ingon ana. May nga mabos, Mr. Okay, ako nang ton antam. O niya, si Nestor Moritzo mag-iigalang dole tourney. May ingon dito nga, kininkuan, matay na may gusto ta. Di li, babagan ta na.
1: Exciting!
0: Kaya ang grupo lagi pong Nestor, nga mo'y wak mayuni mag-iigalang Tami, mahatag man po dito mga advice nga ingon ini, ingon ana. Teka na mag-iigala, for example, ang city administrator, di man na mag-iigala taong Tami. Kada sa Albertan, taong ng Nestor. Nga mo iwa, kayo ni Tami Osminia, mao ta ning nagbanga. Sus, karon tanawang naitabo, baga kaigsunan. Ngayon na address Konsyal John Alcover na unsa na bing taon, kasamok na bing taon na ni. Eh? Ang mga konsyalis, mag-duty, mag-iigala, Lunes ngadto gyapon magkaeksyon ng soybeans alas 8 ngadto sa alas 7 gabi. Pero Biyernes wa nay opisina. Pero ang opisinas mayor Lunes ngadto sa Biyernes. Magkaeksyonan. Sa kondonay mga communication magigala gikan sa Office of the Mayor ipasa ngadto karon sa mga Office of the City Councilors inigadlaw ang Biyernes di na namahatag magigala adto na punas Lunes. Atong oras, mag-iigala sa XFM Cebu. 9 minutos, hindi pa mag-iigala ang alas 4. Itong time check, hatod ka na ka nato sa Santhon Vitamin C. Ang nanasinig o alkaline base ka Santhon Vitamin C, ang atong produkto mag-iigala makahatag pagpaligon sa itong immune system. Ano ka nun ay tambasko, di tadali mataptan o mga sakit-sakit mag-iigsoon. Santhon Vitamin C, produkto sa Yes to Health Incorporated. Oras, alas 3.51.
2: XFM.
4: Santown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Santown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santown Plus Gold o Santown Vitamin C.
2: Santown Plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, Mr. Butch.
2: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
1: Oh, doon na ba kay kwarta?
2: Wala ro ba, Doc?
1: Oh, wa kay sakit?
2: Nge.
1: Ayaw!
3: Exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatan.

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 2 minutos sa di pang alas 4. Atong time check. Hatod ka na ka nato sa atong Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape maghihigala sa taong kanunay naningkabot. No, kay kining ato maghihigala ang kape nga Santhone Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, doon ay garlic extract niini. Sa ato mga kaigsunan diha, labi na gyud sa mga trabahante, sayo pa maghihigala ang mga mata. Di pa ganin mo sidlak ang haring adlaw. Ang mga kaigsunan ta diha maghihigala, manglihok na. No, numero no ta ni ana kay mga mata tagalas 4 mga kaigsunan. Gumikan sa itong preparasyon, programas, matagbuntag mo na nga kining kape at itong gini maghihigala ditong kaparish na sa itong inadlaw-adlaw nga panginabuhi mga pariente. Do, trabaho, negosyo, pamilya, timas pamilya. Sa kapoy, panayon nga punta tungod kayo doon na matay damgo mga kaigsunan. Ang atong kape nga Santhone Gold Coffee Mix, maghihigala doon ay garlic extract o saka natural botanical ingredient, ganoon ay mga bioactive sulfur compounds nga gitun-an isip kabayan sa nutritional science o wellness. Mao kini ang usas mga gipiling sangkap sa Santhone Gold Coffee Mix aron mamahimong kabahin si mga adlaw-adlaw nga pagatiman sa atong kaugalingon. Ang atong lawas, maghihigala mo ang atong kaubans matag pagpaningkamot. Santhone Gold Coffee Mix, kaping healthy, sarap. Oras, maghihigala, alas, untop, alas 4 na.
1: Seras Manait, Asintado.
3: Resultas King Dragon, karong sa alas 3, kabula, mga kaigsunan. 360, 3 PM result. Maing pagpaminaw ni Boss Joffring, always. Diaz Plaza Housing, Capuni Sanchez. Boy Banks Ethereum Sub, Diaz May Busay Area. Maing pagpaminaw, Sub. Kanya, nilang nang Basyon Aligrado, nilang nang Nisi, Ognoy Arsenio, Lamoste, Diaz Selangan, Sagbayan, Buhol. Maing pagpaminaw, Sub. Nilang Lorna Ogtiting Rimorosas, Matinaw, Carmen, Buhol. Maing pagpaminaw, Sub. Ayong hapon sa pag-iigalas, mga Tinua Boys, diya pag-iigsoons Dynasty Inn, silas Brad Norman Ibarlis, RF Taxi.
4: Exciting!
3: Aritas mga katropa na to, B, atong pagumustaon, Boy Tag Ship, nagpaminaw na to, di ba lalim ang dialysis. Akong asawa, 3 years na nga gi-dialysis. Alternate iyang dialysis. Mayo gani karon libre ng dialysis tungod sa PhilHealth problema, tambal na lang. Unya, abang pusbalay, di lalim ang pagatiman, katropang Eric. Mao yun. Tinood yun na. May hapon usab, Marlon Ferrer. Insama kay makasakop sa mga ghost projects. O niya si Baymark, dalias oras sir, alas 4 na sad, no? Namahaw pa ganita ganina, pas-pas kayong oras, gikas lahog. Tinuod yun na Baymark, no? Kung imo bagiga lang tanaon ba? Di anatas 2026 ron. Bago pa lang ganit ang bagihigala. Sa atong panumduman ba? Di pata kalimot sa bagyong audit, no? Ang bagyong audit niya itong 2021. Ila katuig na maghihigala na labay, mga 5 katuig. No? Ang kanto mga kaigsoon ang pagdaog ni Digong 10 years ago. No? So, karon wapata mahibawa po din noon nga kaloyas Ginoo muabot tag 2036. Unsa kay hitsura nga atong mapaabot niya na puhon. Diba? Ang pagtuyok sa oras ba? Ang pagdagan sa adlaw, di lang yun ato mga kaigsunan mabantayan tungod sa atong kabisi usab sa pagpangitag panginabuhian. Da? Tanawa ro gurta, tanawa magigalaw si Pizarro 14 ogma 15 na. No, inig ogba, wa na sweldo na. Ihap na po taglay 15 kadlaw. Wa na, Agosto 30, beer months na, wa na. Kerti na pong daghan ng manay gon mga exhaust balay ta. Birmas na po, Doña Sus. Probida mo ragaan kayong feelings na to basta mga exo mo tonto na tag-birmas. Tuganan ko kamo. Ako mag-iigala. Di amang ko higa, gipang tanaw po nga mga parol. O niya, kini mag-iigalang sa San Fernando nga maligyag parol. Nagsigig chat po na ko din mga ka-exonan o interesado na ba ko dito mo-order kay ang ilang parol sa pagkakaroon, no, mga ka-exonan sa San Fernando. Buy one take one. Ingon sila diri 990 na lang ni sir. Buy one take one gikan sa tag 1,940 pesos. From 990 pesos buy one take one. 940 gikas 990, 940 na lang kuno sa pagkakaroon niya free shipping pa. Ako ang gipangtanaw kay mas barato magurong parol, umamalit kag sayo, itandi mag-iigsong palit kag parol to nas Nobyembre. Humas kalag-kalag, mahal na. O, tiya mo na, kani San Fernando ni nga parol. No? O niya, kanang igo-igo mag-iiga lang, di po itong dako kayo. Igo-igo lang po mag-iiga lang ginakon sa iyang size ba? Mauna nga, kining atos balay, usahay mag-iiga lang, di ko magpatukar o mga Don Moin nga mga kanta. Mangutana, magpatukar ko magkaeksyon ng mga Jose Marichan. May pagpamidaw magigala ni Dexter Messina Boiser Diaz Poblacion Sagbayan Bohol. Ni Jericho Rosales, may hapon ang call Eric, pa-shoutout kong William the best Rosales og kang Lorna Tambakan Rosales og sa Tambakan family sa Sagbayan Bohol. Ikan Jericho Rosales. Brenda Cabunilas, pa-shoutout sa Dave Balulot Lirin, nagpaminaw sab na to. Great na ko, Skatot Lirin, og Nonoy Rigoya, nga certified XFM listener from Basdio, Luon, Bohol. O niya, si Rabi Arcayan, nagpaminaw sab na to. More power, sir, salamat. No? Diri sa YouTube, kumusta sa mag-iigala mga viewers na to? Si Ray Duran dito, mag-iigala, Fuma Dumanhog, Cebu. Paminaw ninyo diya, o niya si Cecil Jinsun, ang balsa nga gitas on kanang sahi sa usa ka Sivan. Sivan nga 20 putos kinitinga ang solbans pagkuliktas basura. Di ko kasabot. Mong gabing sahi, Cecil. Shoutout si Rarek Michael Mayula, nagpaminaw sa Lapu-Lapu samta nag-drive, o si Glenn Jaime, nagpaminaw samta nag-pickleball. Diras barangay Upaw, Mandawi. At yung taga-clinic bitaw, nagsige man yung paghagad niya sila dere, sila smabab, sila si Yaye o pickleball. Kinini ang sikat na yung kain eh, oso na yung kain ng pickleball ron, no? Mga kaigsunan, gani ang mga court, gani, no? Kani mga pickleball court, sagad mag-iigala, puros na mga polibok. No? Mauna na ibag-o dito ang pangwartang negosyos uban. Kaya perting daghanag mag-pickleball. No, o niya, ang botog, unsa dito ko rin nakapadaghan na, kana ba yung mag-iigal ang pag-iirsisyo or kana ba mag-iigal ang naghan ng siksing manuwa? Ay, ngano ba po na nga kining mga obang mga kababinan, di po nung tanan. Mag-pickleball nga.

Tibor gini. Kamusta mo di Aslite po? Oso bang pickleball di Aslite sa mga taga Negros? Kusog ba pong pickleball di as inyo? Nga po sa no, great lang ako kasi Nunes o Ulan. Ulan pamili. Namina o nagtanaw po sa live ni mo diri sa Kabuy, Clarin, Bohol. Okay. Pagpapaminaw ni Nunes, Kabuy, Bohol. Kaboy, Clarin, Bohol. No, kining Kaboy. No, o gikan kag tubigon, gikan pag kag Clarin, sunod ni magig sauce mataob. Nya sunod sa Kaboy magigala ang bugtongbod. Gwapo na din napita magigala kay overlooking. Boni gakain gumapak magpapaminaw siya pa si Batalisay si Bay Mark sa TikTok sir daghan ng gawas now ni Jose Marichan. Ah, di ba? Okay, o nya Flor Delica magpapaminaw siya. Salamat kayo. Ingos Janet Sote Sos, hindi gara na sa Gison Obser, ay, pakigol ba? Ah, na mo rin gidangat. Mauna, magkakaigsunan ang kinini ang problema magigala kay, o mauna, abot, o ganong musugot ba po ng ilang mga bana? Ingos Kuya Aying, kining idol rin ba kuno niya magigala sa LG? Ato na. Sus, Mario Josep, pag-iigala. You know, arita sa laing hisgutanan ang DSWD. Nipahibaw ang Department of Social Welfare and Development nga ang mga Pilipino kuno nga dili nagutom karon ni abot nag 600,000 mga igsoon. Kaya mo yan! Huwag mag-iigala ning balita matod pa diri sa DSWD nga niabot na kuno magkaigsunan og 600,000 ang mga Pilipinong wa na kuno panggutma kinitungod mag-iigalas gilosad nilang programa nga walang gutom kitchen mga higala. Patay ni talab gudeni ha? Ha? Ni talab gudeni mag-iigalang walang gutom program nila kay matod pa nisaka naman ko rog 600,000 ka mga pamilyang Pilipino ang nakasinati karon og maayo ng kahimtang, no? May labot nas pagkaon. Samtang pod kuno padayong ni ubos ang antas ng gutom ingon pas DSWD. Patay si Rex Gatsalian gud maghihigalay nagpahibaw ni ini press briefing dito sa Malacañang. O sa maning imo dito karong pagpahibaw, Mr. Secretary. No? Kineng happy na nis imong planong mudagag senador. Imo na ni dito karong happy. Tungod kay Aron Ingnon nga doon nagi kay Agi. Yes, DSWD kay mudagag may ginig senador. Pastahan na ipatag baktin. Ang nadonggan ako mag-iigala nga balita, kini si Win Gatsalian, budagan ko ng vice presidente. O niya, ang kinis Rex Gatsalian, ang igsoon po nga naas DSWD, budagan pong senador. So gamit kayong DSWD. Ha? Karon sila mag-iigala matod pa sa ilang press briefing. Konbasihan ko no ang duha kahigayon nga serving komisyon sa Osaka Telecommunications Company. No? Nga gipahigayon po sa SWS nga sorbi, niabot na kunog 600,000 ka mga beneficiaries sa walang gutom program ang nitugan nga malaking pagbuti sa kanilang kalagayan kaugnay ng gutom, food insecurity at kahirapan sa pagkaon. So kanto maghihigalang mga nagpaminaw nato ron, kanto mga diskumpiados ilang buhis, hala, apil mo kaon dito sa walang gutom kitchen. Kanto mga diskumpiado, mag-iigalas buhis. Okay. Mga kaigsunan. Kwarta man yung mag-iigalas, magbubuhis ang gigamit. So, nganto mag-iigalas sa mga gipanggutom. No? Kay wak man yung mag-iigalas, gipili. No? Bisan pa siguro tingali mag-iigala o ma-informa ni mo diha. Basta gigotom ka, welcome yun ka. Kaya di naman naingon nga para dito sa mga pobre. Or para nga dito ka sa mga poorest of the poor. Kamong mga
mob

0: 8 rider kamu mga TNVS rider, no? Pwede mga ni mga igala o kini mga trabahante niya Carlos Robinson's Galeria at Tomaniod Tohrop.
1: Ay,
0: okay, para amnistanan. No? Wa may gibawalan. Bisa pa mga igalag DDS.
1: Ay,
0: oh, mga pinklawan, kaon mo dito. Ay, kining ingonini mga higala ang programa para maginis katawan aron usab ko nga malibyuhan ang kagutom sa tiyan. Unya libre kini mga higala. Sa una, ang ato na famous dan elementary pata. No, nga libre kadto ra magyud baga kaigsoon ng bulgur. No? Bulgur. Unya gawa sa bulgur dito sa health center na mo, tapos ipanghatag bagigalang gatas.
1: Ayaw!
0: Katong gatas, kagisor, bitaw bagigalang kanang sako, nga, kanang murag sako sa rina. O, di ko kalimutan na, libre mi dito bulgor, tagabuntag ka og bulgor, ala, ana, unya, kineng pag, kuan ba, contrast malnutrition, yun na, pero, karon bagigalang daghanang libre, ha? O, so, doon ay uban maghihigala nga in fairness mga kaigsona na kauyon aning programa ha, pero kining gipaklaro maghihigala sa DSWD nga kining kuno nagsorbi ani o sorry kining nagkomisyon ani dili sila sa DSWD kundili o sa kuno ka telecommunications company ang nagasto o niya matod pa ang gipang interview ko no, mga respondents, 2,400 kabuk. Dili na 1,200. 2,400 kabuk. Gipahigayon na itong Pebrero 24 hangtod Marso 8 o Hunyo 22 hangtod nas Hulyo 1. So, di ang mga kaigsunan ang DSWD. Niingon nga ila dito karong punterya nga moabot pag milyon ka mga Pilipino. Hindi na yun makasinati o niyag kagutom.
2: Asintado!
0: Sus, pastilan. Ha? Kinig o kanunayon lang yun eh, maghihigala, posible siguro tingali nga murag, wa na dito'y pang-ulseron. Ingon si Boy Tagsip, di ko mo to o sa DSWD, daghangi pang gutom. O sana ko katropang Eric, dili ko mo to o sa DSWD, daghangi pang gutom. O, ato dito, boy! Ha? Ato dito sa, kwan? Gigutom, gutom mo ka ato, spear 4, oh. No? Kining, suway, ikaw mismo, ato dito. No, oh, di na, hinomuhatag ang DSWD pamplite, ang ilang ikahatag mga kaigsunan pagkaon ra. Pero, ingon sila diri, mag-iigalas DSWD, DSWD, 600 mil, mga kaigsunan, ang mga, wa na panggut ba? Kini baga kaigsoonan, tanaw na ko maghihigala, murag dogan ng pahumot gantong Rix Gatsalian.
2: Asintado!
0: Aron maghihigala nga mohumot o maayo, bot lang mamutar baka Pilipino nini o dagan giniglaho senador mga amigo. Alas 4:16 na sa atong pagpadayon, maghihigalas atong tulumanon. Di ay, expose si Erwin Tulfo ba? Magakaigsunan. May labot aning mga politiko nga wa kuno mamayad o Byronos Kuryente, mga kaigsunan. O niya, kining nagpadayog pahimos, magigala aning Kuryente way bayad-bayad. Iya dito, sus, ang gwapo po ito, aning ipanghingan lang ng Erwin Tulfo. Iyang gi-bulgar, kining kaso nga nag-involve aning mga local politicians. Ha? Huwag mo yung kag-local politicians, mga higala. Sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, kining mga mayor, mga gobernador, mga unsa pa na diha, congressman. Why mga senador ani? No? Di ay gibulgar ni Erwin Tulfo, kini mga tigpaminaw, atol po ni mga kaigsunan sa ilang gipahigayon lagi nga kinini ang tigom no dito sa Senado may labot na ni anak karon maghihigala ang pagtangtang sa system loss now during sa ila ditong kining Senate hearing na ugat ning ingon ini. Nga di ay mga local politicians with unpaid electricity bills atol sa Senate Committee on Energy hearing kagahapong adlaw. Si Tolfo ni ingon mga kaigsunan nga kining wa bayring nga mga Baronos Corinti gikonsiderar kuno ning non-technical system losses which are ultimately passed on to electricity consumers.
2: Asintado.
0: Paita po ding ingon ini maghihigala di ay ubang mga local politicians nga nagamit aning kuryente o niya pagkahuman way bayad-bayad dito ni punta maghihigalas dan technical system losses o niya ang mga ortimo ordinaryo nga mga konsumidor mo'y nagbayad hinoon maghihigala aning kuryente na gamit sa mga politiko. Nausa na bintaw ni mga politiko, libre pag gasolina o niya di nagpalibre pa mo dito karos kuryente.
2: Asintado.
0: Grabe na po din tao ni. Ang kining non-technical system losses, it refers to electricity lost due to pilferage, inaccurate metering, and metered consumption and human error. Na? Grabe, diri mag-iigala nila gipasangil. Now, si Mayor, si gobernador diha mangigala wa mo bayad og insaktong awagin mo bayad og kuryente dili kay wa mo bayad og insaktong wagin mo bayad unya diri lang ni mga tigpaminaw na butang sa nan kining gibutang magigala sa non technical system losses ang mga tao mangigala mo dito kuryen nagbag-uod sa pagbayad. Ang National Electrification Administration miingon however ni pasiguro ng itong Senador Tolpo that such cases have decreased. Ah, 30 day yun yung daghana sa una. O niya karoon mag-iigala, may kunhod-kunhod na. Sigon pas National Electrification Administration, bagaag na po ni mga mayura, no? Kini mga gobernadora, no? Kisama na yung mga tawhana, asa mo na dapita, tos Luzon, das Visayas, das Mindanao. Grabe, pero yung gamit nila dito karoon kurinti silang mga mansyon. Sa ila dito mga negosyo niya pagkahuman magigalaway bayad-bayad ang gipabayad ang mga ordinaryong tao. Ah. Ingon pa diri mga igala ni Kunhod da kuno kining ingon ining kaso. Ang National Electrification Administration has dealt with government officials who failed to settle their electricity bills by disconnecting giputlan kuno linyas kuryente ang uban nga mga mayor o gobernador kay pakyas kuno pagsettles electricity bill. Pagsure mo diha oy. Ang aking direktiba matod pa niining National Electrification Administration Mariano Almeida. Ang aking direktiba sa kanila putulan ninyo. And may mga politiko na pinutulan namin at tatawag po sa akin isasabihan sasabihin ko lang sa politiko wala ho tayo magagawa. Yun po ang palisiya. Tiaw mo na. Dabiha mag-iigalas ka mapahimuslanon aning ubang mga politiko, no? Gamit sila dito kuryente o niya pagkauman dito punta ni mga kaigsunan aning non-technical system losses. O sa man ay mag-iigalas sila tungod kaya di sila kapiog aning ubang politiko? Although niingon sila nga, ni anam-anam na maggamay, decrease sinoon ang kasuha si Mr. Senator. Oh, dito ratas, decrease. Di yun mga igala, yung totally nga gipang wipe out, totally mga kaysong gipang kasuhan man na silang usaba. O niya, kita din yung mga ordinaryo nga mga konsumidor. O kita ra ba mga igala, yung gamit o kuryente, masakpan ta, kasuhan ta. O di takabayan mga igala, diya, putlan ta.
2: Asintado!
0: Naunsa ko rin tao ni pagkausa. Mga taga National Electrification Administration. Wa mo dito yung ipon aron pagpasakag kaso aning mga mayura, aning mga gobernadora. Ningos Erwin Tolfo, what in the world is that? Dahil si mayor, si gobernador hindi nagbabayad, so pasan-pasan ng tao yun. Yun pong masakit. Da! Tanawa na ko ningon sa usaning gibulgar mag-iigsoong Tolfo. Kagahapon man yung mag-iigal atol sa ilang Senate Committee on Energy hearing. Karoon lang ito mag-iigsoon, may bawa ni grabe. Sila pa dito din ni kwarta. Sila pa hindi mo bayad yung isaktos kuryente. nagpalibre lang po sa mga tao, pinagid rin system loss.
2: Asintado!
0: Grabiha, magigala kaway mga puangod gini mga tawhana, no? Kano sa pamanintaon matarong ni atong nasod, oy? Bisagon saan naman lang ni? Diris korente, di apod magigala, sekreto kay nagpalibre. No? Wala gid ba kontento, libre pa na sila gasolina, daghan pa na sila dito mga bonuses o unsa pa na diha, mga mayor god, mga gobernador, napasali intelligence fund. Ah, grabe hastas kuryente inyo gipag-gipag libre. Grabe ha. Naon sa nabing taon ni sila, wagi pang gabae mga tigpaminaw. No? Kining ingon-ini ba nga pagpahimus nang dako namang sungay aning mga tawhana. May tagmahingan lang ning Erwin Tolfo sa sunod mga pagpa-interview. O pangayoon mag-iigal ang Erwin Tolfo ngadto karon kang NEA or National Electrification Administrator Mariano Almeida ang pangan aning mga mayor or pangan sa mga gobernador na mga kawatan o kuryente mag-iigal. Sus, di man lang kay kwarta des gobyerno gipangkawat aning ubang mga mayor, ubang mga gobernador, hastang kuryente gikawat pa.
2: Asintado.
0: Ha? Paita no? Analyze, imagine ra gud ninyo. Kita sa ato magigalang balay, ma problema in town ta. Muabot na gani dito mga kaigsoonan ang electricity bill, pangulbaan na ta. Ta? Nga naman, kay kanara ba sila, di ginmahang yung mga keksyon ng potol, potol yun, ay! No? Di na ka magigala, makaingon ba nga, kanil silang ugma sa lang kay, mangita sa kong Bombay, mangutang ko sa Bombay. Di, good. Inigingon, magigala nga, okay, di na mga tigpamina ang notice, mga keksyonan sa, kananaakarog, kuan? Potol? Notice of disconnection? Oh, wana. Di na gina pwede maglodlohon pa kaputol yun na dito. Ah. Kaya wag kakabayad. Pero di ay mga mayor, di ay mga gobernador, sekreto kayong nangawas kuryente. Wapo dito kitongkaan mag-iigala, gipangkasuan ba ni sila? Da? Pero naingon siya diri mag-iigala, ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo, giputlan ko no. And may mga politiko nga, gipangputlan ko no, nitawag ko no nga ni Almeida. No, nga ningon nga ano man ni nani saon ta man mao man imong palisiya karon rapod. Ha? Karon rapod. Pero naibaw ana na bulgar na nga duna day mga mayor or gobernador nga pertoing pagpahimo sa kurinting nga libre. Ha? Kay sinikretong gi kawat ani nila. Tuwa lang gi karga aning gitawag mga kaigsoonan og non-technical system losses. Astilan porbida.
2: Asintado.
0: Sus, mga buta pa unta ni mga tawhana. Alas 4:26 na. Dari sa YouTube, may pagpaminaw once again sa mga nagtanaw dari sa YouTube. Diingon magigilas dyan ni Chotis. Magabaga o gaong lagi sir. O niya kita ang pobre tiwasanta kaya kita mo ipabayad. Andres Junior Acaso, may hapon sa Talamban, Edmond Tabirara, kung naalan na diris, kalubian liti, sir, nga libre og kaon, namukaon, good me. Pero ugma, August 15, nga 2016, ang libre good kay pista man. Mayong ka, mayo sir Eric, pag elementary na ko, Notriban og yellow corn, magipanghatag sa school. Gikang kurason pre-tolerate, nang hatag din sila yellow corn kaniya to. Pag si Edmond Tabirara, unsay walay, dili gutom, sir, huwag mga nimi bugas karon. Oh. Tiyaw po na. Idol Rick, pasatod ko nilang Christine si Celia Edward Papa Aling Gambi o John Ling, Bisig Loko Toglumpia Samta naminaw ni Mos Radio. Di kang Maricel Gambi. Ya, kusog po ko nung address late, mga igsor ang pickleball. Di ba? Ingas remote freelancer, onya karong alas 6 gabi, burn out of kunos mambaling. Okay. Good luck new days mambaling. Huwag mao maganini mag-iigalang mag-burnout. Tanawag ko na to me. Ang sa Visayan Electric Company mag-iigala. O kung saan na po dito ko rin ilang latest nga advisory. Ha? Osama ron, pizza katursi. Alauna nga to, ganina ni. Hari ko na ito mag-iigala sa
1: a las 4 gatos a las 5, Milanilia, Lipata, Paquigne, Tonkel, Población, Talisay City, Sabiasong, Kansohong, Domlog, Lina, Pohon, Amohon, Pook, Uksar Isidro, a las 4 a las 5, brown out ko no. O niya, a las 5 hasta las 6, okay, karongga, a las 5 ko no, brown out po, gatos a las 6, Cebu City, Sadlaon, Agsongot, Bakayan, Binalo, sige naman lang ni Agsongot. Bakayan, Binalo, Budlaan, Kabinokot, Guba, Kalobian, Losaran, Maosos, Paita, Mandawi City, Kabangkalan, Kanduman, at tapos Konsolasyon, Kabangahan, Ugpanas. Ah, Deripogoros, Ermita, Loriga, San Roque, Santo Niño, Tipanilla, Tejero, Tinago. Pagkaluoya, maghihigal, alas 5 at alas 6. Kung alas 6, gantos alas 7. Brown out pag kuno, maghihigal, ha? Sa alas 6, gantos alas 7, Karong Adlawa, Apas, Kasambagan, Lahog, Kalamba, Kalobian, Labangon, Punta Princesa, Sambagono, San Jose, Ugtisa. Alas 7 nga to sa alas 8 sa gabi, brown out po sa Mambaling o San Roque. Ala, good luck ni Des Mambaling. Dito po San Fernando. Sige, dire po kuros Carita, brown out, Des Tihiro. Alas 8 nga to sa alas 9, Carita, Cebu, Business Park, Kipodromo, Mabolo, San Antonio, San Roque. Alas 9 nga to sa alas 10, brown out po, Gansaga, Hugan, Lamag, Pitogo, Poblasyon, Oriental, Yate, Liloan. Good luck ninyo diha, mga igalas yung pagkatog. Astilan, mag-iigala ning paisos, Ginoo ko. Ah, maka-high blood ning ingunini ba? Maka-pungot? No? Maga-kaigsunan? Ita, wagi, maka-uyon aning brown out. Ah, tirwisyo kayo sa pagpahuway na to. Aritas mga reports ito mga kaubanan. Alas 4:30 na, di report mag-iigala nga mabot sa 6.2 or 6.2 ka mga Pilipino ang ma-exempted onya sa income tax kung mapatuma na ang 350,000 pesos income tax exemption. Na-report ni Ms. Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
3: Gibutyag ni Department of Finance Secretary Frederick Go nga kung mapatuma na nga himuong 350,000 pesos ang income tax exemption, moabot na unya sa 6.2 million ka mga Pilipino ang exempted sa income tax. Mahinumduman nga lakip kini sa gituki ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ato sa iyang State of the Nation Address kun sona aron nga madugangan na ang take-home pay sa mga trabahante ug magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa ilang pamilya. Mato ni DOF Secretary nga karon nga ang exempted kadto pa lang may annual income nga 250,000 pesos, 5 million ka mga Pilipino ang exempted. Apan dugang panigo nga moabot sa 3.1 million ka mga Pilipino ang makapahimus ni ini tungod kay makabenepisyo usab ang kadtong nag-income og 350,000 pataas.
4: It's because even those earning more than 350,000 a year will benefit. Okay, so even if you earn more than 350,000 a year, kasi parang gumagalaw yan eh. Pag ginanaw mo yung personal income tax exemption, tumutulak yan pataas. So everybody of 350,000 will have generally up to 17,500 pesos more in take-home pay every year.
3: Gibutyag usab ni Go nga gibanabana nilang mukabat sa 60 billion pesos ang mawa sa gobyerno kung mapatuman na ang 350,000 pesos nga income tax exemption. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, presidential scholar sa Sugbo makadawat og 20,000 pesos ng educational assistance. I-report si Grigi Magdadaro.
2: Live report.
5: Yes, kita nga makadawat og tag 20,000 pesos ang mga piniling tinunahan sa probinsya Sugbo ubos sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program alang sa ilaw niyang gasto sa pagtungha. Kapin sa 200 ka mga eskalar gikan sa Lolan Barangay sa Lakbayan Sugbo ang mitambong sa orientation kagahapon Agosto 13, 2026. Din ilang gikahimamat sa Executive Secretary Ralph Prekto, lima ka mga benepisyo o benepisyaryo sa matag barangay ang pilion. Din kinahanglan kini nga incoming fourth year college student sa school year 2026 o 2027 o gikan usab sa vulnerable nga pamilya. Gitaganog prioridad ang mga tinunan nga posibleng muundang gumikan sa kuwang sa kwarta o gikan usab sa pamilya nga wa pay membro nga nakahuman o tertiary education. Gawas nini mitulo usab si Rekto og bukabat sa 265 million pesos nga special allotment release order kon Saro ngadto kang Governor Pamela Pambarik 4 atol sa kalihukan diha mismo sa may Cordoba Gymnasium gibutyag ni Marik 4 nga gamiton sa gamhanan sa probinsya Sugbo ang mong pondo alang sa panglawas, enerhiya, farm to market road ug mga programa sa food security. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
0: Alas 4:33, duha ka mga kawatan na dagpan sa kapulisan. Reports Eric Amaro.
2: Live report.
6: Mga Eric, mga kaigalaan sa selda, no? Mabog lang karsel ni mag-weekend. Kini nga duha ka mga giingo nga kawatan mas may madakpay sa ato sa kakabulisan. Tapos maglayo sa mga operasyon ka pang Eric, mga kaigalaan unang dakpan. Kini sa 35 anyos nga kining si a certain Jordan, no? Doon ay kaipon, taga Barangay Capital Science Cebu City. Gilakob ni siya. Katpang Eric, kuman na matod pa ng ngawat ni siya o kining spider helmet, no? Sa usa ka 31 anyos sa mga babaeng nursing aid dili niya gikawat katubag ari mga kaigalan sa may El Curso South parking Barangay Mambaling Cebu City na cover po mong helmet ngadto na sa position sa suspect hinungdan nga gidakop ni gipastak ni karon sa Mambaling police station lock up cell samtang sa lipong dakop katubag ari kusap po sa o ka gituhuag kawatan nga si certain Joseph lang ino 46 anyos, white trabaho nga taga-barangay Lorega San Miguel ang gilakopon sa Mabulo Police Station. Human, ireklamo siya nga nangawat o cellphone sa saka 32 anyo sa mga akining cook o tigluto, no? Kusinero nga si certain na Michael diin niya, gilakop niya siya dito sa may barangay Apa, Cebu City. Na-recover po ang kining usaka cellphone, no? Nga kinipong Redmi color light blue nga nagkatirad sa 23,000 pesos. Ang duha ka dinagpan, gitanggong karon sa Zelda Station 11 Station for some tanggi kain.
0: Wala na sila mga trabaho ngay?
6: Way trabaho gid ngay. Sakto na, no? Way puros way trabaho.
0: Ay, tapos ni mga tawhana po. Eh, mga basko pa mo taglawas ani nila. Wala niya inanay na gibuhat.
6: Ka-justify tayo sila, mga pungkol ni sila ngay, no? Pero ang problema, so pagkawat kong pungkol sa day, no? Kanang pungkol, bakol, kanang PWD, makakuha na tag, kanang makakuha sila, makakawat sila. Pero kani, mga basko yung kag-kuhan ngay, no? Mga lawas, pero mas gipili ang easy money pagkawat.
0: Hindi po na sila mga minyo, sa ba? Kaya ang ubang dito ang kawatan, may ingaw magay, palits gatas, ana, bata, usap na sila?
6: Kuhan ni sila. Ngay no kuana ni kanang sagaran ulitaw ni ngay no ulitaw ang usa pod murag na kaipon ni katupang Eric ni 46 anyos
0: paita ng style ay mga tapulan
6: mao na problema katupang Eric mga kaigilan kay ang uban mas piliin na lang git lag og kaning pangawat nya dakpan bali ko pangawat katupang Eric
0: o labi nagdiinteresado mo kiha ang biktima.
6: Ang problema mo ni ngay no kay sa mga weekend sila nagpan kung di pa pasaka ang kaso karon adlong Lunes na nabiban di nang balik sa mga tagbabalik ang ilang mga gamit nga ikawat
0: gani
6: di kanina balik ang helmet nabalik ang cellphone tanaw ni kan Lunes kung di rin pasaka kagawas ra pod ning mga kawatan ngay.
0: Sige ngay, salamat kay
6: sa mga ini ato ka kasi kasi ngayon gigan sa Cebu City sa PCCP mga katropa para update lang sa condition mo mga kailan ari mo Yes World Pharmacy Clinic pamayit mo uga kape Santo Blas Coffee Mix alang sa news ng Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News.
2: XFM Report.
0: Ba nagyot no bisan maghihigala o kanang helmet tagpila raman ito ay kantidad anang helmet pangkawaton pagyot sus grabe nagyot ka mga tapulan ng mga tawhana.
1: bagay ni makita nako nga mga Move It or Grab driver ba na nga kanang magdag sungkod kay putol ang tiil. No, unya nahimo pa silang delivery boy. Ang uban magiigala hinon nga insakto kay mga tiil, insakto kamot, mga awat hinon di manarbaho. Laing balita, day 9.6 million nga kantidad sa sabon na sakmit kinis sa high value target dito sa Pardo. Reports June 14.
2: XFM Police Report. Police Report.
7: Iyas sa katredaan news ka construction worker gagila sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA isip high value target ang nadakpan sa bypass operation dito sa may city o Lusimba Barangay Pardo dakwayan sa Sugbo mga alas 3.44 kagapon sa hapon Agosto 13 nakuhaan ni sa mga otoridad uga 9.69 milyones pesos na kantidad sa illegal ga droga sa operasyon ipaykayo sa mga operatiba sa PDEA Regional Office 7 o Cebu City Police Office Station 7, Gila sa Pilya 7 Regional Director na Joel Plaza ang kininidakpan nga si alias John residente sa Monga lugar. Nasakmit gikan sa suspek ang 27 kapakiti sa gituwang shabu nga dunay gibukaton nga bukabat ni 1,425 gramos o nga dunay gibalaban ng kantidad nga 9,069 milyones pesos na kiposab ay nasakmit sa may basta money o sa ka-cellphone o ga uban pang non-drug evidence ang kanyang suspek ang alas kustuliya sa Pilya 7 sa Lahog, Cebu City samtang kining nakumpiskar ng mga drugas gida sa Pilya 7 Regional Office Laboratory alang sa Chemical Analysis o gustong disposisyon base sa record kaniadto kining ginakpan ko no, matod pa sa Philippine National Police diadto Agosto 13, 2023 na paslak nini sa selda tungod sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 karon at bangon sa giya kining bagong kaso tungod sa paglapas sa Section 5, Vuga 11, Article 2 sa RA 9165. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa lain balita, doha ka mga barangay sa Talisay, mangulik tanoon niya og parking fee. And of course, Benji Talisay.
2: Live Report.
8: Duha lang una ka barangay sa Dagbes Dalisay aga kolektahan o gabayad alang sa buot mo parking din ha sa kadalanan sa mga parking designated area human nga ni pasar o balaod noon sa konsehyo sa nasigutang syudad si Consul Ferdy Rabaya ang kasabtangan nga chairman sa Committee on the Transportation kinsa mooy ni pasar sa mga ordinansaon alang sa pay parking ordinance matod ni Rabaya nga nining kasabtangan duha lang una ka mga barangay ang ilang kolektahan sa maoga parking fee. Kini naglangkob na sa barangay Poblasyon o barangay Taburok sa Dagbes Talisay kansang mo'y sentro sa mga patigayon sa maong syudad. Si Rabaya, ni tataong nga nahumana ang kaning ilang public hearing niyatong miyaging mga adlaw o gipa aprobahan lang sa kaduhang pagbasa sa sunod na simana sa barangay Taburok ibatuman ang pay parking diha sa Kaking Store paingon sa Abling Lechon na Cario Toledo Wharf Road GN Marketing kilid sa flyover og sa Tabunog Public Market at ubangan sa Kaking samtang sa barangay Poblasyon ibatuman ang pay parking diha sa debita sa Liberation Park Plaza sa entrance mismo sa Santa Teresa de Avila Church og kilid sa Santa Teresa de Avila Valley Church unahan sa parkinganan sa Mango Jeep base sa ordinansa nga giduso 20 pesos ang kolektahon sa unang duha ka mga oras samtang 10 pesos ang matag sumusunod nga mga oras nga alang kini sa upat ka ligid nga sakyanan og mga motorsiklo samtang alang sa unom ka ligid og bataas nga sakyanan na 40 pesos ang unang duha ka oras og 20 pesos ang matag musunod nga mga oras. Kung mapasar na mga balaod nun sa sunod na simana, lamang kini sa musunod yung mga adlaw, ipatuman ang maong papangolekta sa parking fee sa nasigutang mga barangay. Balita nga nahepos sa konsiyo sa Dagbayan sa Talisay, kabag ang Santone Herbal Oil. On board sa patrol, kaobari ka trapag Jenry Rito Blado. Inyo ka trapa, Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
0: Jose Baino, Chip, may mga hapon ni Mude. Hasta ngilingigaw niya si Chip, patak usap, diris obos, magigalang galanong regnog ang atong monitor, Chip Patak. Shout out to there to si Rowel Vernal, Danny o kinakosgan sa City Square, si Ricky Tiles, hasta ngilingigang Chip. Ninyo Baino, Albert Ermac, may pagpaminaw sa akong igret akong orsawa, Rosana Laroya Ermac, nagtanaw mi Ermac family sa Yate Liloan. Salamat kayo. Onya, salamat kayo sa inyong pagsunod. Magkita tagbalik sa Lunes Pohon. Kauban ako dres, Master Control si Rap Rap. Sa newsroom si Almi Mata, Manager John Lee Midchabis Mikey. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Eric Siras Manait Manamilit. Magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminag pagsuporta. Happy weekend, katropa mo! Exciting!
9: Asintado!

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
3: Marami na ang natulungan ng Santol Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santol Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Uchiya, gasiyok. Ang hindi mo piging gasiyok. Nang huwag ko mabunod. Binom ako Santol Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santol Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kaniero. Tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antukan, abaw di oro. Sa akong protes atong niagin, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santol at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch, kung sa kanito'y apelido ni mo?
9: Kanabang pirmi ni mong kapta ng mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdahin mong katog.
8: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya.
9: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
8: Ay,

0: sa mga butika nationwide.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselskler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic.
5: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 4.58 na mga tropas kapo na natong time check. Sa Santhon Plus Coffee Mix, no? So, mga yung nag-snacks, magkarong orasa, karon, no? Nakapagpapasagun ko mag-snacks, mga igala. Kaugog, saging, madag na tinuhog ba? Nagiparisa na kong Santhon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ngayon! Kaya nga itong Santhon Plus Coffee Mix, kayo na itong lawas. Dila ni basta-basta ang kape, tambal ni mga katropa. The good guy, magustin na niya, doon ay Santhons ka itong makuha. Kamangin mo balanse sa itong mga hormones nga dilita matabtan o mga bukol-bukol, hubag-hubag sa lawas. Doon ay suya, nga magkabusog, rich in protein. Kayo na ito bitong mga, kaniniyang maglisod bitong pagpagawa silang mga hugaw. Yan na nga mga katropa na ito din na, kagining suya, maunin mo pa pagawas niya na. Kung gano'n nakakaroon din na karang mga constipated ba? Constipation, constipated na ito mga katropa. Pag tumar mo Santhon Plus Coffee Mix, dilinikuan ha, kape ni siya. Kape, niya wala caffeine, di man, dili isog, dili ka mag-insomnia, di ka mag-palpitate, dili pod ka mag-hapdo si mga kuto-kuto. Niya doon na pag-iniyon sa man. Moringa, mga katropa, kapwede sa mga bata, dos anios, e pataas, pwede nang muinom ni ato ang Santhon Plus Coffee Mix, mga higala. Ha? Kaning moringa, o ni mo repair sa mga nangadamage nga tissue sa atong atay o sa atong kidney, mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix, dili basta-basta nga kape, tambal pa. Santhon Plus Coffee Mix, gama sa Yes to Health, kapi na, gamot pa. Sad-sad na!

0: Roma.
1: Mga katupa,
2: exciting!

Hello, hot girl. Hello, hot mamas. Kamusta mo muna? Asa mo mag-patronag hapon mo sa 7-Eleven? Sa magkay safety karon ka amutanan. Let's go! 1, 2, 3, ah!

0: oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 5:30, mga katropa. Sa kapuno na 5:30 na. Nagkini nga itong time check, mga katropa. At kira ito sa Premium D3 Soft Gel, no? So, mga kanunay ka din hang dalibito kayong kapuyon. Dali kayo mawagtang ang ilang kusog, mga katropa. Ilang enerhiya. Premium D3 na kay ano, nagkadihay instant energy, no? Vitamin D3. So, ginama sa Yes to Health, mga higala. Maayo po ni sa tuwang kabugugan, no? Para ma... dili magabok ato ang bukog, mga katropa. Samtang nagkataas ato ang edad, dili kaya niya sa ibod magabok ato ang bukog, mga katropa. Wala nga paliguna inyo, mga kabukogan, pag Premium D3 na mahayo po niyo sa mga kinibitang kanunay kay magasinati o ka na pang bikog, no? Dali kay kanang muscle cramps, inana. Dali kay panlusan, mga igala. Premium D3, makatapang ninyo, ha? Kanya, kuan kay gaani mong lawas. Grabe imong enerhiya. Grabe imong energy, mga katropa. Mo nag ang resultanan, ha? Tibog adlaw ka din ang kuhan. Productive, mga katropa. Nagagagbahi mo, tibog adlaw. Grabe ang energy basta naka-premium D3. Maupon ni Gito Margaro ni pare na ko RJ RG Kabilis, no? Ginasyo may Minglanilla. Tag-iya mga gala sa Kabilis Studio. Naadya karon na minaw na to niya, nagkakuhan siya kay ugma na siya gig na siya niya sa may crossing na Alad, no? City of Crossing, Barangay na Alad, City of Naga. Happy fiesta ni ay sa mga taga crossing na Alad, ha? Ugma na ni powered by Kabilis Audio. Naadi na ako gipasa si DJ Russell Chem, and of course naadi ha si DJ Rembrandt, no? Owned and managed by RG Kabilis. Ano siya, naka-premium D3 ni siya. Ako nang gitigaan. Ako hindi pasuhay mga katropa. Buriyabuyag, no? Naka-uyon siya. Grabe mo ni Kogiana. Nawas nga kontraktor. Karoon, nag-wielding na siya. Wow! Yeah, pre, RJ Kabilis. Combati niya. Premium D3. Para doon kay Instant Energy. Ayan mga katropa. Thank God it's Friday! Happy Friday. Laag, no? Happy Friday. It's Friday. Pasingot, mga katropa. Kanya, asad-asad sa katropa. Ugma, ha? Catch DJ Butch and DJ Dice. Dako din na sa may kininiang Lawis, no? City of Lawis. Mambaling. Alaska Mambaling. Cebu City, powered by Arnoco One. At Disco Mobile, namin din ang DJ Dice. Ugma po. Happy fiesta sa ninyong tanan. Salamat sa pag-invite. And powered by Arnoco One Disco Mobile. Niya si katropang Cookies Garcia may hapon, si katropang Fortunato Giosalina may hapon, aminaw din sa may asani, Cebu Light Basak, Samantha nila Jerry, Carlo, Jason Glenn, Bakat Jersel, og ni Christopher og Long Hair. Yan. Richard Ariha, shout out DJ Butch at DJ Playa, aminaw din sa may La Playa, Macaas, Katmon, Cebu. Naglagubo akong Bluetooth speaker diri. Agreed po ko ni Dodo Fredo, Mike Brian Duran, o ni Ate Ed Pianyar. Ang naminaw. Salamat kayo. Jordan Lipasana, may hapon. Hindi ako doon ni sumay, asan ni Bakayan, no? Katrapang Nila, Carbon Tanopan, may hapon. Happy Friday. Pertin ako sa iyo, mayong sani, mayong moods. Salamat sa pagbasa, DJ Butch, diri sa may Cortez Bohol. Salamat po kayo sa pamaminaw kanon niya, katrobang nila. Katrobang Lorna Margarita. May hapon din, ha? Iyuhin niyo po itagsip. Asa pa ni Rapita din, ha? Sayaw outside da Colombo, pero okay kung mohunong sayaw, moinom mo Santon Plus Coffee Mix. Ayan, naadiyan na minaw sa may Kamansi, Kinasanghan, Cebu City. Salamat kayo. Josephine Bakulaba, may hapon din, ha? Naminaw din sa may Tangki, Talisay. Kaya dadiri sa kong page, mga katropa, si Yansky Tilibangko, may hapon. Isa ni sa mga back operator ko noon, silang si Mo Di Gracia, niya ni Kwan, DJ John Snow Kanyasares. Boss plugging August 27 na John Udyo Mobile, no? Kaya kita-kits po tayo ni Poon, mga katropa, dito sa may Sibago. Parangay Lamak, pinamungahan. Halika si DJ Butch. August 27, happy-happy fiesta sa mga taga-Sibago. Salamat kayo, ha? Boss John Snow Canyasaris, kita-kits tayo niya, Poon. Kuwan lang, ganang, ilan ang baboy, ganang tinibok manok lang, yabon, salamat kayo. Ano na DJ Fly, ha, boss? Nagkaramingin na niya, upati.
1: Lagi. Ugma na diya sa Sitio Caimac, Barangay Lao, Bourbon, powered by Capitano Disco Mobile. Yeah, salamat ay kay ni Amador Flores. O niya sa August 29 sa San Roque Tungkil, Mingalilia, Cebu, powered by RJS Honey Pro Lights and Sounds, owned and managed by Rory and Honey Jolan. Mga katobos niya, daghan kayo nagpa-shoutout din eh.
0: Shoutout na.
1: Nata na yung shoutout na.
0: Pangalan lang ko, no?
1: Ah, sige. Shoutout to Lime Rohov from Bulacan. Ako na yung igagaw niya. Ang RJS Honey Pro Lights and Sounds, amin na ron. Niya si Nestor Abayan from Dulho Fatima. Niya si Black Bonnet Antopesto Sismar. Niya si Jaden Skylar Flores. O si John Ray Pagalan and Macburn Beleza. Also to Jay Villasencio, Bryce Monterde. Yeah, shout out de si Pakinggan rin sa dire sa Sitio Pailob, Sambagdos, Cebu City. Opening Salvo powered by JMR Lights and Sounds with DJ John Renz. Okay.
0: Ayan, onyan, ay, san sa katropa, ano, karoon na ni gabi, ha, August 14, na Friday, si katropa ng DJ Chris Scorpio, na siya diha sa may Maria, asa ni Repita, annual fiesta celebration in honor of Birhen sa Lourdes, Magsaysay Extension, Barangay Sawang Calero, Cebu City, powered by Toto Pro Lights and Sounds. Yun niya, salamat ko, no, sa Marian Youth Organization, mga katropa. Toto Pro Lights and Sounds. Catch DJ Chris Scorpion tonight, mga katropa. Yan si Dante Apas. Hello! May nga pag sa'yo sa kayo, Dina. Napaka, Dina?
1: Napa.
0: Sige.
1: Kanay, si... Doon, namin ako ng shoutout to Philip John Pugado Lopez. Happy Fiesta Tokda Bungoyan Bourbon this August 15 and 16, powered by Capitano Disco Mobile. And also to katong nagpakwansa itong tarpaulin, si Rafi Abilaneda. Niya, daganday salamat. Magsabot na ito, mga anak ko.
0: Yeah.
1: Sige.
0: Ayan, shoutout na to si katropang Primarkerns Drensky. May hapon yung tanan din na. Pre, shoutout Drensky Primarkerns, Ninoy Robia. Happy watching. Ayan, salamat.

Ayan, shout out ay galano kuno kita din nakaroon sa may barangay Kiyot, Cebu City, no? Sa mga silingan kuno ni DJ Chris Corbion, may nga pagpaminaw na yung tanan din ha. Galano kita din, salamat kayo. Ayan, request kuno dayang-dayang busid, katropang Danti Apas, no? Basin pa kuno og maapas. Ayan!

0: Come on!
1: Idag sjunger Maja Divanga i Wise Way Home!

0: me apasioné en las
1: otras. Ay, atorik shout out mga katropa nagtagay-tagay kung diha si katropang Julius Replezo. DJ Butch Bunal nagtagay mi diri sa balay. DJ sa may Lutak Naga. Asa mi napita?
2: Wow!
1: Umaba silingan na ita.

0: tropa, kauban ang mga X-Spinners. Exciting! Basta X-Spinners, makalambyog yun ka!
1: Layat na mga larangono!
2: Exciting!
3: Ayan, di arang request mga higala ni katropang Dante Apas. Dayang-dayang, ano? Shoutout ko na siya ni Sofia Reiko. Kaya nagsige ko na sa iyo. Mo na ilang request mga

0: ora 6 FM sa Buffalo Pin Standard Time. Alas 5.54 na magatrapado ang time check. Hatid ka na itong mga higala sa Sunphone Plus Gold, no? Sa mga katropa na ito dito, ibang kalimot sa mga tagkasog presyon sa dugo. Ibang kumpiyansa niya na gumikan kayo ni Kinit bito sa adlaw. Nag-init kayang panahon, matagibawan na mauni magka-trigger. Yan na mga higala, mabito ng uban, kahit nag-collapse. Nakakilagkalit niya ng mga tagkasog presyon sa dugo. High blood, no? Pag Sunthone Plus Gold mo mga katropa, mo ni bulawanon nga proteksyon, nga tuwag yung ka-abag sa tuwang maayo nga panglawas mga higala. Ha? High blood, problemas kasing-kasing, kunya diabetes mga higala. Mga gini mga nag-unag yun, nga mga sakit, bito? Nga inungdan sa mga hinanaling kamatayon sa mga Pinoy. Hindi na mag-umpiyan sa pag Sunthone Plus Gold ha. Adlaw-adlaw, ayan, support self. Ito is the final greetings, DJ DJ Playa. Yeah, si Kuan Day, katropang Lord na. Isa sayawi, sayawi. Kaya natin panahon, ha? Karoon lang kung nabiin mo sayaw or ugma ba? And yeah, si kinsa pa rin na din him. I think, no, nabasa na tanan. Away mang luod, no? Ay, mo, boss. Wala na, okay na. So, wala tayo ingong panahon, mga katropa. Ay, mong kalimot, ha? I catch DJ Butch, DJ Dice, ugma na ning adlawa. August 15, dako din na sa may Lawis, Alaska, Mambaling, si Boss Ray. Happy, happy fiesta ninyo tanan. Kita, kids, ta, uwa po, sa inyo ang fiesta. Halingawon na mo, ugma. Kotos may mo. Powered by Arnoco Wantes Go Mobile. Unyog mga lawa po. Naaliha ang Kabilis Audio sa may cruising na Alad. Naga. Ayan. Fiesta po dito. Dol-dol sa mga. Ayan. Awahay magbook. Ayan ako lagi hatang ni DJ Russell Chem. Og ni DJ Rembrandt. Owned and managed by. Kuan. Kina na ang RJ Kabilis. Kabilis Audio. Ha? Boss.
1: Ugmanes sa si Chukay Mac. Lao Bourbon. Powered by Kapitano Disco Mobile. Okay,
0: kata. Ayan. Sunod na sa DJ Play, ha, ugma. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa. DJ Boom! Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM. Sunthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Textile by Trended with Anyos, Tagamako, Deng. Kina akong putun lang, ni namagoy kutun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kung pamarag tambal? O to, ni damog ko sa Sunthone Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sunthone Plus Gold o Sunthone Vitamin C.
5: Sunthone Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nga problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sunthone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sunthone Plus Coffee Mix.
5: Sunthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Sunthone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Sunthone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C.
8: Vision Max. Daghan na ang natabangan.
9: Permigid, gamuta-muta akong mata nga daw. Sore eyes ko, perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi. Rangyod ko 5 months sa manway. Undang. Ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas o Vision Max Plus Capsule. Nakaluyan o naulian dito ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cotabato.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo.
5: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on.
2: kahit nga ubo.
10: Mag-premium D3.
2: Premium D3.
10: Ang mas gipakusog
2: o mas gipaibiktibo.
10: Tungod sa VCO
2: o Moringa Oil.
10: Premium D3.
2: Adunay taas ng MCT
10: o medium chain triglycerides
2: na nakita sa pagtuon sa mga eksperto
10: na makatabang sa flu symptoms.
2: Premium D3.
10: Mag-premium D3.
2: Ang bagong vitamin D3
10: nga adunay VCO
2: o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Santan Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero taga Butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Pura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santan Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santan Plus Herbal Soap.

0: Gospel Hour on XFM
1: 88.3 XFM Cebu. Muhatod kaninyo sa oras sa kamatuoran. Oras sa kamatuoran. Programang muhatod kaninyo sa mga mensahe gikan sa kahitasaan. Oras sa kamatuoran. Ihatod kaninyo ni Attorney Pastor Paul Lopez. Og karon, ania ang inyong alagad.
2: Amen. Kasi nag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Praise the Lord. In this place, we are family. And we are here because we are in a common ground. We believe in Jesus Christ. And He alone. And we believe that while we are sinners, we were saved. Kita giluwa sa Ginoo. Kasayod ta nga ang Ginoo does not look at everyone with contempt or judgment. But He looks at us with compassion and mercy. Yeah, salamat sa Ginoo because we have been objects of God's mercy. Inot kayo ang pulong sa Ginoo, mga gisoon, it's always filled with a power and revelation. Kung atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Before tamo padayon, ato sa taga ano higayon ang atong kaigsuunan, atong gi-welcome ang congregation joining us online and on site. Karong kabuntagon, we are so privileged nga si Mami Nela. No, Mami Nela nakiguba nato all the way from US of A. Nga yeah, mga gisuod, atol gyud nga si Mami Nela is naikasingkahin sa Ginoo. And she understands a fellowship niya. Yeah. Kuan sila suod sila sa akong sulking amigo sad. Ginganlan og ako lang itagan itago sa pangalan nga Rab, no? Rab because maayon siya nga rubber og feelings kanang kasing-kasing sa mga babaynan. Ito atong welcome si Brother Robin Neil. Atong pagpakan sa pagkan. Di basta-basta ang mga tao nga tawagos Ginoo because usapay atong status sa katilingban. Sa pa yung mga engagements that we are tied, we always give time. Atag kita higayon sa Ginoo. And also, tanan mga kabataan, kabataan-unan atong gi-welcome sa atong pagsimba karon. Dita maglangay, short ka meditation of the Word of God last Sunday, kay siguta about something nga ukayunon, the bandage of freedom. Imagine the bandage of freedom. Pero sa dihang atong gibisaya, atong appreciate sa Ginoo that we are actually sa Bisaya pa binilanggo sa iyang kagawasan. Asa ka makadungogan na binilanggo sa kagawasan. Akong madunggan na katong mga balaknon, ako dahil na bilanggo ko sa imong kasing-kasing. So kung saon ako gligwat, di na jugo kalingkawas. Pero sa Ginoo, we are given that freedom and to ensure that we will not go out of such a freedom given by God and paid for by the blood of Jesus Christ, we are placed in a situation, gibutang ta sa, namdumaron ko ni engineer, no, Joey, a situation. We are placed in a place where we cannot really go out of the freedom that He has given us. So, katong nag-attend ko may isunog youth camp, na ay ako gitawag ang mga dagkuglawas. Kanya naglibot sila, naghawak kamay sila, mga napu kabuok. May gini kay was coach ato nga time, kay kung nasi coach murag ma-spoil ang illustration. Yeah, there is someone akong ipabarog sa tunga. Akong giingnan nga, ikaw, because I can see you as someone nga medyo aggressive. Inuwa sa tug basket tong bataa. Ikaw din sa tunga. You have to do your best that you'll be able to go out of this containment. Kining boundary nga nag-alirong nimo. Pangitaig yung pagi nga makalingkawas ka. Ya, kamo saan nga nag-alirong, make sure nga di yun siya makagawas. So, pwedeng bangga-bangga yun nila, naluoy lagi ko tutuhanan sa suod. Nihangtod, naluoy sa tong uban nga nag-alirong, makagawas yun siya. And, ako siyang ipotan naon sa'y feeling nga nakagawas ka. Sa ito pa, mura ka o da ka piyansa. Uso karon ang sikat karon ang word nga piyansa, no? Sa ito ang politika. But, ingon siya, I felt that I've accomplished something and I am out of the imprisonment and bondage. I am in freedom. Now, considering your struggles when you were inside atong boundary nakagawas ka, if we are going to liken it to bondage, imprisonment, mubalik pa ka ka? Di ta maka-assure mong igsoon kay kitagod yung mga tao na magod tay tawag bitaw o sinful nature. So makalingkawas na ta sa atong bondage, na itendensing mubalik ta. The bondage of sin. And that's the thing that Jesus came to rescue us from, kagawas ta ng bondage. But in the context of our Father in Heaven, so that we will be sure to be out of such bondage, we are placed in that bondage of freedom, from that bondage of slavery. From bondage of slavery to the bondage of freedom. Yung atong nasaran last Sunday, ang sayon kayong illustration is katong the ark ni Noah, no? Ang arka ni Noah, that they are safe inside, and outside of the walls of the ark is an unsafe place. Pero atong matan-aw sad that it is really God who shut the Noah ark so that those who are inside can never go

0: Philippians chapter 2. Therefore, my dear friends, as you have obeyed, always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Adakan kayong naglalis, ani, pero simple naman kayo ni. Uban mo gud miingon ni ang salvation ko no is obtained na ako no contribution ng ato ang performance atong work for salvation dili. Ang pasabot diha is that since you are saved, you work it out. Dili, work for your salvation. Pasabot, you live out your identity. Ikaw anak magkas Ginoo, ang imuhang kinabuhi, hinunoa nga magkinabuhi ka isip anak sa Ginoo. Amen. For it is God who works in you to will and to act. Ato pa sa dihang, nahimo kang anak sa Ginoo, ato mabasa sa Biblia, na inatabo nga mystery, ladies and gentlemen. In the old times, the people can only approach the presence of God kung magdaha sila og sacrifice through blood. Unya, it is the priest maoy mo administer sa imuhang petition to the most holy place with that blood that is shed. Aron nga mo imuhang atonement so that you can come to God. Ang pari mo'y muduol dito sa presensya sa Ginoo. But when Jesus Christ died at the cross, pagkamatay ni Ginoong Jesus, usa ka significant kabutang nahitabo is that katong kurtina, the veil that separated the tabernacle, holy and most holy place, nagisi to. No? Pasabot, ang explain mga exon sa Bible in the book of Hebrews, that we can come in confidence into His presence with the blood of Jesus Christ. So kita, kung naay Ginoong Jesus atong kinabuhi, we are saved, we have been redeemed by His blood, we can come to Him and enjoy His presence wherever we are. So makaduol ta. Now what about the temple? Unsa may approach karon? Unsa may giingon sa kasulatan mahitungod sa templo? Because in the old times, it's the place where the presence of God dwells. Ang kining tabernacle, like picture ni si Brother Kyle. Right now, kung ito tanawon ang New Testament, because of what happened, nahimo na mga igsuon nga na ay grabe nga radical change in terms of enjoying God's presence. Ang imuhang lawas, kini mo ni ang kuano, temple, na diya ang Ark of the Covenant, mo ni ang presence sa Ginoo, and you cannot get inside that place yourself, kinahan assisted ka sa pari. Muna ito ang gi-pattern karon sa ito pagsimba. Umpisal ka. Kaya sa unang panahon, muagi madyugas pari. Pero pagkamatay ni Ginoong Jesus, nahitabo nga importante kayo. When the veil was torn, everyone can have access to His presence. Because you don't have to bring sacrifice. Jesus Christ is the Lamb of God. Ang iyahang sacrifice, mo'y nahimo na itong sacrifice. He became our righteousness and our salvation. What about the temple now? Ang giingon sa Bible, we are, our bodies are the temple. Kana imong lawas, ikapay imong lawas, ikapay imong lawas, kana mo'y temple sa Ginoo. Unang atong atimanon atong lawas mga igsaysunan ko. Unya di ay natay paugnat sa kusog, agig pasingot sad. Atong ganahan, you can join. Guno na ko sa itong kagalingon ba? When you're going to draw, mag-drawing ka o character nga nag-reflect sa imong kagalingon, imo siguro talungog drawing, no? Siguro, guwapo sa siguro sa may ganahan imong mga klase sa buhok. Kaya ang mga laki mang gudi kayta mo appreciate og laki. Wala ka guwapo niya, Brad. Hindi mo kayta mo ana. Pero babae normal raman sa ila. Wala guwapahan niya, oy, normal sa babae. Pero kita nga mga laki, di kayta mo musulti ana. Guwapuhan ni sa Juni, oy. Ayay, doon sa munis pastor. Di maayo da. So, ang atong approach, atong tanawon tong kagalingon niya, mo atong i-develop. Niya kung mag-drawing ka og character that reflects your person, imo ginan tarungon. Di ba? Tarungon nimo, butangan nimo og dakong tiyan. I don't think so. I don't think so. Di sa siguro eh. Kanabitaw, sanay, kanang mga na-character karon, ML Mobile Legends mo ba na nga mag-creative imong character dili? Di sa kuswito eh. Mo na my friend. Mobile Legend ba na nga nakay character nga imuhang i-develop? Dili na mo. Roblox. Imong tarungon oy kay kuan man na nagrepresent man na sa kuan imong kagalingon. Mag kuan ka mo apil kag sabong. Uy na detay sabong day. Nayon natay atigbak kay karong wala no. Nakay sabong ya nakay manok. Ang manok mga igsoon imuhan ng kanang antingan. Kinahanglan gawas nga kuan sa matsulado siya dughanon ang imong manok pangtare ba. Kinahanglan sinaw ang iyahang balhibo. Manong hapo-hapo na sige ang manok. Masuya bitong asawa sa mga bana nga ang manok na lagyatiman. Sige hapo-hap sa manok ang asawa na. Kay imo man gipangga ang manok. Nya nagrepresent na nimo pag abot dito sa battlefield. Musyagit kag maayo para ana. Una kay motor, nya naturally imo hang motor imo tarungon, imo hang i-upgrade, tangani mo piston nga mas dako, tambutso nga mas haba, kay patagad ka, kay angas lagi nagrepresent nimo. That is just your representation. Pero sahay mo igsuon, nagsikag atiman sa mga butang that represents you and yet you neglect yourself. Pagpanamin ni mo, makita ni mo yung naong. Pagdungo ni mo, uy! Ay wala. Ano nag-microphone mo ko? Wala ni mo natin man. Muna nga, bito, part bito na sa, kuan sa, kining gospel. Because we are the temple of God. Our bodies, ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Amen? So, why? Ano na kaingon man tanga temple? Kay, the very presence of God now rest in ourselves. Nagitawag mga igsoon o indwelling. The Holy Spirit now indwells with His people. Pero, take note of this, wala ka gi-possess sa Ginoo. Ang Ginoo, kung iyahang gamiton ang iyahang mga katawan, i-empower tas Ginoo, i-anoint tas Ginoo, then tagaan ta niya ka nang itawag, it is God who works in you to will and to act. Sa tupa na ay driving force na karon ang imuhang kagalingon, that this is what you should be doing as a Christian. Kinahanglan, you have to show your conduct such as mahimo siyang blessing sa mga tao sa iyong palibot. It is God who works in you to will na magtinguha ka na, nato, ma-feel na to na kung na'y Kristo sa itong kinabuhi. Nga sa una, kung magbuhat ka ni mura ragwa, pero sa dihang nanakas Ginoo, na'y conviction yun nga lain. To will and to act. It is God. Muna'y gibuhat sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Pero, ang Ginoo mga igsoon is only a driving force, ang Holy Spirit, never ang Holy Spirit nga mo possess nato, nga mahimo na ta nga kining Voltis 5. Nasakyan ka ya dayon ang Ginoo na magpiloto nimo. Adili, wala oy. Sumaagod pag adto simbahan. Di ba you exercise your will because you have such a conviction because you love God? Pero wala, liliingon, maigsuot nga, manglaba ako, Lord, manglaba ako, Lord, magbuwagos ako ang kanang di kolor o puti. Yan, dayon, tingnan sa may, gidama ko sa Ginoo, giligoon ako sa Ginoo, giilis na ko, ato na ko dito, musakain ako para simbahan, madahan, di na mao, ang yawa, makahimu, ana. Pero ang Ginoo, dili, He never possess us. We still, mga igsuot, exercise our will. Wala nga, ang ingon sa Bible, God who works in us to will and to act, niya ato is to work it out, our salvation. Balik, God? Balik. Obedience. Sabot na mga isoon, is that if you have been given the peace of God when you were saved, then you have to receive it. If you are entitled to the promises of God when you were saved, then you have to claim it. If you are given authority by the Lord, then you have to exercise it. And if you are given such righteousness from Jesus, then you have to live it out. atong i-exercise, atong i-live out ang Kristohanon nga kinabuhi, isip Kristohanon. Muna diha. Di na pasabot nga ato ning himuon aron maluwas. No, you are already saved. You live it out. Amen? Muna kita, work out your salvation. Dili, work out for your salvation. Nahimo kang anak sa Ginoo, then live a life as a child of God. Muna ang giingon sa Bible. Ang giingon, next verse, work out your salvation with fear and trembling. Sa ato pa, i-value nimo kanang fear and trembling, ang pasabotan na kanang deep reverence. Gitagaan nimo value sa imong kaugalingon ang gibuhat ni Ginoong Hesus alang kanimo. The fact that you are commissioned by God Himself, you are chosen by God Himself as His instrument, then you have to give importance, weight to that. Dako na nga kanang respeto kanang fear and trembling. Reverence, deep reverence. Respeto sa Ginoo. Naay mga tao nga reverend, nung patawag og reverend. Kasi pasabutan na reverend. Ikan sa reverence kanang muyukbo ka laom nga pag pag honor, pag respeto, pag simba. So when you call yourself reverend, isa reverend re. Mura kang nag-ingon ka nga ako, takos ko nga, kuan, angayan ko nga, imo kong, no, parispito ka. Ha? Itong simbahan, eh. Pastor, huy, dili na ko pastor, ha? Call me reverend. Ngiga kayo. Nyawa kay ba or si reverend? May reverend gani may gisang. But nga ano sa ning relihiyon ay? Eh? Wa manas Biblia ang reverend nga title. Ang ministry mga gisang gift ka ng pastors, apostles, prophets na ah. Pero kung reverend, mura kag diingon ba nga ako? Tanawa ko niyo, buhi ko, respetary ko. Ha? Pero kini ato ang kuan may gisang pag kinabuhi kini reverence sa Ginoo. It is God who is worthy of our reverence. Amen. Arita sa atras. Arita may isang atras. Philippians 2. Ang sinugdan ani. If you have any encouragement from being united with Christ, ingon sa San Pablo, nadasig ka, pinagi sa imong pagkaiusa kang Kristo. If any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, induta kayo sa punos Ginoo, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit and one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Inani ang Kristohanong kinabuhi? Rather in humility, value others above yourselves. If you have any encouragement, kung nadasig ka sa atong pagkahiusa ni Kristo, now when we are saved, si Ginoong Hesus nakiguban ka nato, we have been comforted by His love, ato na yung nasigutan, sige, ibalik good Kyle ang katong sa Joshua. Balik sa history mga igsoon. So si Joshua opened the mouth of the cave and bring those 5 kings out. Muna yung sugo. He opened the cave and he brought out the kings, katong 5 kings of Amorites, kung nakahinumdum ta. Muna yung iyang gibuhat mga igsoon, iyang gisugo ang mga tao in the next verse, 2, so they brought the 5 kings out of the cave, the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon. Kinumdum batani, katong 5 cities, the city of the Amorites, they united against Joshua. And then they defeated the armies. Nagtago kini nga mga kings dito sa langob. Nya ihang na sakpan, when they had brought these kings to Joshua, he summoned all the men of Israel and said to the army commanders who had come with him, representing the people, come, and put your feet on the necks of these kings. So they came forward and placed their feet on their necks. So sa may itsura ato sa mga kings, siyempre nag kwanto siya, naghapa ato sila kay gibutang man ilang tiil sa liog atong mga kings. It speaks of victory over. And in the Bible, giingon sa Biblia that the enemy is under our feet. So moto siya hulagway. And then these kings, this picture of the enemy, this occupies places nga actually nagisgood siya og blessing. Kay ang cities nga ilang gi-occupy, mo ni ang mga cities mga igsoon. Katong kuan kayl, katong material kini Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, Eglon. Jerusalem is a city of peace. So nagisgot na siya og Shalom. And Hebron is association. It speaks of fellowship. And then Jarmuth speaks of heights. Lachish speaks of invincibility. Di ka makuan, di ka mabasa-basta. Nya Eglon, calf-like. Watong tanawon kini sa Philippians kung natay encouragement upon receiving this blessing, because we are entitled to these blessings when we have Jesus Christ in our lives, then mo niyang giingon. Kung nadasig ta, balik ta sa Philippians, Kyle. If you have encouragement by being united with Christ, any comfort from His love, any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Muni ang mga anak sa Ginoo, dili ta kuan kanang mga bintahoso nga mga tao. Amen ba? But inigduwa unya, ayo dipinsahi inyong kontraha kay ato mang i-consider tong kalingon nga bitaw sports mana. Mas itagaan itong importansya makaskore imong kontra kaysa imong team. Ha? Muna. Dili may isang joke ral. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should not look only on your own interest, but also to the interest of others. So inani ang Kristohanong kinabuhi di ay. Muni ang driving force sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Now you have to appreciate your brother. You have to look after his benefit, his interest above yours. Yung uban nga mga kaigsunan sa dilit, wala diri, pero sa uban sa mga simbahan, noon sa panag-una yung maglibakan na yung mga tao simbahan, noon sa kabutanga. Ayoy, baguro niya si Nina, asaw rin nila kaukay. Sungkoy, inutang, laro kayo, inutang. Yan, pero sunod Domingo, lain na sad, imuhanan sa palabuan, noon sa taon malipay, ikaw ay kung naay, asinsoy mong iksoon. Kaya you know what, kung ato nang i-embody good nga, kuan nga, kinaiya, the more magod ma-appreciate ang Ginoo nato. And it's God who will really bless us. Oh, consider others. Each of you should not look only on your interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Tanaw si Jesus Christ. Muni ato ang ihimplo mga igsoon. Andam na ta? Sa gibuhat ni Ginoong Jesus. Verse 6. Who, being in the nature of God, very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Jesus Christ, di ba? The Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, pareha sila. Pero parehas mga senators ba? Huwag yung tanawin ko ron, nga isig, pataas ay ihi. Dili. He did not consider such a situation as something to be grasped. Did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, si Jesus Christ, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Ang iyang pagka-Diyos, wala niya gihikaw nga siya na himong. Why not? Nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kana bitaw, you are a situation nga invincible ka, you are not limited by time and space, and you can do everything just by your words as God. Unya dayon imong gi-shrink down, imong kagalingon nga nahimo kang tao, vulnerable to pain and suffering. Maalimutan ka, panington ka, kapuyon ka. When you are in this place, you are not in this place. You are limited by space and time. And not just incarnation, himo siyang tao. He took the form of a servant. And being found in appearance as a man, na himo siyang tao, he humbled himself by becoming obedient. Not just to any obedience, but obedient to death. Even death on a cross. Kaya lahi maning sugoon siya para i-sakripisyo yung kagalingon. There's no other way for us to be saved. There has to be shedding of blood. Kaya ingon ang Bible, without shedding of blood, there is no forgiveness. So it is actually our sins that He bore on Himself, and He became sin for us. Nahimo siyang sala, alang ka nato. And not just dying, ang iha pag yung kamatayon, mga ison, is on a cross. Muna'y pinakasakit. Antos nga klase. Kining, grabe kining torment ang kamatayon sa cross. Lingering form of death. Nga nag-apas kasi imong ginhawa, kada ginhawa ni mo, ma-feel ni mo nga mo, mangusog ang imong baga, mo naog ang imong til. Agay! Ang nagkupot ni mo, ang katuro lansang. My goodness. Anong gibuhat mo ito ni mo, Lord? We cannot explain that. It's a mystery. Why He loved us? Because He loved us. It is for you. You and me. And that is very personal. Personal ang Ginoo sa iyong paghigugma ka nato. Even death on a cross. And then, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So yang bring up ang example ni Jesus Christ, so that we will be encouraged. Yang sa may ato, ato is just to live out our salvation. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation. Muna itong kisgutan ganina, you live out your life as a child of God, for it is a God who works in you to will and to act according to His good purpose. Arita sa Old Testament, dili ba, mga igsoon, ang land of promise is already promised land. Kung sa mga pastor, imorong gibali. Sa ato pa, ang akong punto man God is, if that is promised by God, then that really is yours, because God cannot change His mind. He will not change His mind. Kung gi-promises Ginoo nimo, imuha yun na. It is for you to take. It is for you to take. Amen? So katong Canaan, muna'y simple kay nga tubag. Why is this people so strong that whatever and whomever they conquer, they fight against, they always subdue them? Mudaog magyud sila. Nga naman yung mga tawhana, unsa may ilang skills? Ning agi ba ni sila og rigorous nga training? May ba ni sila og strategy just like ni Alexander the Great? Nga grabe kayo. Giyon sa Manila, from the wilderness. Ngang ilaha ganing, wa ganing sila'y bargahi. Kaya ba bata nga ang mga kaigsuunan na to, ang Israelites, when they traveled from Egypt, going through the wilderness, pag-abot sa Canaan, wa ganing sila'y sinina. Hindi sila pareha na to, mag-camping ta, magdata o ilisan, magdata o underwear, pero pwede raman side A, side B, pwede rasad, ano na taana. Pero kini sila, wala niya. Ang gikag bata, 40 years good. 40 years in the wilderness. Ang gingon sa Bible, ang ilang sinina, ning kuyog og tubo nila. Yes! ningkuyog og tubo nila. Nya pag-abot nila, wa gani sila ida dito nga equipment for warfare. And how come they were able to annihilate this already established and big giant nations in that land? The answer is simple, because that land is already promised by God to them. So wala gyud maka-overcome nila. So ang question is it theirs? Ilaha na ba itong yuta? Yes. Yes, ilaha itong yuta. What if? Now, what if they did not proceeded? Wa sila ning proceed. They did not proceed to take those lands. Dito ra sila mga igsoon sa boundary. Kinarabay mga kaubanan sa nila katong Transjordan tribes. Nga dito ra sila sa Gilgal in Jordan River. Wala sila ning lahos, kinang hadlok sila. What if mo to yung ilhang choice? It will not change the fact nga ilahagya po itong yuta, pero wala nila na enjoy ang ilhang yuta. Ingon akong amigo, mura ka nakadaog o gluto nga waka kay baw. Ay, ako mo na yuta niya. Ako mo na yuta. Oh. Pero lahi dito nagpuyo, lahi dito nagtanom, lahi nagtikad, lahi dito nagharvest, lahi nagbaligya. Pero ako mo na yuta. Ako mo na yuta na. Mura sa nagbabae ba? Uyab mo yan, oy. Uyab mo yan na. Manay kita huwag mind games na, brother. Pero ikaw na nagkibaw. Ano po yung supak niyo, ana? Pero lahi nang sa Ginoo, kaya ang Ginoo gid mismo, gitawag ni og divine notice. The God in heaven is really bestowing that gift to them. That is yours. Then you have to take it and enjoy and possess it. Ari ka sa Joshua, the book of Joshua, matapos na ta, kay kuana, no? Alauna na. Joshua chapter 13. Tanaw mo igsoon. Tanaw ha? Tanaw ha? When Joshua had grown old, kanta na si Joshua ni og through the years. It's not how, did I? Through the years. The Lord said to him, tiguang na si Joshua. The Lord said to him, you are now very old, and there are still very large areas of land to be taken over. Lalagas na siya, wa gyud po niya nahurot ang gihatag sa Ginoo para niya. Maybe na ay gamay nga complacency siguro, but he could have enjoyed more. God has given you that promise. He has already called you a champion. Then live it out. Ingon ang Bible, mga igsoon, we are members of His body. Di na basta-basta, ha? Ang Biblia lang ingon kita, kabahin ta sa iyang lawas. So karon panahon na as we speak right now, God in His sovereignty, will no longer come back to, di na lang siya muaris kalibutan balik. Aron nga siya mo buhat sa iyang tumong tuyo in sharing the gospel. Nang man na. Nor will He send angels kung ipadaan niya nga mahimong mga kuan, mga mensahero. Kinsa man, mga igsoon, ang gamiton sa Ginoo. Kinsa man. Kinsa? Kita. We are members of His body. So, kinibitong ang Ginoo nga eager kayo, ang Ginoo is eager, kay excited kay Ginoo nga iyahang i-display ang iyahang glory. Pinaagi kang kinsa man. Pinaagi nimo. We are the members of His body and we are the channels of His blessing. And we have to live that out. We have to exercise the authority given to us and we have to conduct ourselves worthy of His calling. Luke 19:13, gingon diha, occupy till I come. Dita mo sugot mga igsoon, murata og si kuan, si Joshua. Nako isulti hap sa atong pagtapos. Familiar tani kay ako na ibalik-balik. Dita musugot nga murata og si Joshua. nga wala niya na hurot o poses ang yuta sa saad nga gihatag sa Ginoo para niya. There's one thing about God. When He calls you, sa dang gitawag ka sa Ginoo, you are actually destined to do things specific, particular nga mga buluhaton, purpose of heaven, agenda of heaven, that only you can do. Ikaw ra'y makahimo. Naminaw mo na ako? Uy, naminaw mo na ako, amen? Specific ang pagtawag sa Ginoo. Di ta ka lang pareha sa uban nga mingon, ah, kung di ka mutuman sa Ginoo, mupili siya glain para mutuman, anak. Di na tinuod. Di na siya tinuod. God's gift and calling is irrevocable. There is really something in you nga wala gyud sa uban. We are so unique. Mo na gitawag ta og members of His body. Tanawa imong lawas. Kung nabay magkapareho, ana. Ang imong dunggan parehas. Pero suway kuno balipot la ang usa niya, ibalik ni speakers. Iba dili pwede. Specific, particular ang pag-design, ang pag-wire sa Ginoo nimo is really fashioned in such a way that you are really geared towards fulfilling this purpose for your life. Imuha gina specific yun na. Muna ang lahi taog strengths and giftings. Walay makahimo mga igsuon sa mahimo ni Coach Gary. Oy, hanggaw sa naong murag mo yukbo tala. Di tapoy di ada. Mayon ang Ginoo nga sige kining Brother Jilon ni karong September 6 ha muadto ka sa tournament sa kuan bodybuilding ha ato dito ha nya pasundayag dito nga maghubo ka nya dayon dito sa backstage istorya man mo di so ginli sila about sa imong testimony sa imong kinabuhi muadto ka dito madahan. Ano sabi mo kabang kaaga dito? In the same manner, mga isoon, si Brother Julianisad, sa iyang gifting sa Ginoo, wala po'y lain. Ako di ko pasalig, anak. Madahan, pwede sininyohon ko ninyo, hindi pwede, eh. Imuha na. Lain-lain, yun ta. Ang akong master, mga isoon, ang kanyang pagdog basket, ragyan, may gito, siyang pastilan, spread away, nindot kayo, tarawan niya. Lailahi mga igsoon. Remember si John na? Nga naman nga, nahitabo po man nga, maupaw si John na. Wala ko to you, boyfriend na? Wala ko to you, He was in a place, inasas ginong nga John na, you go to Nineveh. You preach the gospel. Because if not, I will judge the people in that place. Grabe na kayo ka ngilad ang mga tao sa Nineveh. Ang Jonah, mga igsoon, he also hated, nagkuan siya, kanang nasuko usad siya ang mga tao sa Nineveh. Ingon siya nga grabiha sa doy, ako pag-iimong sugoon nga, nagdumot mong kuan ang mga tao hana. So instead of obeying, ang gibuhat ni Jonah, he went into a different direction, layo, sakay siya og baruto. Yung Ginoo, ni unang Ginoo nga, oh, di man ka. Ikaw akong gisaligan, may ikaw na akong gisaligan. I am a sovereign God. I can use anybody. So he choose another person. Wala. He did not choose another person. Pagsakay ni Jonah og barko may gisoon, going to a different place because he was avoiding the call of God for him, apastilan gitay og kusog kayong unos ang barko nga nakakaton ang mga tao dito na himong propeta nagdiscern gyud sila magayo tim tinaw kayo ganina imposible gyud wa gyud signals pag-asa nga naibagyo ron nagyud dimalas ani lugar nagjetiso na sila labay tanan wala gyud hangtod si Joshua magigso si Joshua si Jonah naingon ako bitaw so paglabay dito galit nga ning mingaw ning tinaw ang dagat na wagtang ang unos. Ning langoy si Joshua. Wala. Ning langoy si Jonah. Dito ilam. Di day ka mo sakay o baruto padpadong sa Nenebiha. Pasakyon tika o goan. Submarino. Submarino siya dito. Missionary man ka, si isa kayo submarino. Inside the whale. And he was, the whale spit him out in a place proximate to Nineveh. 3 days. 3 days dito si Ilaom sa kanang uslob. Ha? Masigan? Butanding, so why ganyo? Palamoy ang butanding 3 days. So why ninyo? Grabe, kinag-acid. Uy, so pag mga iksoon, pag gawas itong Jonah, mura na siya o villain, kontrabida, nagnawana na hitsura siya. So kung di itang mutuman sa Ginoo, we do not live out our at our purpose, there's no one else who can do it. Because you are really called by God to do that specific purpose of yours. Imuha yun na. Tinatuhuatun nyo, parihat ang Jonah nga, mubati atong naong ba? Antos Jonah sa Nineveh. Pagwali ka, usah niya dito, repent, ang Jonah. Or else, the fire from heaven will consume you. Ano, Jonah, mga tao dito, nanminaw, bitaw na, naginulsultanan, nangaluwas ta ng tao sa Nineveh. By one preaching of Jonah. Pero one, na, napikas ng naong ni Jonah. Lago siya sa Ginoo. But still, it was really Jonah who was chosen by God. If God is speaking in your life karon sa ato ang pagpumalandong sa pulong sa Ginoo, then you are really His sheep. Kaya ngon ang Biblia, my sheep listen to my voice. This is really for you. You exercise the salvation. You live it out, the salvation that you have. Kung wa pa kakadawat ani nga kaluwasan, this is the time. Natong dawaton ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Akong hangyon ang tanan, tuidok ko atong mga ulo, and then let us make this prayer personal ngato sa Ginoo and as offer our lives to Him. Telling Him that we are willing to be used by Him for His glory. Akong hangin ang tanan sa pagsabat, ini nga pagampo. Heavenly Father, thank you for your words. Thank you for Jesus Christ. He came to rescue me. I am a sinner. But you are my Savior. Jesus Christ is my Savior. You are the Lamb of God. You are the sacrifice that cleansed me from my sins. Thank you for your redemption. Forgive me for all of my sins. And today, Jesus, I receive you as my personal Lord and Savior. Thank you for making me your workmanship for your purpose. Thank you, Lord, that it will be fulfilled through my life. Use me and bless me. And many people will come to know you because of me. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen.
1: Inyong nadungog ang oras sa kamatuoran. Gihatod ka nato sa DIM Ministries. Oban ni Attorney Pastor Paul Lopez. For counseling, bisitaha ang church service sa kada Domingo alas 11:30 sa buntag sa second floor South Face Arcade, Corner Rabaya Street, San Isidro Road, Tabunok, Talisay City.
2: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

0: Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Suntone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Suntone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Suntone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on X FM.

0: praise you tonight, Lord. We praise you tonight, Lord. Every tongue, every tongue.
1: Music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on XFM.
2: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kotokoto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ko ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dilin lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Human eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin.
2: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on X FM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung mong tao magpagkatao pag-usap, dili kayo siya magkita sa gingharian ni Jesus. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuloy. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami mag-aalaga diha kaninyo, dimog na ining tulumanon ang Diyo sa isgutan ng mga tagna na naisulat sa Biblia. Ug ang dakong pagpangandam o pagripumak sa kaugalingon ang Diyo sa Reformasyon. Ang Diyo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katimpawan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyo sa Reformasyon.
2: Ang Diyo, Diyo sa Reformasyon.
1: Ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Mayong gabi alan sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw din hinining atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Ha? In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot, mga kaigsunan, sa mga pulong sa Dios. Paghatag o pagtagad sa inyong mga pagtimbaya o gingan manusab, no? Atong mga pagpasalamat nga to sa atong labawang makagagahom. Muna'y naglangkob mga higala sa atong programa dining kagabihon dinhi sa tingog sa reformasyon. Alan sa atong mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Pahilunat kita sa atong matag nahimutangan o gato sab nga pamalandungan nining kagabion ang mga pulong sa Dios, mga mensahe sa awit o mga mensahe sa awit ng atong mga madunggan, mga kaigsunan, araw na sab nga atong mapamalandungan, ha. Ato nga pasalamatan una ang Dios sa kahigayunan nga gihatag nga ni kanato nga sa diin kita usab nakahimo sa pagprogram nining gabion na inyo nga gikauban yung igsoon sa kanginan nining kagabion. Tungod kay taod-taod usab mga kaisunan or duha ka programa nato sabta magkauban dinhi sa to nga programa ang tingog sa reformasyon. Tungod sa mga kakulian or inyong igsoon mga higala dito sab kita mas bati, no, mo nga wa sab kita makahimos pagpakiguban diha kaninyo sa paghisgot, mga kaigalaan o mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios. Ang inyo haga na kauban din hinos, Brother Richard Sinadhan, mga kaigsunan. Unya, nining kagabion, ato sab nga pasalamatan ang tagiyan nining mong istasyon, pinangunahan sab ni Doc Remilitooy, uban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Salamat usab sa mga nagdumala nining mga istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Baiking, o gyan man usab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabiona Sir Rafael Baring. Mo usab ang naghatag og pamagi aron sab mahimong dunay kinabuhi kining ato nga programa dinhi usab sa kanginan o ngadto sab sa Facebook, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Salamat usab diha kang Sir Romelo Nobinario, kauban sab kang Ma'am Milona. Mayong gabi diha kaninyo. O happy Sabbath, no, sa ato ang mga kaigsunan. Mayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan, no, sa ato ang mga higala ng mga Adventista. nga nagabantay sab sa adlaw nga ipapahulay tungod kay pagsalop mga kaigsunan, pagsalop sa adlaw nga ipapahulay or sa adlaw nga Biyernes, magsugod ang atong adlaw nga ipapahulay o pag-ihap mga kaigsunan, pagsaulog sa adlaw nga ipapahulay, ha? O gingon man usab sa itong mga kahiglan o mga kaigsunan sa nagapadayon sab sa pagpaminaw o pag-view sa itong program sa Facebook o gingon man usab sa radio, text lamang ang itong numero 0976551008. Sa itong mga kahiglan o mga kaigsunan, usbon ako sa mga kaigsunan nato nga gusto sa mo pabot sa ilahang mga concerns, labi na sa mga gisgutan nato ng mga doktrina o sabdinis kanginan. I-text lamang ang atong numero 0976551008. O di ba ka mga kaigsunan, i-comment sa ato ang Facebook Live din sa XFM Cebu 88.3. Na mo na mga higalang ato ang Facebook page, no, din sa maong istasyon. Mo na naka-live ka na itong nining kagabion mga kaigalaan. Nya, pwede mo comment diha sa inyong mga pagtimbaya, sa inyong mga pangutana, halay comment lang sa mausab nga Facebook page. Nya, sa ato nga mga kaigsunan, nganalang sa dool, bisita ha, ang ato ang opisina o simbahan diha sa May Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Ciudad sa Talisay. Ha? O di ba ka mga kaigsunan,

O niya sa ato ang mga higala mga kaigsoonan na arita sa mga pagtimbaya no sa ato ang mga higala nga na usab nagpaminaw nining ang gabi unas pamilya usab ni Pastor De Costa di Asmay San Fernando kauban sa iya ang mga kaubanan labi na usab sa kang Sister Sufista Suiko no maing gabi kaninyo happy Sabbath kaninyong tanan. O niya sa ato ang mga kaigsoonan nga na usab sa may Liburon sa Terra Family Alingalan Family o ingon man sab Alpichi Family nga na usab Diaz May Liburon San Fernando ingon man usab Lopez Family na maing gabi eh Happy Sabbath kaninyong tanan. Inya sa ato ang mga kaigsunan labi na usab na sa ato ang mga kaigsunan nga na usab sa may Malabuyok no pamilya Lisera pamilya ni Brother Rogelio siyang Mrs. Sister Mera Flor sa mga kabataan Sister Mariel o Sister Maribel Lisera, maayong gabi kaninyo o happy Sabbath kaninyong tanan. Ha? Sa atong mga kaigsoonan usab no diha sa Oslob, Abrenica Family, Biliasis Family o Tan Family nga nausab diha sa Oslob. Maayong gabi eh. O happy Sabbath kaninyong tanan. Sa atong mga kaigsoonan, labi na usab kang Sir Nathan Flores no diha sa Maiming Lanilya, kaban sa iyahang tibok nga panimalay, Ma'am Hasmin o sa mga kabataan. No? O ingin manasab sa itong mga kaigsunan nga nasab sa opisina, pamilya ni Brother Richard Sinadhan, bans mga kabataan, no? Maing gabi kaninyo, happy Sabbath kaninyong tanan. Pamilya usab ni Brother Carlito Balag nga nasab sa, nasab diha silingan rang abahin mga kaigsunan. Maing gabi eh, o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan, labi na sa kang Sister Joyce, Sister Donabel, Sister Daffodil, o ingin manasab sa Brother Carlito Balag. Maayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan. Sa atong mga kaigsunan, no, paspasan na ito ni mga igala. Atong mga kaigsunan usab diha sa may Lapu-Lapu. Maayong gabi, na labinas pamilya sa Paran. Mayong pagpaminaw, happy Sabbath kaninyong tanan. Huwag ngayon man sa kang brothers Felix Sumbilon, no, diha sa may Basak Lapu-Lapu. Maayong gabi usab diha kang brother Boy Buli-Buli, no, diha sa may Sintros Konsolasyon mga kaigsunan. Maayong gabi kanimo Brad Boy. Ugin man sab kang Sister Philippa Payaw diha sa may Garing Konsolasyon. Hinaut nga Dios sa kanunay nagapanalangin sa matag usa diha kaninyo. O ginaut nga natas maayong panglawas na nining nga gabi una samtang naminaw dinhi sa atong programa mga kaigsunan ang tingog sa Reformation. So sa ato ang mga kaigalan o mga kaigsunan, no? Padayon lang mo, i-comment lang mga kaigsunan ang inyo hausab ng mga pagtimbaya din hisab sa ato ang kining ato ang program mga kaigsunan sa XFM Cebu. Nini nga gabi na ang tingog sa Reformation. Sa tanan usab nato ang mga higalang mga kaigsunan, no? Nga kanini ang nausabs na kalain-lain nga dapit no sa tibuok nga kanini ang Bisayas mayong gabi kaninyo og happy Sabbath og sa tanan usab nato nga mga kaigalan og mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga bahin sa nasod og sa nagkalain-lain bahin sa tibuok kalibutan mga kaigsunan nga maabot sab sa ato ang Facebook Live mayong gabi kaninyo o happy Sabbath kaninyong tanan. No? Padayon lang mo mga kaigsunan sa pag-view. Niya comment lang mo mga kaigalan kung kamo adunay mga pagtimbaya din hisab sa ito ang programa ang tingog sa Reformation. O niya, ngayon na di na tamaglangan mga kaigsunan tungod kay medyo nalangan na ni no? Ang ito ang program or ang ito ang topiko mga kaigsunan tungod kay taon-taon na sab nato ningigisgutan. No? Pero sa gihapon no, bisag hinahinay na to aron masabtan yun na to ang buot ipasabot nining maong nga mga pagtulunan mga kaigsunan nga atong gihisgutan sa nanglabay nga mga adlaw. O sa dili pa ta mo padayon sunahan no, labi na sa pagtuon nining nga kagabhion, maminaw na ta no, usa ka mensahe sa awit nga gianda mo sab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabhion na. Maminaw ta o atong pamalandungan ang awit.

Now, nining kagabion mga kaigalan o mga kaigsunan, aging review no, sa atong mga naisgutan sa nanglabay ng mga panahon, naghisgot man tagod sa pagsilyos katawhan sa Dios. O gani, sa dili pa mahitabo ni mga kaigsunan, or kini mismong maong mensahe, sumala pa usa kini ka kinabuhi o kamatayon ng mensahe. No? Once nga kita makapamalandong, makasabot ni ini, mo'y maghatod nato ngatos kinabuhi. Pero kung ugali nga magpabilin ta mga kaigsunan nga dili mo tuon ni ini, delikado kayo niya makabaton kita, makadungog kita sa mensahe labi na sa adlaw ng ipapahulay, delikado kayo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Munang itawag siya a life and death message tungod kay importante kayo ang nahisulat ni ini. O gani ang propesya mga kaisunan sa Isaiah 58 versikulo 12 ngantos 14, naghisgot na mga kaigalaan sa mga katawhan sa Dios, no, nga mupabarog ilabinas mga umupatukod, mupatindog sa mga patukuranan, o niya kanina ang ipasiguli ang mga nag-alagianan, ilabinang mga nangatumpag o mga kinini ang pagtulunan sa Dios, no, nga giyatakan sa tao mga kaigalaan o mga kaigsunan. O sana diha niya na mao ang adlawng igpapahulay, no, nga giisgutan buot sa Dios nga kini ipasiguli, no, tungod kay ang hanays Ginoo mga kaigalaan, klaro na, no, nga giisgutan diha sa Genesis. O kanang usahay mo ingon magunta, no, nga iya ra na sa mga Hudyo, pero kana siya actually mga kaigalaan wa nagitukod or gihatag mga kaisunan ngatos Hudyo lamang, na kundili naana na siya in commemoration mga kaisunan sa paglalang sa Dios sa tibuok kalibutan. So noong kadlaw gibuhat niya ang langit o ang yuta apan sa ikapito sumala pa mga kaisunan sa Genesis ni pahulay ang Dios, na unya nag balaan og nagapanalangin ni ini. Muna itulo ka mga butang mga kaisunan gibuhat sa Dios. So kana in commemoration ni ana kita usab isip katawhan sa Dios, magbantay ni ana mga kaigalaan. Pero naunsa man pagkaunsa dunay panghitabo mga kaisunan nga giusab sa tao, no. Muna moingon ang uban mga kaisunan nga pwede na, no, sa tanang adlaw may problema, no, pagsimba. Pero doon ay pinasahi nga adlaw nga iyas Ginoo mga kaigsunan. O kana siya atong bantayan tungod kay diha ni ana napadayag mga kaigalaan ang gitawag og silyo sa Dios. No, ilabi na ang pagtuman ni ini. No, kini gitawag og Sabbath mga kaigalaan. Tungod kay kini mo itimailhan tali sa katawhan sa Dios og ngadtos dili iya. No? Mailhan nga katawhan sa Dios, no, sumala pas Ezekiel 20 versikulo 12, no, kana diha mga kaisunan gisgutan diha, no, nga naghatag og timaan, no, tali sa mga katawhan sa Dios mga kaisunan, no. Moreover, matod pa, also I give them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Kana siya nga punto mga higala. Adonai, or it is a sign between, no, timailhan mga kaisunan nato ngadto sa Dios. So diha sa pagbantay nato ni ana mga higala. So sana diha, no, kana monay usas mga ipasiguli, no, katong gisgutan dito si Isaiah 58 versikulo 12 ngadto 14. Buot sa Dios nga kato ipasiguli mga kaigalaan kini ni ang pagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Tungod kay diha ni ana mahimo nga pasiguli usab, no, ngato ang connection ngadto sa atong labaw magkagagahom, no. Kay matod pas maong versikulo nga atong gibasa, it is a sign between me and them, no, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Mo na usas mga isgutanan diha mga kaigalaan o mga kaisunan, no. Unya dinhi ni ini,
usana siya usab sa mga mensahe mga kaigalaan no, nga gidala usab sa gitawag og Revelation 14 verses 7 to 9 no, kung palawman pa nato ng pagtuon diha ha diha niya na mga kaigsunan tungod kay maghisgot ta og silyo no, mo maning gitawag og Sabbath o ang mensahe sa tulo ka mga manulunda mga kaigalaan og mga kaigsunan naglangkob na diha ni ana no ang kinini ang silyo no tungod kay ang katawhan sa Dios pagasilyuhan no? O gani lamang sa pagkakaron mga kaigsunan do na nantay ipadang mga pestilence or kanini ang mga kadaot sa yuta pero gipugan sa gitawag og upat ka mga manulunda na nga nagisgutan diya sa Revelation mga kaigsunan gipugan tungod kay ang katawhan sa Dios sumala pa wala pa masilyohi wa pa masilyohi tanan no na sugod ng pagsilyo mga kaigsunan pero wa pa totally nasilyuhan ang tanan no so the question is kanus aman magsugod ang kinini ang pagsilyo no? Sa manulunda mga kaigsunan or kanus amaning manahon sa pagsilyo mga kaigalaan o mga kaigsunan no ah dinhi ba sa gitawag nato og kanabang gisgutan diha sa Revelation kanini ang 6 mga kaigsunan atong tanawon diha kung asa ba ka dinhi mahitabo no ang kinini ang pagsilyo sa mga katawhan sa Dios. Last time ato anang nahisgutan, gisgutan diha sa Revelation chapter 6 mga kaigalaan no naghisgot ni mga kanana ang or sa 7 seals no. Una ikaduha ngadto pero before the close diri mga kaigsunan ang crucial no tungod kay kung ahain ba dinhi mahitabo mga kaigalaan ang gitawag og mahitabo ang pagsilyo sa katawhan sa Dios. Diha sa verse 12 mga kaigsunan and I beheld when he had opened the sixth seal and lo there was a great earthquake and the sun became black and as sackcloth of hair and moon became as blood. Mo ni atong nahisgutan sa mga nangagi mga kaigalaan. Unya gi-review ra nato gamay no. Tungod kay importante kay diha nga punto mga kaigsunan sa diha nga labi na sa kanani ang event mga kaigsunan sa ika-unom nga silyo no kanang gisgutan sa Revelation. Dunay mga panghitabo diha. Unya kana mga kaigalaan in connection usab dito sa ato ang panghitabo kung kanus ama na siya mahitabo diha usab magsugod o diha mga higala mahitabo ang gitawag og kinini ang pag silyo mga kaigalaan sa katawhan sa Dios gani nahitabo no sa atong nahisgutan kana na ang bersikulo 12 mahitabo kana siya mga kaigalaan na no? O gani, nahitabo na, no? Earthquake, mga kaigsunan. Lisbon earthquake, no? Last November 1, 1755. No? Grabing earthquake, mga kaigalaan. That is the fulfillment, mga kaigalaan, sa kanana ang gisgutan diha sa Revelation. Nya ikaduha, the dark day, mga kaigalaan, no? May 19, 1780. Nahisgutan na sab nato na no during the time of persecution mga kaigalaan o mga kaigsunan during the dark ages dunay panghitabo diha mga kaigalaan o mga kaigsunan no unya ngatos unahan mga kaigalaan ang pagpangahog sa gitawag og bituon nahitabo November 13 1833 during the time mga kaigsunan after no sa diha nga si William Miller no sa ka Baptist mga kaigalaan preacher nagmensahe o gani halos tanan nagkatapok mga kaigalaan
tungod sa Osaka ingon nato kana na ang prophecy nga gisgutan di as Daniel 8:14 ngayang gisgutan gani popular kay siya ana nga message mga kaigalan nga bisan mga nagkalain-lain nga relihiyon nagkatigom aron usab sa pagpaminaw sa mong mensahe lamang dunay problema. So diha mga kaigalan ug mga kaisunan, no? O, at that time nahitabo usab no after ni ana after 2 years mga kaisunan in 1833, 2 years after Miller began to present in the public the evidence of Christ's own coming, the last of the signs appear which were promised by the Savior as tokens of his second advent, said Jesus, the star shall fall from heaven. Kanang gisgutan sa Matthew 24 versikulo 29 nahitabo siya. And in John in Revelation declared as he beheld in the visions the scene that should herald the day of God, the stars of heaven fell unto the earth, even as fig tree casteth her all time or untimely fig when she is shaken of a mighty wind. Now, Revelation chapter 6 verse 13 mga kaigalan o mga kaisunan. Usa ka meteoric shower nga nahitabo, no? November 13, 1833. Diha mga kaigalan nahitabo ang gitawag og meteoric shower, no? Ganang gagisgutan sa Revelation chapter 6 verse 13 and Matthew 26 verse 29 nga gitagna ni Jesus mga kaisunan or gisulti ni Jesus nga nagtimaan mga kaisunan sa pagpadayag sa anak sa tao sa ikaduhang higayon. Ha? This prophecy receives striking and impressive fulfillment in the great meteoric shower of November 13, 1833. That was the most extensive and wonderful display of falling stars which has ever been recorded. The whole firmament over all the United States being then 4 hours in fiery commotion. O, diha mga kaigalaan o mga kaisunan nahitabo anang tungora. O, natuman ang gisgutan diha sa Revelation chapter 6 verse 13. O, then doon na pa'y gisgutan diha nga kanana ang gisgutan Revelation 6 mga kaigsunan na pa diha sa portion nga doon ay pagpangahulog, no? Or sa verse 14 na gisgutan diha nga ang langit sumala pa, heavens departing as a scroll. Nahitabo na ba ni? Wa pa mahitabo mga kaigala, no? Wa pa manina kinini ang kuaning langit mga kaigsunan, wa pa mamapilo, wa pa mapilo sama sa scroll, wa pa malukot mga kaigala, no? So kana umalabot pang mahitabo mga kaigala no mga kaigsunan, no? So nang panghitabo the king and kings descend upon the cloud wrapped in flaming fire, kana mga kaigsunan mo na mahitabo niya. Puhon pa, no, sa diha nga the king of kings unsa man descends upon the cloud wrapped in flaming fire. So the heavens are together a scroll, the earth trembles before him, and every mountain and island is moved out of its place. Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. He shall call to the heavens from above and to the earth that he may judge his people. So this is the second coming of Christ, mga kaigalaan. No? Kanang isgutan diha sa versikulo 14. No? Revelation chapter 6 verse 14. Ang Revelation chapter 6 verse 12 mga kaigalaan ngadto 13 kana nga mga panghitabo mga kaigalaan prior sa second coming, no, kanang gisgutan sa Revelation 14.
o 6 verse 14 I mean. So before ni ana adunay mga panghitabo o kana nga mga higayuna mga kaigalaan ug mga kaigsunan adunay pag-andam no sa katawhan sa Dios. Diha nga panahon na adunay pagpangandam mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa katawhan sa Dios. Mo nay pag-andam nga mahimong pagadadon unya ngadto sa kinini ang langit mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no?

Unya ko nga ito nga matanawon usab mga kaigalaan, no? Kanang isgutan sa chapter 7 mga kaigalaan sa Revelation. Human ni atong gisgutan dito sa Revelation chapter 6 verse 14. Diha mga kaigalaan o mga kaigsunan, na isgutan diha ang upat ka mga hangin, gi-explain diha mga kaigalaan. Daniel chapter 7 verse 2, Jeremiah 51 verse 1 and 2, Jeremiah 25 verse 32 and 33, Jeremiah 49 verse 36. Nagisgutan diha mga kaigalaan, kung magisgutan may tungod sabsa kinini ang gitawag og upat ka mga hangin, no, sa atong gisgutan ganiha. Aron usab mahibaw-an nato kung unsay buot ipasabot ni ana mga kaigsunan, no. Muna nga atong tanawon, no, ang 7 verse 2, Daniel speak and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. Kanang gisgutan ba? Kanang four winds, no? Nga gisgutan diha. Nasdab sa gisgutan sa Daniel, mga kaisunan, city, versikulo 2, no? Nya Daniel, Jeremiah 51 verse 2, 1 and 2, thus saith the Lord, behold, I will rise up against Babylon and against them that dwell in the midst of them that rise up against me, a destroying wind, and will send unto Babylon. Kana naghisgot lang mga kaigalaan, naghulagway mga kaigalaan. Same manner sa gisgutan dito sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3. Nga gipugngan usab sa upat ka mga malulunda sa four corners of the earth mga kaigsunan. Atong hinumduman, no, kanang hangin nga gisgutan diha, naghisgot na mga kaigalaan sa gitawag og all elements of strife and commotions, no. So in such scenes as this are to come, such tremendous judgment on the guilty world, where will be the refuge for God's people? How will they be sheltered until the indignation be overpassed? John sees the elements of nature, earthquake, tempest, and political strife represented as being healed by four angels. So these winds are under control until God gives the word to let them go. There is the safety of God's church, mga kaigalaan. So, ngano ganing ipugan ni siya? Tungod kay wala pa masilyuhi mga higala, wala pa mahuman pagsilyo ang katawhan sa Dios. So, unsa man kadugay nga kani siya pagapugan. And I saw four angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands and with a voice of deep pity cried, my blood, Father, my blood, my blood, my blood. Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon a great white throne and was shed all about Jesus. So then I saw an angel with a commission from Jesus swiftly flying to the four winds. Muna nagipugnan mga higala. Kanagisgutan diya sa bugna mga kaigsunan. Nagipugnan una, no, sa Dios tungod kay wala pa mga kaigalaan masilyuhi ang iyang katauhan. Revelation chapter 7 verse 1 to 3. Tungod kay ni Hangyo, na si Kristo, tungod kay wala pa masilyuhi ang katauhan sa Dios diha sa ilaha nga mga agtang mga kaigalaan o mga kaigsunan. So muna nga importante kayo ni siya nga mga
panahon, mga kaigalaan. No? Hangtod ka no sa? I saw that the four winds would hold the four angels would hold the four winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the seven last plagues. So diha na, mga kaigalaan, no? Maudin ay buti pasabot, no? So the four winds, mga kaigsunan, or the so-called four winds, muna nang isgutan diha sa Revelation gihapon, no, kanang igabubo, mga kaigalaan, ngadto sa katauhan sa nga mga masinupakon, mga kaigalaan, o the seven last plagues. So dili na siya mahimong igabuhi or pagabuhian until nga ang buhat ni Kristo dito sa most holy place, mga kaigsunan, mahuman. Unsa man iyang buhat dito? Siya karon ang atong abogado. O siya ang atong tigpataliwala. Siya mo'y mo plead, mga kaisunan, nga to sa Ginoo once nga, no, mo ni iyang gihimo, no? Buhian na unta ang four winds, pero gipungan tungod sa iyang dugo, tungod kay nganuman ang katauhan sa Dios wala pa masilyohi sa ilang nga mga agtang. So sa diha nga mahitabo na siya, mga kaisunan, mahimo nga mahimong pagabuhian na sa dihang mahuman na si Kristus pagpataliwala dito sa langit nun nga sanktuaryo, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ha? So doon napatay kay gayunan sa pagkakaron sa dili pa igabubo ang pito ka mga hampak, mga kaigalaan, or the four winds, no? In short, mga kaigsunan, kanang gisinustan sa Revelation the chapter 7 verse 1 and 3, no, kana di Asia, mga kaigsunan, naghisgot mahitungod sa gitawag og pito ka mga hampak, mga mga kaigalaan og mga kaigsunan. So muna nga andam ta una, no, sa atong kagalingon sa pagkakaroon tungod kay kung muabot na unya ng panahon na, mga higala, wala na unya tay kana na ang malalaban, no? So ingon ni ana, no, sa diha nga matapos, mga kaigsunan, ang provision nga gihatag sa Dios sa atoa aron makabaton sa silyo sa Dios dinhi sa atong mga agtang, or we know, no, the seal is the Sabbath, mga kaigalaan. Pagbantay sa adlaw nga ipapahulay mao nang pagtimaan, no, tali sa Dios og kanato, no, sa atong gisgutan ganiha og sa nang labay sab nato nga mga pagtuon, no. So sa diha nga before pa na mahitabo, mga kaigalaan o mga kaigsunan, kinahanglan ma-secure na, no, ang atong kagalingon, kinahanglan masayod ta diha ni ana. Ug unsay atong buhaton, magpangandam, mga kaigsunan, ni anang panahon na. Kay once nga moabot gani na, unya wa ta mahimo nga ma silyohi, delikado kayo, no, pag-abot unya sa panahon. No, sa diya nga ibubo na gani na, mga higala, unya, murag natugkan tag kada na ang mga hubag nga murag way botanan. No, umabot na na, no? Lahi man ang mga hubag na turon. Pero kana, inigabot, ana, mga higala, kanang pito ka mga hampak once nga apiktado gani ta. O sa tas mga nakadawat niya na delikado, no? O muna nga kita kinahanglan magmatngon, o kinahanglan nga atong paninguhaon, no? Are we striving with all power to attain the stature of man and woman in Christ? Are we seeking for His fullness, ever pressing toward the mark set before us, the perfection of His character? So when the Lord's people reach His mark, they will be sealed in their foreheads. So foreheads, mga kaisunan. So muna'y mahitabo, no? Katauhan sa Dios. Sandiya nga magkakabot siya sa gitawag og silyo, or sa kanana ang perfection of character. Matod pa, they will be sealed in their foreheads, mga kaisunan. Filled with the Spirit, they will be complete in Christ. And the recording angel will declare, it is finished.
O, nahuman na iyang buhat mga higala sa gi-commissions Ginoo ngadto kaniya sa pagsilyo. So mo na nga atong bantayan ano? Kana siya sa dili pa mahitabo mga kaigalaan ang gitawag og Revelation chapter 6 verse 14 no, kay ang Revelation chapter 12 or 6 verse 12 naa pa man to diha ang mga timailhan niya 13 mga kaigalaan og mga kaigsunan naa pa man diha no ipadayag sa ato niya dayon ato ang atong bantayan mga kaigalaan o mga kaigsunan ang adlaw nga or ang silyo ang adlaw nga ipapahulay mga kaigalaan. So nasayod na ta no nga ang kinini ang gitawag og silyo sa Dios napadayag diha sa tinuod nato nga pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Muna itong butang sa itong nauna no kana na ang pagdawat sa silyo no kana gisgutan diha pagdawat sa silyo diha sa mga agtang sa katawhan sa Dios mo na nang kitawag og tinuod nga pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga kaigalaan no. If a person desires to be sealed matod pa kinahanglan nga magabantay sa gitawag og adlaw nga igpapahulay. Mo na gisgutan dito sa Isaiah 58 mga kaigsunan nga kita mahimong magpasiguli ngano man dinhi nga bahin mga higala ang adlaw nga igpapahulay nahimo nga giguba sa tao no. It is in commemoration mga kaigsunan sa gitawag og kananaang tawag na to og paglalang sa langit og sa yuta mga kaigalaan ang Dios mipahulay. No, mausab unta iyang katawhan pero naon sa man nabungkag so atong ipasiguli so aron nga makabaton tag gitawag og silyo mga kaigsunan bantayan nato sa insakto gayod ang adlaw nga igpapahulay. Thus the distinction is drawn between the loyal and disloyal. Those who desire to have the seal of God in their forehead must keep the Sabbath of the fourth commandment. Thus, they are distinguished from the disloyal who have accepted a man-made institution in place of the true Sabbath. So, the observance of God's rest day is a mark of distinction between him that serveth God and him that serveth him not. Muna itong ibutang sunahonan. Muna itong bantayan, no? Tungod kay ang bisan tibok Biblia mga kaigalaan, wa maghisgot diha sa pagbantay sa laing adlaw kundi ang pagbantay sa gitawag adlaw nga igpapahulay sa Dios. Now kung atong tanaw no unsa nang adlaw igpapahulay gikan sa paglalang mga kaigalaan hinisis diha nato makita no kung kanos a og unsa ning adlaw mga kaigalaan og mga kaigsunan. So diha ni ana ang proper nga pagbantay ni ana mahimong nga kita makabaton sa gitawag og silyo sa Dios. So kanos ana siya mahitabo nga pagasilyuhan ta mga kaigalaan o mga kaigsunan in between sa gitawag og so when was the true Sabbath keeping revived as a test for God's people? I saw that the present test in the Sabbath could not come until the mediation of Jesus in the holy place was finished and he had passed within the second veil. Therefore, Christian who fell asleep before the door was opened into the most holy place, when the midnight cry was finished at the seventh month, no, in 1844, and who had not kept the true Sabbath, now rest in hope, for they had not the light and the test on the Sabbath. So, munang di na to, sabi ka, kumpara mga higala, katong mga tao nga, before pa ni ana, sa gisgutan, no, sa presentation ni William Miller mga kaigsunan diha naghisgot ang kinini ang si Kristo mosulod ngadto sa gitawag og most holy place. Although in the first place dili na moy interpretation niya na ang iyang interpretation actually sakto ang date mga kaigsunan sa reckoning pero dito sa gitawag og
kana na ang application sa last nga point, mga kaigalaan, nga nagtuo siya nga muanhi si Kristo. Pero ang tinuo di ay si Kristo musulod ngadto sa gitawag og most holy place. So sa diha nga si Kristo musulod na ngadto sa most holy place, that time, mga kaigalaan, onward, no, hantod sa atong kapanahonan karon, once nakabati tas gitawag og Sabbath nga message, mga kaigalaan, unya nagpalingog-lingog lang ta nya madtan tas gitawag og close of provision, delikado kaayo tungod kay dili ta makadawat sa gitawag og silyo sa Dios. Unlike sa atong mga tao nga wa pa makadawat niya ng panahona, diha sa mao nga mga katuigan nga nangamatay, matinud-anon sila sa pagtuo nga ilang nahuptan, nya wa sila magkabaton. Lahi sabto ang ilang padulngan, mga kaigalaan, no? Dili nining mga sinilyuhan sa Dios. Tungod kay pinisahi ni kining mga katawhan nga makabaton sa gitawag og silyo sa Dios. So muna ato ang bantayan, no? Those living before 1844, mga kaigsunan, could not have been sealed for they were not yet tested on the Sabbath. Muna nga dunay mga reformers, no, before ni ana unsay mga adlaw ilang gibantayan, unya dayon nagmatinud-anon sila sa kamatuoran nga ilang nabatunan, and they will not be kuan sila mga kaisunan, dili sila mat, they will not be tested, no, according sa kahayag sa gitawag og Sabbath. Pero for those mga kaisunan nga na after ni ana na nisod na si Kristo dito sa labing balaan nga dapit, na muna'y delikado kayo, mga kaisunan. So therefore, the sealing work cannot take place till after verse 13 of Revelation 6. So therefore, our conclusion, mga kaigsunan, nga in between the sealing work, mga kaigsunan, in between Revelation chapter 6 verse 13 and 14. No, diha mga hitabo ning pagsilyo, mga kaigalaan o mga kaigsunan. So hopefully, ito ning na wana, no, ato lang ni i-review sab sa sunod, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Pero kay atong oras na, no, di naman motugot, mga higala. So ato nga tapuso ng ato nga program nini nga kagabion, pinagyo sab sa pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitaasan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong. Ika lamang magandugang pasamong kaalam. Magapadayon kami sa pagsusi nini. Aron usab among masabtan unsay bot gayud ipasabot nini, og kami usab matultulan ngadto sa kamatuoran, og mahimo usab nga magapadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Panalangin ni ang mga tigpaminaw, ilabi na usab sa nagkalain-lain nga dapit, og sa ilahang mga panginabuyan, og yan man usab sa tagiyan nini mo istasyon, usab mga dugang pas imong panalangin, aron usab mahimong yan ang ginamiton sa pagpahat sa mensahe ngadto usab sa uban. Ikaw usab mga panalangin, labi na sa mga nagadumala nini. Kining tanan ang kasalig itugyan, gilawang madawat sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini si Brother Aldrin Romo din sa tingog sa reformasyon, magaingon kaninyo, mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan.

0: Ninghuni ngayong nabati, may usag at imaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingin sa reformasyon. Kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha ka ninyo, uban ng pag-ingon, balaan silang nga nagabasa, nagapatalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit ka ninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang tingin sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na ka ninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingin sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayong nasasamang taknaw istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.